0: Coffee? Hmm, lami po na yung mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pangtimpla na o DTX Premium Coffee o DTX Coffee Mix. Human sa pagbomba sa mga terorista ngadto sa Amerika atong September 11, 2001, ang kagamanan sa Pilipinas nagpadala kini og mga humanitarian contingents ngadto sa Iraq. Ang Pilipinas nagpadala 51 ka mga miyembro gikan sa mga militar, pilna ang mga kapulisan o doon na po health workers o kini gipangulohan ni kaning Brigadier General Jovito Palparan. Ang 51 member humanitarian contingents wala kini sila sa frontline apan ana sila na assigned so sa Polish command o sa Poland nga opisina nga sa diin nagtab haron sa pagtabaho usab sa mga infrastruktura o naghatag usab o mga medical care sa mga Iraqi civilian. O tungod gini sa koalisyon, ginitawag War on Terror ni kaning President George W. Bush agi nangimbitar sa mga nasod tibok kalibutan sa pagduyog sa mga away kontra terorista. Ang ginatawag gini like Coalition of the Willing. O ang ilang deployment dito sa Iraq, kutob unta kini atong Augusto 20, 2004. Apan, atong July 19, kagahapon, 2004, ang mga sundalo sa Pilipinas gipapauli, gipull out sa Iraq. Tungod sa Osaka, hulga, nga doon ay Pilipino pagkapatsyon kung dili sila mo pahawa sa Iraq o mo pull out. Tungod gini sa Osaka driver, nga nangalan Angelo, Angelo de la Cruz, 46 anyos, Filipino truck driver, o doon ay walo kaanak, diya sa Mexico, Pampanga, diya ang bus ilang salakyan, diya sa city of Fallujah, o si de la Cruz na himong Osaka hostage, o gidakop siya sa grupo nga Khalid al-Wahid Brigade, Osaka insurgency group, diya sa Iraq, o simple lang ilang pangayo sa gobyerno sa Pilipinas, pahawa mo diri, kung dili amuning patsyon si Angelo de la Cruz. Ug samtang nga si Angelo de la Cruz ay ang mananakop, ubay-ubay mga videos gipakita sa TV dito nga siya pagapatsyon kung dili mo pahawa ang mga Pilipino nga army o sundalo sa Iraq. Sa maong video na pakiluoy siya ngadto sa presidente sa Pilipinas, natabangan siya na dili siya masakitan o dili siya pasakitan sa maong panghitabo. Ug dinhi na medesisyon ang presidente sa Pilipinas nga mo pull out ang contingent sa Iraq, sa ang 51 ka mga contingents tungod sa hulga pagapatsyon si Angelo de la Cruz. Apan ang mga international nga mga kanasuran wala malipay sa desisyon sa Pilipinas, labi na ang United States, ang Australia, nga matud pa kung magpadaogtan niini wala tay makuha aning mga rebelde. Ang international pressure nagpadayon pan ang Pilipinas naglantaw bilang mga modern heroes kining OFW, gipapauli ang tanang mga 51 ka contingents gikan sa Iraq og dinhi na nabuhian si Angelo de la Cruz. July 20, 2004, ang mga 22 anyos nang milabay may pull out Iraq. Gipull out sa Iraq ang mga contingents tungod sa pagsalbar sa usa ka Pilipino. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio. Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Kasud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio,
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Kapalit sa mga butika.
6: No one ang makauga na sa kama. Masinog. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
4: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
4: O anti
6: oxidant, nga gigan sa palaya,
4: o de-sugared cane,
6: mga organic compound,
4: nga epic,
6: tibo, matok sa sakit, nga diabetes,
4: DTX 500, sa mga butika.
6: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria, Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend, Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend, Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvanum Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph.
1: Suzuki Auto Dumaguete. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong, ubusahay, hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Foro de los Pueblos.
8: Alas sa 8, 16 na mga suking tigpapinaw. Ay, good morning, day turns ni Brad Jeep Tiruda. What a life!
9: What a life, Brad Jeep Tiruda.
8: Nagkuhan ka dyan, naghatod yun.
9: Naghatod yun, salamat ha.
8: Anya, kuhan, nagpalit po siya og DTX Coffee Mix. Nangumpra po siya og DTX Coffee Mix. Yeah! What a life, Brad Jeep Tiruda. Anya, good morning, usap nga to ni John Buenaventura og Jerry Garcia. Good morning, usab. Ni Kokoy. Kokoy, kagawad pare. Or konsihal, pare. Kokoy, naiko. Number one, councilor. Ganapita sa may Santa Catalina.
7: Foro de los Pueblos.
8: Ato sang i... Kansa na to, Tan? Tawag na to si Cyril. Kung onsaning iyahang follow-up karon ng mga suking tigpami na mo. Tawag na to si Cyril. Onsaning iyang follow-up kay padulong siya sa layong dapit.
9: Layong dapit.
8: Layong dapit. Pero sa di pa mga suking tigpaminaw, ang nagka-lami lang yun na mga higala sa Mighty City Turns. Sige Brad, ang nakalami sa Mighty City mga suking
9: tigpaminaw. Salamat sa Mighty City, Brad.
8: Salamat kayo. Ang nakalami sa Mighty City Turns, kay?
9: Kay lami ang Mighty City.
8: Pagpaan. Yeah!
9: Agad ni siya di sugar, sugar cane extra kong palaya lips.
8: Mighty City?
9: Ah, may TC.
8: May TC.
9: Details mong gudang akong giingon ni Gypti. May TC di ay. Alkaline based vitamin C.
8: Kano. Ato nagpadaan unya mga sukitig pa muna. Ato sang i-check si Cyril kay padulong sila sa layo. Nga dapit. Yes, ay. Kwain, say.
1: K5 News FM Live Report.
10: Kim Edward ng attorney, padulong taro sa lungsod sa Panhuyon na nining atong investigasyon o labing katining pagdunggap sa 11 anos ng bata. Og pagkasama sa exonerated 16 anyos og di ang suspitsado ni Nick Pepper naghikog usab patay gahapon ni Neta mo
8: og
10: di sa dibi adlaw ka na bingo
8: o yuan nila ning suspect
10: O yung ano, Kipa Bear, no? Doon ay diferensya ko sa pag-una-una. Kanya, nitambog ka niya sa iyang abuhan, nagsalasalo pa dito. Ganoon sa pag-iatake mo ito mong si Anyos o gang 16 anyos kay Soot.
8: May gali ang 16 anyos kay Buhi.
10: Nabuhi lang kay Kipa Bear. Diyan ka niyo si Anyos mo yung nakuhan doon. Wala na ma-abot sa kuhan.
8: Onsaning on si Anyos, laki?
10: Kining, ato pa rin i-check kay Bert, gawa mo kung buhat ang duwa ni Talio, laki pa rin laki pa rin bahay kaning bata.
8: Sakto rin yun nga, inyong ato, oni, say kay...
10: Correct, oo.
8: Kuyaw. Onya, kini mag-god sa tutorns, on say term ni mga tutorns, kanang...
9: Na lucid interval, buang.
8: Buang.
9: Nanay panahon nga, mauli na yung utok, muna gitawag lucid interval. So during that time, makapanguna-una na siya nga, sayo pa yung gihimo. Basta maulian na siyang iyang...
8: Pero katong pagdunggab niya, naana to?
9: No, wala ta kahibalo. Kung wala siyang igong rason nga iyahang dunggabon, at tingali, ato gito siyang panahon nga... Kuhan gito siya?
8: Tanaw siguro niya, muraga,
9: nervous mupatay niya. Nervous breakdown gito siya. Daot gito iyang pangunahuna. Unya, kaya namo kay kuhan nga, nga namang naghikog kung buang, di mo na maghikog, di mo na makonsensya, kaya wala man na sila kabalo sa ilang gihimo, bitaw na silang exempt sila from criminal liability. Pero kung mapamatudan, nga iyatong gihimo ang krimen, during the lucid interval time, nga naulian tong iyang pangunahuna at to, kunya, tingali na sa rason, galagot siya, na mo itong nakadunggab siya, na siya criminal liability.
8: Matong naghikog siya.
9: O, mo po itong naghikog siya.
8: Sige, say, o niya, asa na pita ni Kabarangay, say?
10: Barangay Kanabong, Kipa Bern, o niya, matan pa sa itong kapulisan nga hapon, kani-kani na pita ko, no, gibili nila sa patagabahay nila sa kanan, niya, kilakaw sila o mga duwang at 2 kilometros.
8: Okay kayo, exercise kayo.
10: Exercise eh. Mas lapo pa ni itong atong gihimo ang disikatib ng Kipa Bern, katong ipakog aero, atong kanding.
8: Tama o di ay. So, kumpituhan na nagyutan ng anggulo, oh. Okay.
10: At kanig tutukan ng Kipa Bern, okay. Oh. Dako kanig sabila doon.
8: Okay. Siya inan ka, duha yung nadunggaban. Anya siya nagpakamatay. Anya, asa nang ipanghaya ron sa ito? Tara siguro po dito sa ilaha.
10: Toro pa rin sila bukid na area si Bever, no? So, atong hapito na ng police station, mga itagkwa dito, sa ito gani, ganing courtesy call din, at hapito na rin ang dinner parlor, dahil na tabusakas bukid.
8: Tanong yun nga kwan, mga circumstance, kay para mahatod nato sa ito ang mga sukin tipo na kay para di mo kumpiyansa ang nakapaminaw po dron, nga delikado. Kanang buangon say, kanang mutukar-tukar ba? Delikado mo yun na. Bisan ka nang maglakaw gali ko niya, na ikoy kasugat towards tanon ako nga, buang? Ulit kay koy?
9: Oo, kamo yung kinailang gingon nga, way sala ang buang.
8: Kaliton pala ka niya, gakos?
9: Gakos, ulit kay koy, lantaw ko, alerto ka na.
8: Wala
9: ay sala, niyapa ko, kagbato na pagtalikod ni mo. Wala ay sala.
8: Muli kay pamagalit, muli kay pamagalitan niya ng tarong nga tao nga murag buang? How much more ka ng buang yun?
9: Buang, napay buang nga murag tarong?
8: Naa, tanaw ni mo, nga tarong. Anya, mukalit lang dahil ka buang. Sige say, salamat say!
10: Dato rin tutukan, thank you, Robert. Ano yung itong kiringa pang sagilanon? Sabo kiringa bayan dito sa Canada po nga.
8: Moving naman mo, no?
10: Moving naman, moving.
8: Sige. Okay.
10: Yeah, ako sa gihapit na kadit gini na ang katong-atong kayong Ma'am Joy. Good morning, Ma'am Joy.
8: Goy, Ma'am Joy, good morning. Tanang namin sa, uy, ang jar na bilin.
10: Ay, ang jar na bilin, eh.
8: Sige lang, ato na ipahatod po dito.
10: Dahil doon doon siya, ato na doon. Lahat, nagigitan rin sa my area, that is my Sabasang area. Kailis kay K5 sa email, DTX na 5 na kong kape. Para sa kanyang balita, servisyo, blik o klingaw sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM, live report.
8: Salamat, Sai! Randil Pampilo. Morning, mga boss. Morning, usap gato ni Randil Pampilo.
11: Foro de los Pueblos.
8: Alas lagi itong story. Thanks nga. Gawas na ko ba? Sir, magawas na ko. Katugikan sa mental ba? Siya nga, sige. Gingnan nga 1 plus 1. Ingon man siya 3. Hindi pa, pwede. Pag ingon 2 plus 2, 5. Hindi, pwede. Balik, eh. Sayon kayo, mathematics. Ako, sir. Gawas na ko. Sige. Ano dahin siya nga? 1 plus 1. Murag yapon yan, tubag. Ano ingon siya? 1. 1? Nga, pag ingon nga, 1 minus 1, ingon siya 2. Balik ako na. Ikatulo.
9: Katulo.
8: Gawas na ko, sir. Sige. Mm-hmm. Sige. 1 plus 1, ano siya? 2. Siya, okay na. 2 plus 2, yun siya 4. Okay, okay. Siya nga, 5 minus 4, siya 1. Gawas na.
9: May na. Huli na di ay.
8: Kwa siya mga kuan, kanang mga gamit tayo. Gawas siya. O niya, pakpakan siya mga kuan.
9: Uli na siya.
8: Oo, uli na. Ano yung nagamit ano siya. Kita man ang kuan, wardin.
9: Oh.
8: Yan gitudlo. Stoy! Gawas na ka! Oh, boss, gawas na ko. Sila, wa nila gamitan ni boss. Ingon man ang wardin. Nung sumana, imong gitudlo. Kini boss, siya nga, oh, lubot. Balik. Kuwari gamita.
9: Lubot uto, eh.
8: Kaya, tudlo man. Saan na yung gitudlo? Kini boss, oh, lubot. Balik.
9: Wala, di gabot siya kagawas.
8: Gabot ka gawas. Ayaw mo kumpiyan sa mga ingon na lagi.
9: Pero basig, katong kong lucid interval to siya, atong nakatubag siya.
8: Kato nakatubag. O niya, kato ni, on sa may opposite sa lucid interval?
9: Wala man na yung opposite. Kaya ka ng lucid interval, gap man na siya nga time.
8: Gap.
9: Sa, nga, sa utok ni mo nga disturb.
8: Munang nakauna-una sila nga usahay mo tabok, kung tanong nila ni sakyanan, ay di lang ko kayo maligsan ko. Di ba niya mga buwang yung nana? Maulag eh. Paras po na itong nag... Siya nga, ay, dong, mas maya dong kay... Nakagawas na ka dong. Gikans mental. Maulag yun ay. Kaon sa saging turns?
9: Oh.
8: Anita niya? Siya mga buang pamangkoto sila dito na. Ay, unod mo yung gilabay. Ikaw na pa. Balik na dito mental dong.
9: Diba si Ugo ang kasi, ha?
8: Ah, vegetarian? Ano sa man?
9: Kandi.
8: Panit siya lagi.
9: Panit man, ang kano na na.
8: Pasti na. Alas 8.25 na mga sukitig po mila.
12: Foro de los Pueblos.
8: So, ato na ipadayon ang mga higala. Karang na portion, ato na ipadayon. Kaya unya, sa pagpahinom-dom na ito, tukitag lang isyo mga higala. Mga dagko nga balitang nasyonal gihapon. So, there is ato turns, there is ato's lokal. Ato ilocalize. Daghan man po yung mga vlogger na ito, dere. Daghan.
9: Pero dili, wala man ko kayo, gamay raman ang kanang sa political gear nga ga, kuhan. Diba? Di man kayo.
8: Daghan naman sila ka ng eleksyon na gear.
9: Eleksyon na.
8: Oo.
9: Pero wala man gipareha sa Cebu nga marag na agi political gear nga. Yahang YouTube, grupo. Yahang Facebook. Banat regyon sige o kabahin o eleksyon ba, politiko.
8: Oh, God.
9: Tris ato, na ay mga parehan ng Breaking News Negros Oriental. Usay, magamit tigit kayo sa politika. Pero gawas, ana, na iban mga ginagmay. Pero dilig yun nga katog yung hard-hitting yun ba nga marag everyday or regular yun ang schedule nga mag-vlog nga hit yun ba sa mga politiko. Manang dilig kayo siya ko, Andres ato. Radyo, regyon gihapon ang mga tao.
8: Radyo. So, anya mo, tumaw na po ni mga sukintig Pamela Tons, kanina mga black timer.
9: Oo.
8: Tumaw na po ni. Nga next year, ini mga sukintig Pamela, may gali siguro karo nga barangay eleksyon, manungan na ni sila. No. Eh, mag-eleksyon, mag-eleksyon sa barangay, di ba? Wa man ingon nga gipuspon, mga nagyapon ni mga ginagmay gapon. Ang ako diyan ninyo mga sukintig Pamela, labi na kini nga mga black timer. Kung unsay nahimo or himuonon pa turns, nining ilang gipang tabangan, nining ilang gipang suportahan, o kining ilang gilabanan, pura istorya.
9: Wow. Developmental, Ragodon, ta? Developmental.
8: Developmental, unya. Kung doon na manggali isyo, ang kanang kontra, patubaga po ninyo.
9: Hindi ra kayo nagsigi o kuhan.
8: Naman kay, di naman
9: ang patubag. Naday kayo isang nga nakuhan, si Jika Pila, di ay. Sige, yun ang banat, rakit, sige.
8: Kini si Jay? Sige, gihapon.
9: Pero marag na siya, radyo, pero gina social media po niya.
8: Social media?
9: Sige, ayun, sige,
8: kanang, okay ra mo. banat lagi basta tinuod. Kay kanang imong gibanatan og tinuod, kasabot man pod na ah, tinuod man pod. Parang mabanat ka mga sukin tig paminaw nga below the belt na yun. Ayaw. Remember mga higala, kamo ba? Nga doon ay mga among ang mga politisyan. Doon ay mga among ang mga politiko. Kamo, gigamit mo, gamikan kay magamit pa man mo.
9: Oh. Ngayon si Kagawad Floro, mas kusog dyan ang radyo kaysa vlogger. Dari sa ato sa probinsya, mas kuwan nagyapon ang radyo.
8: Ah, grabe. Kung may vlogger, mabot dito sa Kawitan. Radyo Hino K5, mga sukintig pamilaw.
9: May kusog.
8: Abot sa Kawitan, Floro na yun na. So, muna ipot ipasabot na ako, mga sukintig pamilaw, twins. Nga, humanin niyo, posilon mo.
9: Mm-hmm.
8: Patyon mo.
9: Mm-hmm.
8: Ay, kanang inyong amo. May muhatag nagbulak gali.
9: Okay.
8: Way gali, siguro kanang inyong amo. Tungod kay daghan na mong nahibawa niya mo, rapon ay mong papatay ninyo. Mm-hmm. Oh, ayaw kay... Kalas kayo kinabuhi mga kaigsunan samtang padulong ang eleksyon.
9: Mm-hmm.
8: O niya, kamo po na ang mga supporter. Irid lang mo niya. Samtang ba ng irid? The returns?
9: Ha?
8: Irid? Masamtang
9: wala,
8: ba na? Monay terms, monay... term nga binugoy dito sa Botuan.
9: Ito na irid?
8: Irid lang ba? Kapila-pila, relax mo wala. Relax lang.
9: Irid na nila.
8: Irid lang kaya. Muna dito, muna ikat-una na ako. Irid ay na, kapila-pila. Irid lang kaya.
9: Kahoy-kahoy lang.
8: Kahoy-kahoy lang, ano. Relax, relax lang ba? Ang uman kay... Uramang yun.
9: Maulabita na sa usahay yun. Noon, kuwan, kinaiyadagay na sa mga Pilipino, no? Ang eleksyon, ilabi na sa mga supporters. Murag...
8: Murag...
9: Tibuok. Kuan ba? Tibuok nilang kinabuhi.
8: Ah.
9: Usahay, kung maglagot sila ang supporter sa PICAS, maglagot kit sila. Bisag nagkauli na itong mga
8: politiko
9: nila, mga politiko nilang nag-inkwentro sa una, nagkakauban na po.
8: Gakos-gakos.
9: Sila, ragilig gapon mo.
8: Nagkanak.
9: Kauli. Nagkanak nagkagapon sila.
8: Biso-biso na.
9: Pero tigod kayo mo dumot ba?
8: Inanana. Tanawa ninyo ng mga abogado, mga suking tigpaminaw. Tanawa, bisag karon makita nimo sa prosecution ug sa defense.
9: Oh.
8: Di pa magsugod, magkinumustahay.
9: Oo, magkinumustahay man gyud na.
8: Nga pagkahuman.
9: Bakbaka na imo, di pagawas ana lamanor gyapon trabaho ra pat ha.
8: Oh. Ingon na kay na
9: man gyud na.
8: Nakamo. Inyong silingan, inyong parinte, inyong dumtan tungod kay tuwa dito ni kapitan. O nya ini kasakit ninyo dia. Ini dalon mo sa ospital, gumikan kay giatake mo dia.
9: Mm.
8: Oh. Kinsa may mo dala ninyo sa kapitan? Kinsa may first responder? Okay lang silingan mo ni Floro.
9: Oo, oh, kasi kagawa okay. Floro, action agad man na.
8: Action agad man eh.
9: Mm.
8: Oh, si Floro mga suking tigpaminaw, mo, kung yun eh, kanang mo...
9: Tabang yun na.
8: Tabang yun eh.
9: Bisag, bisag kiang-kiang na, tabang yun na.
8: Correct. O niyag, layo rang balay ni Kapitan. Mm? Ang inyong silingan ngayong giaway, tungod kayo, disuporta mo nga ito ni Kapitan. Mual sana, si Kapitan, nga layo raman.
9: Ay, na.
8: Ay mo pagpadala mga suking tigpaminaw sa inyong emosyon.
9: Mm.
8: Ako to, naga, nakayo yung mga panahon. Irid lang, diha.
9: Irid lang. Ako,
8: irid lang.
9: Irid.
8: Diha lang ka, relax lang ka, diha. Ako na'y bahala na rin. Labi nagmigo ta.
9: Huh?
8: Oo, inanara na.
9: Irid lang, diha, irid.
8: Irid lang, diha. Marang si Kwan ba, anak ni Ilmar, si?
9: Si Iril.
8: Iril, o. Oh. Iril lang, diha. May to si Iril, pagkuhan-kuhan nung tutuan, sa katong paggamit-gamit nung tugmotor. Oh. Para sa itong ni Kwan ba, Didi ba? Kamatay ka katong bata? Nga motor mo, ala-ala? Murag si Iril yun ba?
9: Oo, gani. Inya kaya ang motor, nasudlan ng tubig.
8: Di na mo dagan? I-practice na lang siya dito sa pambot
9: niyo. Nasa'y bike.
8: Ha?
9: Nasa'y bike.
8: Nga mayo gapon kayo siya?
9: Ayaw, dali na po na magubay. Sige, may palupad-lupad. Numaan mo niyagham.
8: Nga, anya, ang iyang klase?
9: Ang iyang klase, itong harga po.
8: Pasar siya, atong grade 1 siya?
9: Grade 1 pa man naroon, kinder mo.
8: Katong kinder, pasar siya?
9: Pasar. Lingkuran day.
8: Ha?
9: Ang lingkuran.
8: Alas 8:32, balik mi human in standby.
13: Puro de los Pueblos.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tier 3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
13: DTX
17: Ice Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
19: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangamong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mau na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kan pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta muubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
21: Wala bay ganahan makikistorya nimo tungod sa imong bed rest.
17: Magclinicas 4 Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. Og bed rest. Clinicas 4 Biotic.
22: Mag-joyride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
17: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tika, mag-joyride na ta.
23: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
22: Sige kakidiya.
23: Siyempre, naka-extend ko ya.
22: Basta sigan nga driver. Extend, lover.
17: Extend Supplement for Men.
24: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
25: Sibulan Cockpit.
24: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
25: Sibulan Cockpit.
24: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
25: Kada Domingo,
24: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
25: Sibulan Cockpit.
24: Aduna pay dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
25: Sibulan Cockpit.
24: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
25: Sibulan Cockpit.
24: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
25: Sibulan Cockpit.
24: Lamok na bay.
25: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit adalap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit. Bisita na sa Sibulan Cockpit.
17: Dear
0: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: sa mga butiga.
1: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
2: Sige, pabot tayo mga K-5.
1: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
3: Niplano ng ilubong sa isuspek.
4: Nag-iplano squad yung nakatasalawan sa biktima.
5: Patuloy pa ang investigasyon.
1: Kumilasin at expose ang katiwalian.
6: When it goes down ang lugar kada mga residente.
1: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K-5 Brian Muden at ito ang K-5 NIR Negros Investigative Report.
7: Ito ang K-5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Puro de los Pueblos.
8: Alas 8:40 na mga suking tigpa minaw. Balik niya po sa itong pagkapanag-uban-uban. Kinigyan po si K-5 Verde Campos, kanunay ka Mighty 3. It takes 500, it takes coffee mix, so get it, tribayo, kamusaw.
9: K-5, Attorney Ronel, kanunay na kanitex, 500, it takes coffee mix, D3 Bios, 4 Biodex, D Palubus.
8: Ready naman yung tingog. Ay, layo, manday ka sa microphone.
10: Ay, layo.
8: Ata na, okay.
10: Juan, yung mag-i-on na gaya.
8: Eh, kanang mo anak ka, oh, hinay.
10: Kay,
8: di ba yung anak para sa ini ka-sensitive? Mas sensitive ba yung kayo na?
10: So, bati din niya ako microphone.
8: Di, po, dingon nga bati. Ay, okay. Uy, kuhan lang ka ng atubang langgod, oh. Dari sa ta sa mga balita, Tons! Ika sa check. Standby na si James Boy.
11: LGU Valencia padayon na ginaprotektahan ang kinaiyahan. Kumpli ang detalye.
8: Unya, padayon ang ginaprotektahan ang kinaiyahan. Unya. Anong sige mo na sila dihag padako sa ilang swimming pool.
11: Asa? Aday?
8: Falls. Ah, waday na. Natural na din ano.
11: Natural mo na.
8: Katong falls, katong dito, katong may pasodla.
11: Oh.
8: So
11: kompleto detalye. Okay, K-5 James Baduquillo, K-5 mo.
7: K-5 News FM Live Report.
12: Tubay sa selebrasyon sa ika-52 nga Nutrition Month karong bulan sa Hulyo 2026 nga may timang Nutrition at Kalikasan. Ating pangalagaan na ang lungsod sa Valencia malapusong nagpahigayon og kalihukan sa pagpananom og kahoy sa barangay Apulong diin nga nagpasiugda silang pasaling sa pagkonserba sa kalikupan og kaayuhan sa komunidad. Ang kalihukan naglakip sa pagpananom og mga similya gikan sa namiligrong mga klase sa kahoy sa Pilipinas nga gipasiugdahan sa Energy Development Corporation kon EDC. Kining inisyatibo nagtubong sa pagtabang sa pagpahiuli og pagpanalipod sa lumad nga biodiversity sa nasod samtang nagpasiugda sa pagpanayon sa kalikupan. Among kalihukan gipanguluhan usab ni Mayor Edgar Tavares uban ang mga sakop sa sangguniang bayan, mga opisyal sa barangay, ug ingon man ang mga barangay nutrition scholars ug mga barangay population development officer. Sumala pa ni Mayor Edgar Tavares nga subay niini mapakita usab sa lokal nga gobyerno sa Valencia nga sila padayon nga magbuhat ug mga maayong butang sa pagpanalipod sa kalikasan sa tibuok kalungsod. Balita gikan sa News Center, kini si K-5 James Aditre Bayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K-5 News, AFAM.
1: Puro de los Pueblos.
8: Salamat na James sa Imohag Report. Alas 8:43 na mga suking tigpagdaw. Karon turns, resume na po sila.
11: Resume na po ang...
8: Impeachment.
11: Unia...
8: Ika, day 7.
11: Seven. Unya si kuan na ron, matibag.
8: Si matibag. Karon,
11: karon desisyonan ang kuan ha? Katong motion?
8: Motion.
11: Nga isabina ba ang BIR, ang...
8: Katong BPI?
11: Oo.
8: Oh, katong mga bangko?
11: Records.
8: Katong mga bank records?
11: Oo, katong sa BIR.
8: Kinsay mo himog ruling ana si kuan?
11: Sila, mga senador.
8: Ang magbutaray, gihapon sila?
11: Nag-cocos pa sila.
8: So, pwede dahil na nga. Pwede dahil na ito. Samtag, padayon pa ang kuan sa pag-trial, pwede dahil mahimo sila magbutaran ay pwede dahil ang mga judges?
11: Magbutaran ay kabahin ng mga kuan motions. Butaran ay magbutaran.
8: Tungkol na itong oral arguments.
11: Oh, katong oral arguments ba?
8: Ni Puwa, o si?
11: Ni kuan?
8: Attorney Puwa.
11: Attorney Puwa o ni Attorney Jokno. Kana bala na ron.
8: Ang sa may kuan na, ang sa man, majority ra na.
11: Majority ra.
8: Di na to kwintahon to nga wala diha.
10: Dili na, wala.
8: Kung
10: na,
8: pila ka box sila, for example 20 sila majority 11. Hmm. Nana ra.
10: Oh. Simple majority.
8: Oh. Onya. Og ilang mingon sila ko.
10: Mingon sila ko sa Pinay na.
8: Why mahimo nang bangko?
10: Ha? Wala kog nanay sa Pinay kay ikontem pampud ka. Pero ano pero si gingon,
8: mo, mingon magpodog. Kaso, mingon nang bangko nga dili me. Palag ikong tip niya, ang importante, asay tumano na mo, kamo or kininas balaod na to, bank secrecy law.
10: Kaya na, huwag matindog ang banko, pero normally, adlock po na sila prisohon, hatago na nila.
8: Manager, ang mapiprisohon na na. O niya, huwag, ilay pagawas. Pailan sila kaso po nga to Supreme Court. O naman, kaya bagyabag lagi mga suking tigpaminaw. Okay. For impeachment purposes. Pero tan-an ako sa impeachment terms, wak may lami. Ako ba nga?
10: Dili lagi sila kakuha sa 16 nga gikinahanglan, nga buto, nga ikonvicto.
8: Pero, dapat ang mga suking tigpaminaw terms ba? Ang impeachment mga kaiksonan, mga suking tigpaminaw kay ma-jurisprudence naman na, or sa'y tawag niya na, ma-history, or sa'y tawag niya na, ang mga estudyante sa College of Law, maglibog na, asa'y sakto. Asa sila mo to'o. Sayonan mo mga suking tigpaminaw. O na, ha? Katong niingon si Attorney Libaton.
10: Ligutan?
8: O, Ligutan. O. Sako ni bawaan na mga suking tigpaminaw to'n? Na ikaw, kung naasay mo ang burden of proof, mangita yun kag original la mga suking tigpaminaw na niwi present kay tos korte.
10: Mo na gitawag og best evidence rule.
8: Unya ningon naman siya nga ang Xerox, pwede na kuno na mga kaigsoonan ka kwan. Unsa toy? Original.
10: Appeal siya sa exemptions. Appeal na siya sa exemptions ng Xerox basta ang kuan ang original
8: Xerox si Xerox.
10: Una, walay question. Ikaduwa, naa sa posisyon sa ka-opposing parties niya, dili yatag. Inana ba? Nanay, sa mga exemptions na siya.
8: Lagi. Pero ang iyang term nga gigamit, Manggod, nga...
10: Gilang ko, bro, Manggod niya nga...
8: Original.
10: As original na si Rokali.
8: Dili. Xerox is Xerox. Original is original. Diba? Diba mo ba yan na? Asa mang, ultimo kita gali, be? Asa man imong original nga birth certificate, be? Kini, ay, hindi na pwede Xerox na.
10: Ang iya nga ang exemption game mo man iya nga general rule.
8: Ah, mo na dia. Yabag number 1. Ini tubag ana dito karon og dunay pangutana niya na dito sa bar. Sa may ilang itubag ana. Tons ikaw tons og
10: unsa gyud ang tika? Ha? Ug unsa gyud ang asbalaod? Unsa may labot tong ligutan?
8: Ang ka. Ano siya professor?
10: Amang kay buha man toy buot.
8: Ikaduha.
10: Sobrahan ra man to sa makeup.
8: Ikaduha, mga suking tigpaminaw. Nganong imbis kayo mag... Okay na itong kang kuan yun sa unay, katong kang irap, kay mabright na ito. Lami, Manggod Kes, labi din mo dalagod isip presiding officer. O niya karon, ang presiding officer, ang iyang tapad, presiding officer, ang Senate President. Kato nindot, kayo kayo mapagawas o rolling ang mga kaisunan based yun sa mga jurisprudence. Inana. Sunod! Pagsugod palang daan ang mga suking tigpaminaw. Pagsugod palang! Ang nag-preside, mga higala, di na Senate President, si Escudero na.
10: Nga, i-question man po na. Nga nung nagbutaranay na sila o kuan, si o presiding officer, nga dapat Senate President man mo yung
8: mga president. Kaya, wak pa man po ito mag-Supreme Court. Muna nga mabugo na kita! Imbis kay mag-tanaw ta mga sukintig pamilya kay mga bugado, di na po yung Escudero nga nag-preside, mga higala, nga, munotulos po kay tingog, dili convincing! Imo tang tingog chess kining para sa ako. Katong paras kang Estelito Mendoza. Katong paras kang Kwan Davide. Natagning ba di kay?
0: Ano, I mean, come ruling kay siya.
10: Motion is a
0: judge. Yeah, you may proceed. Sustain, overrule, do.
10: Morgina. Morgula gay kan ba, wala emphasis
8: na. Wala. Mo nang kanang og mo nay himuon ninyong kuan kanang speaker? Tulog mga tao ay. Di manggalit ka balo mo katawa? May patukag na bidis o na nga. Yeah. How come the presiding officer now is in the dilemma? Ito may dilemma yung nana ba? Masa ganito? Ganong ninana siya? How can I make a ruling if ninduto paminahon? Ay! Tungod at ito mga suking ting paminaw, botong pa-enroll dahil nito. Sa ako, apil po ko. Pa-enroll din ko sa...
10: Nagit, Yuka.
8: Oh, pa-enroll ko. College of Law. University of Southern Philippines.
10: Sa tuwi.
8: Ah, pa-kankinay ko dito, pa. Enroll din ko. 2 weeks. Bayad ko. Pagkahuman, 2 weeks na kukutob. Kaya nga naman, nag-program naman ko o gakuan. Eh, sa tuwi program na ko dito sa Action Radio. Pormero ko naman to, program ko buntag.
10: Mm.
8: Ako'y nag-program sa buntag.
10: Sa action day ka to?
8: Action ka to. Huma naman ko sa, awa pa ko sa DYHPN to. Program ko buntag, program ko frontline.
10: Frontline.
8: Frontline! Ni Bernie Kamusaw. basa din ko to. Awa pa man kanang kuan pa kanang. Minus pa yun ba?
10: Minus pa yun.
8: Minus pa yun ko. Pa. Pero kabalo na ko mga komentaryo.
10: Mm.
8: Pag-ingon ako, pagbasa na ko sa affidavit and scream. Oh. Ingon din ko, og siya nag-scream-a-scream-a. Takes na jalan piloton, pre. Scream, pre. Kadlok na, pre. Di na-scream-a-scream-a, pre. Di man na ingon na ka itong... Itong anana, itong baton. Baga lang yun. Ano, interpret mo ko ito, Tons? Karon, maka-interpret. Hindi ko bisag ko, mga laon. Maka-kuan ako, anak. Sa una kay interpret ba? O sa katong kang irap, baysa na nga kuan. Tanawa lagi. Oh, oh. Sakto yun. Anana po yung mong takes. Dili na mo ibot sa pasabot burn. Iko ka kamo santi ba? Kamo Rex, kamo may nag-eskwela, nagsugod-sugod na, kamo po natin, inyo na po. Ganahan naman sila ako yung explain. Kay, mo inag-explain ako, ilan na po kong katawan? Sa mga sugod na po si Carlo. Anak na po si Carlo nga.
10: Ramil Baina, morning. Good morning, attorney. It's me, Ramil Baina from Nagbalaye, Santa Catalina.
8: Anak na po to akong mentor, Sir Carlo. Kaya dong, iskwi lagi ka dong.
10: Action radio ba dahi, Sir Carlo, ito?
8: Siya'y manager na mo.
10: Ah.
8: Ako'y ang anchor man, pangbuntag. Di ko kalimot ato mga sokintik pamilaw. Kaan ko, Tongs? Kanang Simana Santa. Ingon siya nga, magka-verage mo, Hoy Bisanto, Bernie Santo, angtod na Sabado di Gloria, ako ka na pagkabanhaw. Yes, sir. Ka-verage. Pastor. Sabi si Alan, pre. Kita ikaw gibilin pre kung ako dito mo kabilis lan
10: niya yung sana niyo
8: music do na mig bilyag
10: niya
8: kadungog man siya sa kami gen
10: anak kadungog siya
8: kay kuso ng Action Radio Hoy Bis Hoy Cabrins Bernis Domingo
10: akani uli sa kami gen si Sir Carlo
8: ako hindi na ako hindi mataga sa manager o niya iya ko ginstrakan nga Cabrins music naman ko wala po siya nawag pag balik niya Bernie, Bernie, pasod lang, Bernie. Iyawan ako. Kinipatay kita inilan. Ano ka nagkuhan? Di ba, usay akong instruction? Di ba, magkuhan na na, kabari siya. Boss, nagkuhan kay, namalandong man mi, boss. Muna nag-Christian song mi. Sa itong pawak, kani tuon ako. Tuon man, boss, unya. Kanang base sa akong survey, daghan may maminaw sa Christian music. Asa man imong survey? Beh. Lan, asa survey lan? Spinsoy.
10: Sa Spinsoy mo?
8: Oo. Ako ra, si Alan, wala.
10: Ikaw ra?
8: Hmm.
10: Kila ka adlaw man?
8: 5 days?
10: Hmm.
8: Westfieldo. Ikaw dong ba? Ikaw, hindi ka pong kakaun. Oo. Hindi na mga kuani mo, gani mga kuani mo opportunity, hindi ka makaun. Kuan ka ulupod. Kung nagsurvey mo, pangyuan mo kagsurvey rin mo.
10: Wala po ka nag-andam na ang gamagama kag-survey.
8: Hindi pa po ko. Wa, manggi ko survey ka nag-gilyan naman eh.
10: Tipo, adlaw?
8: Ah?
10: Sige na mong gabilihan ng Hoy Bis Bernes?
8: Kaya pa, music ra ko. Wa, po siya nanawag! Kaya dito mag-monitor. Sila sa... marang ko alam po ba? Daang protesta ba? Sila sa Resoroy, kita mag-ipang-bilin dari. Dapat bakasyon ta. Pero, Anton Karan, Sir Carlo, mag-istorya kayo may. Ang sige, bilin ni Sir Carlo nako, maragod na. Dong, antod sa atong kamatayon, ay git pagpangurap. Ayaw, good. Kaya ko, nagkadiin din ako ng manager. Manager lang yapon ko, ana. Pero ay gid anang mga kwan kay mura na ligasya nga atoy kabilin ngadto sa atong mga kabataan. Which is correct.
13: Foro de los Pobres.
8: Una bahalaga mangutang ayaw lang mga kaigsoonan ang dili maayo gyud.

0: Banatay kong oras sa mga suking tigpamilaw. Sa ngalan sa mong CEO President, the Generous Boxing, Boxing Duke Ramiloy.
1: Plus our era manager, Santa Catalina Mayor Pev Oban, Yan Aligan.
0: Morning usap nga to ni Dodong Nino Ligan, Pikas Lawak, Jonathan Calmung, Gugabo Duin Ulpus. Dari kapong si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC DTX 500, DTX Copamix, Green 3 Bayo, Kabusaw.
1: Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Copamix, DTX 3 Bayo, Explore Bayo, DTX Palubos para sa kampiyon gabalita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros!
2: K5 News FM, puro Pelos Pobos.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usap si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Kung moinom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
1: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.

0: Prebiotics.
1: Ako si Delphine.
2: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako
1: ang D3Bio.
2: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
3: gamay D3.
0: Kapalit sa mga butik.
3: D3Bio.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa basic siya nag-voice window. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag cover kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
6: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
5: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
6: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin sa GP sa added benefits.
6: Oh, stop.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
5: pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
6: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 by Health News. D3Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 bayo sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
6: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 bayo nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 bayo is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 bayo para sa maayo ni mong tiyan?
6: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
5: Mm. Napud na sa atong mga panit, Sir GP?
6: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
6: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3-bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag-abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag-abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
6: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
6: Ah, dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
6: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
6: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
6: Wala jud. Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
6: O kadagat, sunod-sunod di ay no, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naan isa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
6: Correct.
5: Muna nga importante, nga muminom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
6: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
6: Gusto ko, happy ka.
5: Naman dyan mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
6: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
6: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw, abusuhon.
0: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kampahin sa ito ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawa.

0: 5 Vizio.
1: Ang Vizio,
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka-D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo, wala sa plain nga ordinary D3.
2: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bayo sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
3: Mm. Gipili na ko ang D3 Bayo, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bayo ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
2: Oh.
3: Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Mm-hmm. Ang advantage is, ang D3 Bayo adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
2: Mm-hmm. Ako, Doc, mag D3 Bayo ko, ug dili na mag D3 nga plain. Mm. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
3: Mm.
2: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
3: Mm-hmm.
2: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Doc.
3: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
2: Mm.
3: Ang ato ang atay ga produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag alaud Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy, kay siyempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
2: Mao?
3: Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
2: Oho. Unya, iyaha kining gipaubos ang stress atong atay.
3: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
2: Mm.
3: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
2: Uh-huh.
3: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
2: Muni gwapo.
3: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
2: Wow.
3: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
2: Mm.
3: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
2: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
3: Mm.
2: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
3: Mm.
2: All things tanan dapat adunay moderation.
3: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
2: Mm.
3: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
2: Uh-huh.
3: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
2: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
3: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
2: Mm.
3: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
2: Correct, Doc.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
2: Kayang-kaya
3: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud, mupatay sa mga bacteria at virus, o fungus na ana sa klinika DioFresh.
2: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
2: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika DioFresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supply. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
2: Oh,
3: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
3: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
3: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abuso.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Maayong maayong maayong buntag! Today is July 20. It's Lunes na sad. Yes, Lunes na. Sa naman, balik na tagtrabaho. Mana ang bakasyon nga duha ka adlaw. Balik na og eskwela, mga students. Oh, mora to siya. Mora to ang weekend. One lang. Time lapse lang. Mana. Welcome to Morning Love Drive. Kumusta inyong Lunes? Kumusta inyong morning? Yes, mag-uba na sa ta until 1.5 hours. Until 11 o'clock. Kaupas na ito mga love songs today and yesterday. Sa mga ganahan mo, request mo, greet, you may text sa numero 09107861478 and 09362076751. Another Lunes, another buntag na sad. Ang ato ang pag-uban-ubanan. Oo, oh, ubanan eh. Diba? Sa may gikabisihan ninyo sa sayo sa kabuntagon. Ang uban, kadlawon pa lang busy na gyud. Labi na kato mga naanad nga mo sayo og mata. Kadlawon pa lang mang laban na or magluto for breakfast. Or ang uban kanang katong layo og eskwelahan na kailangan pag gyud mo bumulakaw o mobiyahe for pila ka hours, so sayo gina sila mo mata or kato mga mo duty nga need pa mabiyahe layo or kato mga ang trabaho kay mamasahero, so magsayo gina sila mata. Oh, diba? Ano na siya kanang start your day kanang with the progressive thoughts, mahuman ako nin adlaw tanan. Oo, unsa may mga plans nimo for today. Hopefully, ma-end yung adlaw with koan, with a smile. Okay, sa kalisod sa itong kinabuhi and sa kagubot sa Pilipinas. Hindi ko na maintindihan nga naman eh. Sila dito busy kay sila ilog bukog. Gapadato, gidilag taman. Kita diri muna-munas ginhawa. Nang maning kamot na lang yuta, iya-iya na lang yuta aning aswat sa itong mga baldi. Kaya sila dito, iya-iya man po sila pang bulsa, no? Charis. Anyway, good morning there is sa whole Negros Island region sa mga establishments nga naminaw karo sa K5 News FM. Sa tara mga ka-solids, to Lulu Abby, to Auntie May, and to your family. Tara sa may gihulgan sa Himalalo, dari sa Ayungon, tara sa may province of Cebu. Diba, namahaw na ba ang tanan? Wala pa, pamahaw na intawon. Kaya alas 9:30 na. Sa may gihulat. Sa mga dili ka na mag-breakfast, kay naglikay og carbs. Ano? Oh, pwede ka ayon na to na siya imnan og DTX Coffee Mix. Unlike sa mga usual coffee, itong mga mapalit na to sa tindahan, itong 3-in-1, ang DTX Coffee Mix is very safe gamiton kasi ang mga ingredients ani kay purong herbal. Oo, so, ang ingredients kay doon siya chia seeds, the sugar cane extract, and also ang palaya. So, mo na siya. And those ingredients, daghan, kisang benefits sa imong lawas. And no chemicals added. Very safe. And makahatag siya ng benepisyo sa imong lawas. DTX Coffee Mix. Nakapi ka na, naka-detox ka pa. Available sa yung dool ng mga pharmacies nationwide. And sa mga pipila ka mga K5 News FM stations. San ka pa, mga pinaka? Naman siya kay mga kailanan, ang dili mamahaw. Arawban kay apple-apple lang. Kay magkadugay, magkataas atong edad, kinanglan mo kita mag-diet. Pwede na po ito magpasubrag pa diet. Kaya ang diet, makuhaan og tea. Lisol. Later, ato ang i-share ang kanunay, ang dili mawala nga horoscope. Mga lucky colors, lucky numbers, si Padu naman, and mga posible mahitabo ni mo today according sa imong zodiac sign. And ipadunay tayo ma-share nga historical events or mga birthday karon. Adunay nakatatak sa itong history dari sa Pilipinas for today's date, July 20. I have here my first song by Elliot Chiamin, Don't Be Afraid. This has been, or this is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

tayo. That's Uwi na tayo by Amiel Sol. Welcome back. It is now 9:47 atong oras. Ketod ka na to sa D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alam sa manangita, daraga suplemento paligong silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Sa mga busy kaayo, halos walay pahuway, importante nga ligon lang gidgahapon ng atong lawas. Gamit ang atong Power Trio, ang D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alright, happy birthday sa mga cancer babies who are celebrating the birthdays today. And niya mga celebrities or inila dari sa Pilipinas. And sa gawas sa nasod nga ka-birthday ni mo. We have our actors, Raymar Santiago, River Cruz, Dominic Roque, and Agot Isidro. Also, Solen Yusaf. And Claudine Barreto, Sue Ramirez. Asin, magka-birthday si Dominic o si Sue. E di kayo na. Diba, ang cute ng magka-birthday yung managuyab. Anyway. That's from the Philippines. Sa gawas naman, we have the King of Macedon. Macedon ba? Macedon. Correct me if I'm wrong. Alexander the Great. And American actress Natalie Wood. Actor and musician Omar Epps. Ayun, happy happy birthday sa mga nag-birthday karon. Di ako maniod to, charis. Wish you more birthdays to come and of course happiness. Happiness and peace atong life. Speaking of birthday, nataw sad karon. Nataw ni siya on July 20, 1826. Ang tagal na, 1826, imagine. So, kinsama ni siya, si Margarita Rojas de Ayala. So, born on July 20, 1826 sa San Miguel, Manila. Nag-stand siya isip a towering figure sa atoang Philippine history. So, isip isa ka kinamagulangang anak ni Domingo Rojas and Maria Saturnina Obaldo na inherit niya or namana niya ang legacy sa entrepreneurial spirit and social responsibility. Ngayang kinabuhi, though mubo lang daw, kurag na marka ni siya og extraordinary achievements sa business industry and philanthropy, naghimo niyang isa sa mga Philippines' most influential women sa 19th century. Though, or through sa iyahang leadership sa Casa Rojas or karon kay gitawag siya Ayala Corporation, ano ba yan? Co-founding sa Bank of the Philippine Islands and establishment sa La Concordia College. Nibiya si Margarita or nagbilin si Margarita og indelible mark sa Philippine society. So natawo siya into a family ng adunay significant wealth and influence. So, dato gyud iyang pamilya. Ang iyang papa nga si Domingo Rojas kay pioneering industrialist nga nag-establish sa Casa Rojas in 1834, a business nga nag-laid og foundation sa modern Ayala Corporation. So, si Domingo kay isa ka trailblazer engaging in sugar, alcohol, coffee, and indigo production. And isa sa mga pinakaunang Filipinos nga mo-challenge sa Spanish colonial monopoly sa ilang industry. Ang iyang mama, si Maria Saturnino or Saturnina Obaldo, isa ka Spaniard na provide ni Margarita with a multicultural heritage nga nag-shape sa iyang worldview. So, ang early life ni Margarita kay wala joy kalisod. So, si Domingo Rojas nag-face og multiple imprisonments sa tungod sa Spanish colonial authorities kay gisuspetsahan siya sa pagsuporta sa revolutionary causes including ang pag-uprise sa pagpangulo ni Andres Novales in 1823 and Apolinario de la Cruz in 1841. So, kanay siya nga challenges nag-instill in Margarita nag-instill kay Margarita og resilience na nag-define sa iyang later accomplishments. So, dako siya sa isa ka household na nagmarka og both privilege and adversity nga nag-develop sa iyang strength and determination needed para mag-navigate sa complexities sa colonial Philippine society. So, following sa pagkamatay ni Domingo in 1843, si Margarita sa edad nga 17
nag-assume og significant responsibility sa pag-manage sa Casa Rojas. So the same nga tuig na minyo siya ni Antonio D. Ayala, ang iyahang business partner sa ang business partner sa iyang papa. So forging a partnership nga nag-shape sa future sa Philippine business. So together, gi-expand nila ang Casa Rojas sa diverse or sa into diverse sectors including ang real estate, mining and alcohol production. So ang strategic vision ni Margarita and business acumen kay instrumento ni siya sa pagdako sa wealth sa ilahang pamilya, particularly pinaagi sa acquisition of vast land holdings such as ang sugar plantations and urban properties. Usapod sila mga significant achievements kay ang co-founding sa Bank of the Philippine Islands or ang BPI in 1851. Isip isa sa mga karaan nga bangko sa Pilipinas, ang BPI nag-play a crucial role sa atong country's economic development. And si Margarita, or ang involvement ni Margarita, nag-underscore sa iyang foresight sa pag-recognize sa importansya sa financial institutions sa growing economy. Ang iyang leadership in a male-dominated business sa panahon sa Spanish colonial era, nag-highlight ni siya sa iyang pioneering figure sa Philippine entrepreneurship. So si Margarita Rojas de Ayala ay isa sa visionary nga nag-divide sa constraints sa iyang time o nagmagbiya o lasting legacy sa Philippine business and philanthropy. Ang iyang leadership sa pag-expand sa Casa Rojas, co-founding BPI, and pag-establish sa La Concordia College, nag-demonstrate siyang multi-faceted contribution sa society. Isip matriarch of the family, nag-laid siya og foundation for one of the Philippines' most enduring business dynasties. Ang iyang commitment sa edukasyon and social good continues to inspire. Naghimo sa iyang true pioneer sa Philippine history. That's about the life of Margarita Rojas de Ayala, na tao on July 20, 1826. Ang tag-iya or tagapagmana or himo ra gyud siyang tag-iya sa Ayala Corporation, co-founder sa Bank of the Philippine Islands, and ang nag-establish sa La Concordia College. Diba, sana all, hindi kayo na. Later, mabalik ko alas sa itong horoscope. I have my next song by Denise Julia Lekin.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw, sino nga lan mo nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo nay?
4: 75.
3: Ano na badtag mo?
4: Among manang na siling ako na baga daw, kakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Ano lang yun? D3H, Stag9PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.

0: Madre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotics, katunay prebiotics, nagapaligod sa imong resistensya. Clinica Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, o kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: iGergo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
12: ENC Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event.
16: Sigurado ng ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Will Our Love Survive by Marco Sison. Welcome back. It is now 10:15 atong oras. Ito ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga Mr. and Mrs. nga naglisod na sa pagpa-extend sa ilang paglayog-layog. Kada gabi, kada adlaw. Diba? Sa una, kusgan kay si Mr. Karon kay muhangak na. Gamitan lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga nangitadarag pang pahumot silang ilok para fresh kakanun na bisan unsa kakasingot. Gamit lang Clinica Deo Fresh sa mga nangitag sabon pampagwapa, pangpahamis. Aniya na sa DTX Beauty Show. Alas sa mga dunay constipation or diarrhea, or ganahan baka nga healthy permi mo brain and memory, gamit lang po the Clinica's Probiotics. Alright, so you get today is July 20, 2026. Magsugot na kay Cancer. Kinahanglan ko no nga tagaan niya mag-importansya ang trabaho o sa ang sosyalan. Ayaw pa-apekto sa mga mang-asar or mang-sulog-sulog tungkol sa ilahang kasuya. Or kasuya daw ang rason. So mag-focus lang kasi mo mga buluhaton. Ayun! Agad yung mga daot ni mo mga ka-K5, it means nasuya na siya ni mo. Lagay mga libak ni mo, it means that person kay nasuya gina siya. Okay? Na siya nakita sa imuha nga wala niya. So deep inside kay in denial man siya mo na ipang-tabi, ipang-ilibak na lang kaniya, no? Oh, that's koan. That's Filipino mentality. Mga suyaon. So, if libakon gani ka, and kabalo kasi mong kagalingon, dadilitin mo din lang gilibak. Bot mo sa bot, nasuya na sila. Ganun lang. Numbers for Cancer, we have 16, 13, 29, and 33. Color kay blue. Sa Leo, dako ko no imong pakinabang ng ayaw kasuko sa financial delay o kaya'y makulitan sa imong kasamahan. Oo, a delay doesn't mean it's over. Oo, so there might be a reason ngano na-delay na siya. Siguro, naapay mas bigger achievement nga umalabot ni mo or on the way sa imong journey, sa imong goal, na kay mga lessons nga need pa ni mo ma-learn nga mas magamit po ni mo in the future, diba? Just enjoy the journey, even though the journey is kanang di magid sa yun, kay maagi magitag mga bagyo sa kinabuhi. Basta mo sabay radyog ka sa agos ng hangin, dili radyog ka malupad, busay asa. Kung sa tawag anak, kanang kawayan, gani, paling-paling. Kung kasa mo asa ang hangin, at rapod paling, ay. Oo, para maabot ragi ka sa imong atuan. Numbers for Leo, we have 54, 29, 19, and 25. Color kay Tangerine. Sa Virgo, bisan daw, dili ni mo masabtan ang issue. Ang importante, paminaw ni mo ang kasamahan o kapamilya. Correct! It takes two to tango, mga ka-K5. Sa isa ka problema, dili gid pwede usara ay salaan. So, kailangan ikaw nga kuan nagpatunga, magpatunga regyo ka nga tinuod. Kay mo sugnod po kag apil. Paminawon ni mo on both sides, kay mo diretso ka og kanang laban. Unya katong unang nanugilo ni mo, mo pwede masalaan. So learn to listen and understand. Numbers for Virgo, we have 41, 53, 19, and 14. Color kay green. Sa Libra, ang imong good timing, ang susi sa pagtatagumpay sa negosyo. So magamit kuno nimo imong knowledge karon or talino. Sana all na ay talino. Naamang gitatanan actually. Wala lang ginato na discover. Wala ginato na gamit og tarong. Tanang tao bright, uy. Hindi ko mutuwa ng taong bugo. Unay taong bugo. Tanang tao bright, good. Sahit, apulal lang kita muna-huna. Okay, numbers for Libra, we have 25, 37, 49, and 51. Color kay red. Sa Scorpio, ma-achieve niyo ang goal sa trabaho and then happy ka karoon sa business. Tungod kay adunay pleasure ang mga activities. Numbers sky, 49, 35, 26, and 17. Color kay green. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Jamie Rivera. Ganyan talaga.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3 Expermanet o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
8: B

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay litre bayo o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa bisita ni ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bakang ba? Abdik ba siya basta naka-sit og tumar ani?
5: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya makubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. Litre Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabalis sa mga butika.
2: Litre Bayo.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tambukong 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
9: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Sa siguradong ikay mo, papasayaw!

That's Who's Holding Donna Now. Malay ko ba? Ako kabalo. Welcome back. It is now 10:42. Atong oras, yatod ka na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix. Mighty C, Extend Food Supplement for Men. Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Spurbiotics. Alright, atong last gibasa kay Scorpio. Let's go this time kay Sagittarius. Ayaw, sobra ka critical sa anak. Dapat happy ka karon. Iwas lang sa maluhong gastusin. Relax na lang yung kagalingan, Sagittarius. Kalma ka lang. Okay, number sky 55, 35, 46, and 13. Color kay Violet. Capricorn, mas maayo nga mag-inusara sa pag-shopping. Maging matalino sa paggamit ng credit card. Sana all, may pang-shopping. And then, kung mag-credit card, magani ka, make sure kaya ni mong bayaran. Oo, lisod ka ayo. Okay, number is sky 23, 33, or 21, 33, 36, and 29. Color kay Indigo. Aquarius, aduna kay extravagant spending. Bagay na dapat kinahanglan kunonin mong likayan para makalikay or makalaya sa conflict sa negosyo. Nausahay no, kanang pag nanaganay kwarta, malimot na gita sa itong mga plano. Magpataka na lang yung kagasto. And then, kay dali na kayo mahurot ng kwarta, tingala na lang ka, uy, pamanay ko kapalit sa kong kinahanglan. Numbers kay 41, 52, 23, and 29. Color kay yellow. Sa Pisces, medyo masidhi ko no imong pagkahilig sa supernatural na kaalaman. So, dagdag naman ang mga client para mas kumita ka. Supernatural, dagan mo na kayo siya, labi na dari sa Pilipinas. Kaya ng mga power-power, ka mga beliefs, or ka ng mga myths. So, hilig daw ka, Ana Pisces. Numbers kay 47, 52, 43, and 13. Color kay red. Sa Aries, makig-eyeball daw ka today. Pero kung ako sa'yo, ayaw na lang daw hanggat hindi mo siya ganap na kilala. Correct! Sa panahon karon lisod kayo makig-eyeball. Okay, masin, sa malita ka isulod. Bita, no, let's be careful. Kaya uso na mo dyan kayo mga dating apps. Amping-amping ta sa pagkikita, pagkig-meet up. Eyeball, mangin is very karaan nga term. Uy, kapanahunan maninamo. Kung makig-meet up gani ka, sigurado ano nga ka lang safety inyong meet-upan. Di kayo makig-meet up kas hilit-hilit. Or dito dahin kag hotel. Or lodging house baka ron. Ang ending, di nakakauli. Gisulod na kag plastic. Bitaw, amping-amping kita, kay lisod na kaayo. Daghan na kayong dautan, di as kilit. So let's be careful. Pag single na lang Aris. Umayra gina mag single rajug ka kay labad sa ulo. Likay pakas ka matayon. Numbers for Aris, you have 41, 22, 33, and 25. Color kay blue. Sa Taurus, happy ka sa surprise romance. And then, maglisod ka sa imong online game na na-i-download. Gano'n maglisod man eh. Taurus, gano'n maglisod man ka. Na mga online game, mga online sugal. Bitaw, sa mga hilig kay sugal, speaking of, kay daghan, kinaadi ka ng sugal gid karon. Oo, kay daghan na po kay mga influencers nga nagsikig-promote, ana. Okay naman na mag-gamble, mag-sugal, pero kanang dapat nagi kay limitasyon. Oh, kung magsugal magani ka, kanay may sugal, make sure nga gahinobra imong kwarta. Kay wala na gani kay pangkaon, wala na gani kay pangsudan, wala na gani kay panggasto sa imong pamilya, napakay gisugal. Dapat be wise sa pag-spend sa kwarta, kay lisod kay mangitag kwarta ron. Gani kay ang paggasto, lisod kayo ang pag-earn. Okay, numbers for Taurus, we have 52, 35, 11, and 16. Color kay brown. Sa Gemini, importante na suriin ang mga detalye o sa magdesisyon. Ayaw ko nung pagkating klase.
Oo, dili masig ambak-ambak sa likod sa eskwelahan sa pinsa. O humano na pag-eskwela kay lisod kay mamagul kay kahuman. Oo, hello to Junwar Lisundra. So na yung ingon, maujud, dili sim na ito nga kaedad. Ano nga yung LR? Ano ko ba? LR na dyan kayo karoon kaysa sa una mas okay kay before. Oo, correct. Naagi man sad kong mga eyeball-eyeball. Sa kaluoy po, naswertian na po ko nga safety na po ko. wala na po ko nagkinaonsa. Nasa mga girls out there, ha? Dapat utok ang gamitong. Dili ang! Okay, hello day two. Auntie May Batakulin, good morning DJ Yam. Shout out to Berna Luang at Renifei and Renifei Yape. Request kong song, that's what friends are for. Uy, napahabol pag yun. Nakaroon ako nabasa imong message, Auntie May. Kasi ganyan, that's what friends are for. Dionne Wardwick, tama ba? Okay, so ito na siyang iba-ibang song. And thank you DJ. Sige. LR lahira. Ayun pa. Yun pala yun. LR lahira. Okay. Utok gamiton dili ang ubos. Correct. Tama. Labi na kung babae ka kay ang laki mi ingon ra jud nang oy ako'y bahala nimo. Ako'y bahalag takas. Sige, daghang salamat. It is now 10:48 mga ka K5 ugma kay Tuesday, July. Ano ba bukas? July 21. So, uwan na po ito magdungog for 1.5 hours. Up next, we have Hataw sa K5. I have my bye-bye song by Dionne Warwick. That's what friends are for. This has been DJ Yama nag-iingon. Bye-bye! And maayong buntag.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio. Ang D3Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
3: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maojud nay superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
3: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
4: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
1: D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa Vizio Sir GP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
3: Wala.
4: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyugay D3Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3Bio, mag-D3Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
4: question.
3: Efficient.
4: Ang imong D3, nabay ketones?
3: Wala.
4: D3Bio lang jud ang naay ketones. D3Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa'y research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
3: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
7: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Health News.
0: You're listening to K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na! Oras

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5. K5.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman yung D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naniginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: DTX

0: 300. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: ITC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-MITC na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o MITC!
4: Wow! Kunsita, balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bio o kanang unsan din sa TX500.
5: So, unsan ba i-feel sa imong bana din, ma'am?
4: Sa kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, ani.
5: So, wala pa din siya niinuman na unsan din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalagana yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
5: So, unsan may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may kising. G3 Bio o kanang TX500.
2: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
2: G3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtol ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
9: Junel Clothing na gawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Just siguradong ikay mababasayaw.

0: sunod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
0: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Monay.
0: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Inom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Pamali sa mga butika. Dili ginato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
1: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
0: But pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
1: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Longso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM. Mabibili sa mga butika. MyTC.
4: Tagtag ng pimples.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang na balat.
5: DTX Beauty Soap.
4: Gustong humuti.
5: DTX Beauty Soap.
4: Maraming katikati.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bili na sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, gap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News. FM1.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, Boracay na piling host ng 4th CO Penwater Swimming Championships. Attorney Arthur Tolacida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkiti sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiza patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Magpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect, nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga nasamsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balita niya, natin sa atin ni ka K5 Leonard Viray.
11: Opisyal nang inanunsyo na ang sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-apat na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang na sa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategori, pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
8: Samantala, Attorney Arthur Tolacida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Abang ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Itinanggi ni Attorney Tolacida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tolacida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinagtakbo ng gobyerno. Gayunpaman, kilala ni Attorney Tolacida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi kanimang uri ng sakit. Sa kabila ng pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tolacida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tolacida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at malasakit centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagubay ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni KK5 Aili Magbanwa.
13: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-apat, Tubyas Fournier na may dalawa, samantala tig-isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Aninii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
8: Samantala, opisyal ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin ng K5 Rolda Villarreal.
15: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang dalawang mga polis, ipinalam na may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napagalaman ay diniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ng mga sugat sa katawan. Napagalaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad.
16: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: ITC Network News.
14: ITC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlusong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
8: Kayan din pinaslang na Santia Genya, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balita hatid sa atin ni KK5 Don Chavez.
18: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng kakarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jubelin Barjaga, Hulyo 16, 2019.

0: hinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang bunang imbestigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang teenage sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga awtoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa Mighty C Network News, ako si K-5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K-5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni K-5 Carol Medino.
3: Patay ang isang Barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandala 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa banda 4:00 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kumpirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa Mighty C Network News, ito si K-5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K-5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted person sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-5 Gilbert Basho.
4: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31-anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K-5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K-5 Kim Caluyo.
5: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwalaang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si Arias Cris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 na rim ng sigarilyo nang hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 3,400

0: 500 pesos. Dati nang naaresto ang suspek sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At 20.4 million illegal drugs nasamsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balitang hatid sa atin ni Ka-K5K Buscaino.
3: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na illegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay Misamis Oriental. Pinuri ni Pro Ten Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga.
0: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, naitala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region. Nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang mga posibleng naipita sa ilalim ng mga gumuho.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
4: Dietary Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
4: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may Dietary.
5: Kapalit sa mga butika.
4: Dietary Bio. Dietary Bio.
6: Ako si Inara. Kasud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may Dietary.
5: Kapalit sa mga butika.
4: Dietary Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
5: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang makauga sa kama.
5: Masinug.
7: May diabetes ka.
5: PTH 500 na.
7: Ang PTH 500.
5: Adulate powerful extract
7: nga phytochemicals
5: o antioxidant
7: nga gigan sa palaya
5: o desugan sugar cane.
7: Mga organic compound.
5: Yeah, effective.
7: Matok sa sakit ng diabetes.
5: DTX
7: 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabutika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon.
10: Magsakit yun mo.
9: Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty-C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty-C.
4: Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty-C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty-C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty-C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Superman for Men.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design. Light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown.
14: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
15: Hansia Clavel.
14: Ilan ang edad mo, Nay?
15: 75.
14: Ano na nabagtag mo?
15: Among man lang natin ako, nabaga daw, sakit pala.
14: Nag-aalay?
15: Nag-aalay.
14: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni
15: Dr. Ano lang yun? DTX, Cognitis, sunod, ang distribayo.
14: Ano ang imong nabagtagan sugod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
15: Okay, ito bala daw, ay ako nabagtag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
16: D3

0: Clinica D3 Bio. GTX
1: 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Coramis.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwawin akong ginagamit gyud sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiil ug may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma, lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag arang murag pamino kay mugaan man akong paglakaw. GTX 500.
3: Apalit sa mga butika. D3
4: Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamasa ang butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
8: Andi ana ang Vitamin C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty C na?
7: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mighty C na?
8: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
9: Your all-in-one store. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, og
11: Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na.
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong nasuking butika.
19: Lagi bang matamlay
20: o mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
21: iGergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang, pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
22: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They accept birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
24: KK5 News FM. News FM.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Ha ha ha, hataw sa K5. K5.

0: DJ Silvio M.
1: In the mix.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may K3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
4: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa ula pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
7: DTX 500.

0: Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eye Care Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
1: Eye Care Drops.
2: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Nasaday kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa. D3 Bio.
9: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
10: Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
5: ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Daghanang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayigan ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Gasagit ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag-Clinica Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanin sa inyong mga suki butika. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotic. Ang tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful! Gid ka da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: Sa pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniaisa ka neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
4: K5 News FM, the home.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Importante sa akin ang malino na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong ka bulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
4: Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disito nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Clinicas for Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas for Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas for Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: radio.
1: Kampyo na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, the home of your favorite all

0: KK5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
0: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. I Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. I Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. I Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na ka ni anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na ka ni mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. DTX 500 at lawad lang.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mang Spore Biotics. Kapahunong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas 4 Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na

0: kaagad ng Cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aking kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, the home of your favorite all-time.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Kumali sa mga buti.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus 4 Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi. Nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Feel the beat! Feel the beat!

0: Afternoon Show on K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: Ito ang radyo ko.
1: Afternoon Show.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
4: Eye Care Drops.
3: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
4: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: T3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio. T3 Bio.
9: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. DTX.

0: Mahupaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
5: Mighty C.
4: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulayigan ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mabalik sa iyong mga suki butika. Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. Ang tunay good bacteria, nga magpaundan sa mga kagaw, na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalik sa iyong mga suki butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: Magdalena Nakutis with 4AR Protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniaisa ka neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
4: Feel the beat.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Eye Care Drops.
1: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
0: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
1: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
0: Eye Care Drops.
1: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
0: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Disugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Sis, gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada isi siya lagays Mendoza. So, na permi kung gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namunda na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sa pag nakainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaanglan. Nagka-hyper ko sa

0: PDA. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana, nakaikong kaon, o gula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Sick, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty Sick of Alkaline, the vitamin C mabalik sa mga butika.
2: Four Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Four Biotics, sinamintain ang pH level sa feminine area. Four Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection ka-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Four Biotics.
1: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement User. Nakungin na bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Excel Food Supplement for Men. Dietary Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong kabang ang Dietary Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.

0: love. Ang puha na jud akong gibati nga anime. Nawala na jud ang lugong-lugong sa ako banit.
1: Mighty Shape! Mabalit sa mga butika. D3
2: Bio! Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapatuman sa pagtingin na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamakakabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsikulila kay si Kug Absent. Mao na nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistorya ni mo tungod sa imong bad breath. Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
2: Gah, mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Kikidiya?
3: Siyempre. Naka-extend ko yan.
2: Basta sigad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5.

0: Kabayan sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian. El Castillo! Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castillo! El Castillo!
1: Ang pagbukiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo kang Rex Candos. Komentaristang Y.G. Kalisangan. Mata sa komentaryo. Dili mabayran. Dili masaguran. Mulutos. Ugliyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay. Ipulis. Ilukos. Sumbong mo kang Rex Candos. Mutinaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Candos. O karon, alia ang inyong komentarista, Rex Candos.
0: Castigado, Rex Candos on board.
2: Okay mga siligan, so kintig pa rin na, hapon ka ninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po na inyong tulumanin, akong tulumanin. Rex Santos Candos lang sa gapo ninyo makauban tamang taala sa S8. Sa ngala sa mga station manager, K5 Sir Benny Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Miyot Pagbabanyo na Liga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICAS Lawak. K5 Engineer Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abonwi. O kinatibok ang puwersa sa K5 Music and Lumagiti 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Bante! Adlaw ka rin yung bulan sa Hulyo 2026. Magapon sila sila magiting ilang kuma sa 30 ka mga barangay. Kamay bagunan ka sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hall area ilang kuma sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, Area Sabay, Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan. Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagig, Barilo, Mualbual, Malabuyo, Gumanhon, Alegria, Alcantara, Bajan Runda. May hapon ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Ang hapon na gano'n sa mga drivers, sa mga tricycles, A-Ride, mga bus drivers, B-Hire, ang sa masakinan ng padulong sa may North and South Mount Area. Habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, ang ilamin na gano'n sa mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatigan. May hapon dahil karo sa tanan-tanan nga naka-tune in sa 97.7. Ang ilamin na karo sa itong K5 News FM Digital Dumaguete o sa K-Rex X-Team. O gusto mo nga mulantaw sa itong live, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete o K-Rex X-Team. O sa tanan nga mga hook-up station po nata, K5 News FM sa Malbayawan City, K5 News FM sa May Seto, K5 News FM sa May Sambuanggita, K5 News FM sa May Bako, K5 News FM sa May Tanay City, K5 News FM sa May Bayais City, K5 News FM sa May Ayungon, K5 News FM sa May Himalalon, K5 News FM sa May Gihulungan City, K5 News FM sa May Kanlaon City, K5 News FM sa May Sikihor. Mang hapon ka ninyong tanan, mga ka-K5. Security guard on duty sa Matmadalan, Sunod-Sunumagiti, sa May Tampiniluan Bato. Sikihor, o Glarina, Sikihor. Security guard on duty sa mga bangko, Punsat, Hospital, Kapitulo, City Hall. Ang ilabi na karo sa tanan-tanan ng mga Polis sa siyudad sa Dumaguete, Patrol 516-01-604. Changi siyudad sa Dumaguete sa Maestaan, Lamasang, Bularan, Painitan, Manghapon, Kananyong, Kanan, ilabi na kami sa May Dunya, Milagros, Parmes, o sa May South Fork.

0: og tjangi det som sikker og sa og indien i chat. Lord General Merchandise og sa my guest room, God hap mga hapon. Wild is why sa dayal sa inyong radyo para makabalukan mo kung sa mga pagkita mo sulod sa 24 oras.
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalistang, why gikalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong pugong mubulgar sa kamato ulan sa kanginan. Wag-wag din ka sa radyo. Wante, wante, wante. May

0: tama lang ang tinitibayan dapat lang kita. At hindi nga, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat lang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinulog ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
1: Hesya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, so kinti kami na panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Alas 4:30 na! Ato nga cellphone number mga siligan, so kinti kami na nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151 0999-537-2151. Uluhan sa mga balita! Ikatulo, usaman siya. Ikatulo nga DRRM Rescue, usaman siya engineer. Ikatulo nga DRRM Rescue, Olympics gipahigayon sa Calaon City. Dr. Kent Carpenter Dr. Kent Carpenter pasidunggan sa kamera tungod sa iyang legasya o contribution sa West Philippines. Unsi anyos nga bata patay og 16 anyos nga igsuon human gidunggab sa uyuhan kinsa naghikog patay sa manhuyot. Dugay na nga problema sa basura sa syudad sa Dumaguete. Ana-ana karon sa hapsay nga pagdumala sa pag segregate.

0: 16 años, una bata patay. O 16 años na Ikson, guman ginunggam sa uyuan, kinsa naghitog patay. Sa manhoyon, dito maglagay mga siligan, so kinunay makaroon sa pika sa linya, si Kipab sa rilripe sa mga report. Kipab say, ikipab mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
2: Patay ang 11 adios kapatay ng lalaki. Lakip na sabi din, sabdan na sabi ang iksoon, 16 adios o ba na ginunggam sa ilang uyuan dito sa sityo Habay-Habay, Barangay Kanabunga, Manuyod, ni atong niya Domingo sa Apon. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan nga ang uyuan na din eh, pag-ugma o sabili na palgan o sabi nini, kawa na kinabuhi, nga gituwa nga naghikog. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, matod pa ang biktima o nanduha ka ba biktima ang nagdumi ay kini pagpaulam og cellphone sanglit ang uyuan ini ang bugabit og cellphone kay dunay say tawagan apan nasuko kini hinungan ni resulta sa pagpanugab ang igsuon ini nga 13 anyos nga babae nga si Michelle ni Asoy sa Hitabo
3: og igsuon diyan rin napita ito loko na diha dengi yon sa man nagunsa man sila dire
4: Kuad ka.
3: Ay mo, so ano sang pila, asa mo nato yung sorry mo itong magulang ni mo katumanghod?
4: Silang duha.
3: Dayon?
4: Kaya na alam mo kuad, kukuad.
3: Oo, oh, dayon gi kuad niya. Nidolto yung uyuan. Dayon gi dunggab.
4: Iyan mga gi kuad na alam mo kutsilyo.
3: Kutsilyo. Kapila niya gi kuad kutsilyo. Dengi ko ani mo. Uban ato paglunggab niya ni asa man siya katungguan.
4: Nilakaw siya kaya sa ilaha.
3: Dengi gi mong manghod.
4: Kadalagan.
3: Agad na kadalagan pa tayong manghod.
4: Datos lang kawayan malukin.
3: Datos kawayan. Dengi tabang sila. Naglali sila? Wala ba? Nisaka, nagunsa mo tayong mga iksoon dere eh.
4: Nikuha dito ka kuan SIM card.
3: SIM card na sila dere din sa katay mo uyo itong uyuan.
4: Mapriso na ko na siya.
3: Mapriso siya? Okay.
2: Matod pa ni Police Mayor GP Dagabe ang acting Chief Police of Manuyod na ang mga suspetsado na trigger kini umanawa palabag silpon sa inglit na tawagan niyang asawa tungkol niya kay dugay na kining panahon nga makita gumikan kay naglalis o gusto na makigbulag sa asawa.
5: Siya pagkita po ang na-trigger lang po niyong kuhan sir kinisuspet kay kinimagong mga bata sir mga biktima gusto nta siya mangulam sa cellphone nila. O niya, gusto kay gusto magod niya makontak itong iya asawa nta sir ba. Niya, wala man na kuhan sir, wala man na mahulam sa mga bata. So, niya, morag na kuhan na bitaw sir na domino na bitaw, idong niya effect sir na burido na yung utok. Wala ka ako, si Inong.
2: Di ko tayo subog siya doon para una siya?
5: Kuhan gid sir, na atong tayo na good sir, accordingly, nakainong po to sila.
2: Okay. Samtang karoon lawa ang patayang lawas sa bata ang ginala kini sa mga banay dito sa Pikas Kabarangay sa Barangay Lambugon dito gihaya samtang ang suspetsado ni Ining Uyuan ang ginitso na sa kinig lubong sa samang sa lungsod sa Manuyod nagyabagan usap sa lokal ng pagkabanan sa lungsod sa Manuyod. Alang sa K5 News FM, K5 sa real detail sa pahindot. Pasa ka pinagbalik ng servisyo, balik ko kreo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Ok mga siligan, so kintig pa mo na report ni K5 Cyril Arripe. Mani usahay, kanang inom-inom, bulag-bulag sa pamilya, mao'y maka tribukar sa utok, so kari ka ng problema. May report nga, gahikog ka, kaya kuha ka gahikog, labukon ka sa mga

0: mahilong na pagkudre. Dugay na nga problema sa basura sa siyudad sa Dumaguete. Anak-anak karon sa hapsay nga pagdumala sa pag-segregate. Dito maglangan na sa legal, so giminan na karon sa pika sa linya. Si Kipad James Bandukillo. Kipad James, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM. Live report.
2: Personal nga gibisita ni Dumaguete City Mayor Chikiteng Sigarparia ang material sa recovery facility nga ana mahimutang nga sa Barangay Kandaway ning Dakbayan aron sa pagmonitor sa kahimtang sa mga basura sa lugar. Sa usa ka pakiginabi kang Engineer Chelviera Patrimonio, ang pangulo sa MRF, siya mingon na nga halos matag-adlaw mubisita sa mga pasilidad na si Mayor Sigarparia sa pagsusi kung nahisubay ba sa saktong proseso ang pag-segregate na sa mga basura nga maabot na sa lugar nga nakulikta sa tibo Kadakmayan. Matun pa ni Engineer Patrimonio nga strikto nga gisusi sa mayor ang pagdumala sa mga basura hilabi na ang mga operasyon. Mala pa ni Engineer Patrimonio nga nakuugkalahian ang ilang sitwasyon karon sa basurahan kung itandi kinikiri ato tungod kay matun pa niya nga aduna na sila kontrol sa mga mugawas sulod nga maglabay og basura sa lugar.
3: Dako jud kayo siya og advantage because diri contained na to ang area na gated siya, walay just anybody can throw away their waste. And dito sa karaan nga dump site, bisan kinsa ra jud ang maglabay dito. So walay control.
2: Si Engineer Patrimonio na kanyon nga hapsay na karon ang dagan sa ilang operasyon na o dili na tarang adlaw sila maghatod o mga basura sa Dakbayan sa Bayuan na kinitungod sa pag-uswag-usap sa ilang operasyon sa mga basura sa syudad o wala na mga nagpundok na basura sa likod. Hanggang pa ni Engineer Patrimonio nga siyang unang adlaw sa paglingkod isip Pangulo sa MRF na pasilidad na nakita o naglisod sila sa pagbahik sa mga basura tungod sa grabe nga kadaghan nga nagpundok na lamang nga. Apan tungod sa tinguhan ni Mayor Chikiteng Sigarparia nga limpyuhan og hipuso na ang mga basura, dali kining gitabangan sa mga pagpahimutang og malabay sa Dakbayan sa Bayuan og karon anaa na sila sa hapsay nga operasyon.
4: Subay niini mga ka-K5, gipaabot usab sa mga trabahante mismo diri sa Maya MRF ang ilahang nga akong pagpasalamat kang Mayor Chikiteng Sigarparia sa tinguhan niini nga mapalambo pa og mapatasan ang ilahang nga sweldo gani karon na anaa na sila sa 500 pesos ang gasulan sa matang adlaw. Nga matun pa sa mga empleyado nga naadribismo sa lugar na naku kiniugga tabang kanila tungod kay dili lalim ang ilang trabaho, human nga matang adlaw sa matang karunubunya kabaho sa mga basura ug nagkalain-laing klase sa mga basura ang ilang gisagubang. Balita gikan sa patrol, kini si Kakifan James Ditribayo Bandukillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpamin na report ni Kipad James Bandukillo. Alas 4:28, ato sa Pasapikas, lawak at tagi sa akong pagbalik. Engineer Bill Candos.
1: K5 News FM.
5: Shocking the lives of the Filipino.
6: K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog kaligsik, ubhon og sip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og kaligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw ang balit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa manamig kagabi, sa diit ka, pipino.
3: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tabok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimus Kimus 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na may.
2: Sibulan Cockpit.
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang asyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Lingon, tipid og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters, tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga hybrid or XL7 hybrid 7-seaters, tipid sa gas because of hybrid assets 22.3 kilometers per liter consumption. Prones hybrid automatic 5-seaters, cruise over hybrid na very affordable 27.99 kilometers per liter. Carry utility van drop side swap pangigusyo with 3 years pre-preventive maintenance 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
5: Diriplano ngay lubong sa
6: isusunod.
7: Patuloy pa ang imbestigasyon.
4: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
8: It goes down ang lugar ng mga residente.
4: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K5 Brian Mudel at ito ang K5 NIR Negros Investigative Report.
9: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang bulsa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan Victory Bayo.
10: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman tag-hilty sa lawas. Manod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Ang kakampiyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
13: Oras, alas 4.38.
14: Pesya sa kahanginan.
13: Sa kahanginan.
15: Rex Dandos. Walay pugong bubong mag-vulgar sa kamatuuran sa kanginan.
16: Okay mga siligan, so kinting paminaw pa na yung takaroon sa tuga programa El Castigador. Good PM, Sir Rex. Nakatubag na ba si Kapitan Jason na imong gipangayo og unsa ang iyang nabuhat sa iyang barangay? Wala pa nakatubag si Kapitan Jason kay dili man na pareha sa ubang mga barangay kapitan na sige laglaag. Wa pa kay balo si Kapitan na gipaloap sa munisipyo. Posible og basig makatubag na si Kapitan Jason or makapurwan og usay na himo niya sa iyang barangay. Relax lang mo, ayaw ko ninyo og dali-dali. May gapon ay karini Kapitan Jason diha sa may dubdub. Og kapitan, og naminaw ka karong kapitan, og in kaso na nakasumbong nimo, palihog ko kapitan, unsay na himo nimo sa imong barangay, kaya na nangutana din eh. Basit ang pagtuo siguro sa nangutana din, tigpamakba ko nimo. Kasi naminaw ka karon Kapitan Jason, palihog kong chat or unsay na himo na imo sa barangay, unsay gisiminto nimo. O sa imong nahimo sa imong barangay, palihog lang ko kapitan ipuruwag dire. E puhon-puhon akong basahon for ugma ba. So ayaw lang ko dali-dali aninyo sir ma'am or kaysa itong nangutanan ako kabahin kang Kapitan Jason. Kaya akong nahibalaan ang mga kapitan sa matag barangay dire sa Negros Oriental, murag tua ug Manila. So posible, basing ga-relax pa ang kapitan, o siya ba kay ang biyahe, o takay balo, o naabay iyang gipang susi. Kay sa atong nahibal-an baya, murag na ay tag 200,000 matag barangay ang gihatag ngadto sa matag individual nga mga kapitan o sa barangay, ha? Relax lang mo. Dili manisili nga sigig pamina nato si kapitan sa radyo o maka-text dayon o makahatag o usay mga achievement niya da sa iyang barangay o usay na himo. Okay, ato mga balita. Okay mga siligan, so came now alas 4:41 na. Diyan siya? Pamba, okay. Kana. Si Rex, nanimati na po ni Nimo, ening Belasco Salag sa atong salamat. Timing sa bagong ayuda. Gi-question.

0: Oke, mga sinigan, so kinting na panahintak ka rin sa tuga programang El Castigador. Diyan siya, basahan na mga mensahe diya, diyan siya. Kanang nasa itong live, Facebook, buwan.
1: Gikan ni Marisa Salvador Ilom sa mayong hapon sa Rake, shoutout ako sa akong bana nga, si Roger Ilom, dayon sa among mga anak na si Ivy May og Juna, og shoutout ako sa akong Papa Delphine, Mama Divina, Nico Rimart Lyra Diasa, Malapagyaw Santa Catalina, I'm watching from Saudi Arabia, Jida. Og gikan ni Divine Cantalo siya nga good PM sa Rake, sige magpaminaw ni Mudrisa, Hiligaon siya ton, shoutout si, shoutout ni Isigani Cantalo, shoutout po ko sa akong anak na si Nika, Erika Irish Ogsi, Adelaida Gantalaw, Didios Gantalaw, salamat sa pagbasa. Og gikan ni Francisco Sarga Jr. siya nga, good afternoon idol, nakaabot ni Kudya sa inyong baligya og isda atong Sabado sa Bundag. Og gikan ni Tata De La Cruz Ihar siya nga mayong hapon sa Ray, shout out kong Ina Tuban Farm, Arminda Fishing, dagang salamat. Og gikan ni Mayot Salvador siya nga, hi idol Rex, mayong hapon, shout out to all K5 friends, listener Joy Ibasan, Marites Arellano, Madeline Salamorin, Mandron, Belinda Baldisco, Luardo ug tanan na pod. Sa tanan na lang pod nga naminaw tayong sa pagbasa, friend Jancy, and God bless you always, Idol Rex. Og gikan ni Otiram Rafael siya nga, good day, God bless Rex Detects who makes lami kayo. Shoutout Joseph Flory, Marites Arellano, Ruby Christian Aileen, Hannah Jo Ibasan, Arlene Delphine, Family, Marilo Estrada Budloy, Marisa Pilo, Boye Trini, Toto, Tata Digi, Oliver Isco, Jumar Prisci, Albert Host, Ramil Tanaminaw, solid listeners ayong on time sa Rex. Og gikan ni Flo Delisa, maging bino siya nga watching live from Bayawan City, good afternoon sa Rex and to all the staff of K5 News FM Dumaguete City. Og gikan ni Gina Cadalso siya nga Rex Candos, og dyan si mayong hapon ninyo dia, shout out ko sa akong mga higala, silang Joy Sinte, Oheng, Nanay Lourdes, Tatay Doug, Ricky, Helen, Rodrigo, Luwila, Jennifer, Aldrin Muna, Unyot, Nunoy, Sakabang, Rodolfo City, Marietta Distoni, mga Bactol family, Bordalo family, og especially sa akong palalab nga si Maxi Acebo Jr., dagang salamat sa Rex, og dyan si Bahonggas Gamayni. Og gikan ni Alvin Bilio, para siya nga good PM sa Rex, galanog-lanog na pagkadari sa Bandula, Kabang, Barangay, Palangilanan Manhuyod, og patimbaya sa akong mama muna, Papa Onyo, ti Bahonggas Gamay, ti Joe Ibasan, ti Bangga Elpidya, Lula Ros, Lulo Roger, og sa naminaw, dari sa Manhuyod, thank you kayo sa Rex. Og gikan ni Marisa Salvador siya, I'm watching from Saudi Arabia, Jida. Og gikan ni Ludi Sapetanso siya nga, good afternoon sa Rex.
0: Okay mga siligan, so kinting paminaw, panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Ipadayon, katong gisgot

na to kagani ha. Good PM Sir Rex, maning. Okay, what problema? Ato nga ipadayon tong isguta na to kaganina. Di ba? Kanag kabahin dito atong Osaka blogger na giposil dito Partis Manila. Taluukan ba to? Kanag political blogger. Kaganihan na short lang ko sa oras sa ato pag-explain kay tungod ba why kalahian sa political blogger o sa ingon na to black timer. Kaniba usahay ang makahuno sa atong kinabuhi sa tinuod lang. Kanibang usay tawag ni ini. Kanabang kanang balik-balik kong bitaw, kanang ang nangagi na buhiun karong adlawa, katung tumoy-tumoy na og nagkabukong pa, imong gibuhian diri na anod pa dulong na dito sa Sikihor ni Abot Magmindanao ni Tuyok Nagsurigaw Party og Luyo nga Bahin. Imo na pong puniton, ibalik na pong nimo diri. Isa na siya nga makatrigger sa usa ka tao nga imong ginaisyo. Diba? Sukaroon.

0: bagay normal. Kay gitanom kaniha nga ikaw himuon ka og kanang gitawag nato nga ikaw may tigbumba. Ikaw may tigdaot sa usa ka tawo. Di ba? So sa ato pa, ikaw po kay naaw kay handler, paswas ka. Atake nito, atake nire, atake nito. Gawas na masakitan ang imong gitumong sa imong isyo, sigurado ko masakitan po ang kanang gitawag na ito mga supporters. At ang utay na ka rin, ganipinsa ka sa usa ka tao, kay tungod lang para na kay trabaho. Pero wala ni mo dipinsahi ang imong kaugalingon. Mas gi-priority ni mo ang usa ka tao pag dipinsa ang usa ka politiko, mismo ang imong kaugalingon, wala ni mo dipinsahi.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tama ba ko? Nasabtan ba ko ninyo? Ako ni agi ko pagka-black timer. Ha? Sa ako pag-aging black timer, nabalot tong kaso. Nabalot tong kaso. Normal pa ilang kaukaso sa kadaghan. Kay daghan man ang atong i-open nga isyo. So sa ato pa, kay daghan pag ipag-open nga isyo, di man nila matubag, pa ilang kagkaso. Pero kung isa lang ang imong isyo, gibalik-balik ni mamura kang daot na plaka, makairitar na sa usa ka tao.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Sama na aming vlogger ka rin. Giing na si Sara Buntis gapakuha sa gawas. Na ay karelasyon na basketball player. Tapos ka itong pangkulata sa piskal. Pero at tagaingon na si Sara mo ay gapakusin. Kaming ito abagi, gitahi-tahi lang nato sa political vlogger o sa kanang gitawag nato na black timer. Di ba? O sa ay makanungong tanga na ay black timer, di po sin parting sorry ba? Bisling. Na ay di po sin na Osaka Radio Commentator party og Mindanao sa Cotabato City. Black timer. Osaka Commentator di po sin sa may kalamba black timer patay. Mana usahay ang akong purpose. Kung ginipinsahan mo sa kapolitiko, ang imong kaugalingan po, i-priority. Mag-attack ta sa radyo, dapat patas, bahala na ang atong programa, kana bang bias na. Hello, may hapon. Sir, may hapon, sir.
2: Why okay, yun ang ginipinsahan mo? So, possibly, matawag ko, bahala din mo yung take-up. Actually, yung take-up na ni manager, hapon, sa Buntag, Sunday. I-take up sa linya, ganyan ako, kung pag-sap.
0: Okay.
2: Bakit natin po react mo na sa isla? Kung sa kong tatap tape, anak ito, upang daw si Rick. Especially doon, kasi ko dito ako kayo establish ang maong issue.
0: Issue.
2: Lain ko na ako si Rick, saan pito ko doon sa kao na hinana ang tatap yung daw na. Mawalay, wala kay klaro na ako din siya. Kasi kasi yung pinimong sa kanya, tapos yung tao si Rick.
0: Buang.
2: Okay.
0: So, sorry sa words na ko, sir, sorry.
2: Well, eh, ma-expert na. Pero, well, sa ID, at sa kanyang NDP, in this case, it is, ang tayo lang ang pag-state at ulo kami dito, para matulala. Pero, buta nga na ito, mga dili intakto.
0: Dili isa.
2: Dili intakto. O atong gamitan mo yun, na ito, muna yung ako i-discredit sa katawa. So, ito yung sa pili mo, sir, na kanyang bituhat ano yung gladira ng matay pero yung sudot lang yung lahat ay patay na siya diba kasi kung siya sa pagaling kanyang bituhat yung sabay kung ano siya kapag nga kung nga na ang dito tumutumang tumutumang yung istorya kasi siya na yung pattern na ito kung ito yung tinimo na si Kapitali tingnan mo yung listahan ka para sa mga tuti ganiha ang ibo diba? Ayaw kalimot hindi siya na makalimot kasi ngayon yung regreso. Gichika nga ni President Duterte dito na buntis ko no, congressman ang nakaparanak, ang nakapagundis. Kung saan, ayos, kung pigpian sa tuwang natin, hindi mo uding

0: niya na kaming pinupata. At chismis, nandao sa gla ikaw. Especially kung nagbubutis sa tulong kaya din ipisara na kung kis kong nagpakuha. So, hindi ka sulti na mantap tayo, wako mga napi rin yung video. Kaya, kung mga ayaw, kasi lang siya ang issue, eh, foreign resident, Lubrido Duterte. So, anyway, sir.
1: Katong kabahin kang Lubrido.
0: Oo, na nagbubutis ko niyo. Na congressman, kanyang iyak ulit. Diwak lang ka din yan, mga tlaon ko, magpanumbangin ko, maglaring kalay sa Lubrido Duterte.
1: Giingnan pa niya nga, wag ano sana ato sa'yo, pero wag na lang, baka mamatay pa.
0: Oo, okay. Nag-yuga naman. Kapit na ikatawa, nag-yuga. Pero kung yan yung tao, yan yung kay Engel, marupiyat na nila nga, may rasang dipatay. Pero kapit na ito, yan ito yung lalaw.
1: Pero ako sir, wag ko gaingon, may rasang dipatay ha. Ako din, ako ah, dapat kung ga-dipinsa ka sa politiko, dipinsa hipon, imong kaugalingan.
0: Sir,
1: ganahan ko sir magkulo kabildo taon niya. Balik ikong tawag o niya sir, ha?
0: Salamat sir.
1: Okay, salamat ka sir. Thank you kayo sa itong reaktor. Okay mga siligan, soaking tigpami na. Alas 4.55 na, ato sa tasapikas na wak sa pipila ka mga pahibala. Engineer Bill, Kandos!
2: News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, nagapainom-dom gan news pag inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nyo vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
4: Hisgot na to ang usabya kabisyo na makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyok. I-appeal po nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
5: Matagtuwid, Sir GP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino katagan ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niinis kada ganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala yun gaya na mag-detex 500 o mighty C.
4: Ang aso sa sigarilyo, adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakit na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
5: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
4: Yes.
5: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga may inong mag-DTX 500 o mighty C kung sige kang tapad sa taong manigarilyo high. Ang nakalain pa dyan, ana, kay paghanggab ni mo sa second hands mo, kiniadunay mga carcinogens na arsenic,
4: ay!
5: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kapilaka makahanggab og aso sigarilyo, gikan sa imong bana,
4: ay,
5: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, og kapilaka mag-inom og DTX 500 og BTC, aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
4: Sumana pa sa Center of Disease Control and Prevention, o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoker matagtuin.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Itunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
5: Ang matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o BTC, ang maghinahinay repair
4: yes
5: sa mga naguba o na-damage sa second-hand smoke sa imong mga selula. Samtang, ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage nini sa padayon ni mong paghanggab sa aso.
4: Ang aso sa sigarilyo, daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, o nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals, appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins na mo-resulta sa structural damage sa endothelium.
5: Ang endothelial cells, Sir GP, mawang mo-release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon, ana ka importante ang papel cell sa endothelial cells. Unya, gumpon ra sa sikanan smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MITC. Tatawa ra gud Sir GP?
4: Yes.
5: Sa inyong balay? Nigarilyo sa tatay. Unya, nigarilyo po ng imong suon. Imo iyoan, sa iyo pas buntag, hanggab dahil imong sikanan smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad, manigarilyo po. Sulod ka si R, nimaho po sigarilyo, mupalit ka sa tiyanggi, may nanigarilyo po, mamainit ka sa painitan, tuwa po. Pasabot na Sir GP, halos matang uras, ispus ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mo nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og MITC.
4: Sa tinuod ra, mas dako dyan ang epekto sa sikanan smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least adun na filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Kunya imo ha, isip usa ka sikanan smoker, pure dyan nga aso ang imong mahanggap.
5: Correct, no? Daghan kaing benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MITC, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta po kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba po sa imong mga selula. Dili ka dali nga mag-diabetes. Dili magguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit, o niya magkagamay po ng imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka o DTX 500 o MITC adlaw-adlaw.
4: Wala dito ikong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Polindinoso.
5: Ako na sam si Dr. Ramil Oising, mayang lawas, ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
7: Ako si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500! Mali sa mga butika. DTX!

0: Madamo Banga Iban, BTX 500, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: BTX 500, ang aton na suplemento!
2: Ako si Inara.
3: Tanjud kayo ng akong med sugar.
2: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day.
3: Kaya hinahingi na balik sa normal ang akong med sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 yung may Visio.
5: Ang Visio
4: yung may D3.
5: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
5: D3 Bio!
6: Ako si Zan, gusto ka full time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio! Ang D3 yung may Visio.
5: Ang Visio
4: yung may D3.
5: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio! D3

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Malinis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pinangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun pa sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, tag-mightest C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mightest C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mightest C. Immune booster po ito. Mightest C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbukon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Kasagit ang kat, Mag-Clinicals for Biotics. Kabutod-butodan ka, o wala mahilisan, Mag-Clinicals for Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang kat, Mag-Clinicals for Biotics. Ang lawat na, o palit sa inyong nasuki butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang balang anak.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan ka! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula.
9: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa lakdod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong gipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanha, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
10: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulin, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
11: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kaya makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
12: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya o 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation o 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PBAO. Magpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
13: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani na ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Simbat ka na, imong pamilya, ugain, pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, ugadu na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Haray Family KTV.
14: Ikumutumot.
13: Busa, kung mahilig ka mong kanta, tuwang kanta walay hilig nimo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
15: Victory Bio!
16: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
18: Apalit sa mga buti.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gito kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gito nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Sa mga buti.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
17: D3 Bio.
14: ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ay mukabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
21: Nawan ang makaugan sa kama.
22: Basin og
21: may diabetes ka.
14: DTX 500 na
21: ang DTX 500.
14: Adunay powerful extracts.
21: Yung phytochemicals.
14: Ug antioxidant.
21: Nga gigan sa palaya.
14: Ug the sugar and sugar cane.
21: Mga organic compound.
14: Nga epektibo.
21: Matok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi.

0: malapit sa mga butika.
1: MyDC!
0: MyDC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayos. Turbo sa akong pagskila kay sige ko gamsin. Mawa na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa kapsul 3 times a day. So kadpagtik na ko o mighty C, ginigid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang mighty C.
1: Mighty C!
0: Ang alkaline. The vitamin C. Sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: News FM. Oras, alas 5.14.
4: Disya
3: sa kahanginan.
4: Sa kahanginan.
3: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, mayong pagpaminaw karon dahil karon sa mga Imape General Merchandise. Ang kailabi na karon kang Sir Panyong Agustino o kang

0: auto repair shop o sa Tupi Works Garage. Nakanuna sila ng minaw sa ato. Huwag na po sa may Coco Gin Insurance, may hapon. Huwag tilabi na karoon sa may Edox Manok. Sa may Barangay Isugan Bakong Diverson Road Crossing sa may Habitat 1. Boss Rejuel Atis, may hapon. Huwag ato nga makauban karoon si Kipaiba Roy Rewind. Pre, mayong hapon ni Muda, pre.
1: May hapon, give a break. May hapon sa tanan na minaw karoon din sa El Castigador. Lunes, no?
0: Lunes.
1: Yellow kita, yellow. Sa Lunes.
0: Yellow. Muratag mga antulihaw. Muratag mga inspektor sa akong doktor series.
1: Kanayang series mo, hunungan ko.
0: Pagka Martes, maka green ta.
1: Green.
0: Muratag taga-agriculture. Taga-deped.
1: Namoy color coding
0: din. Natay color coding.
1: Matong ka karoon ka sa kapitulo kay Perfect.
0: Matong ka. Ano ang makani ato, pre?
1: Meeting diri, wala ka madayon.
0: Sige lang. Anak man na pre ang mga anak na wata kabalo sa unsa nga mga. Ang importante nga nata sa ingon nato natay harmonious. Okay. So mag hindi na ta magisgot anak pre atong isgotan na lamang ang kabahin sa mga panghitabo karon kadtong giadto ni Kit Five Salary Pay kabahin atong bata in town nga gidunggab sa iyang uyuan patay. O ang iyang pag-umangkon na usa magulang sa namatay samdan. O kaning kung hong oyo ang namatay, Mayra. Makaigot ang Mayra kay sa ing anak lang, ang mo pag-umangkon, mura ba apil-apil ba ni mo, giangin ni mo, sa away ninyo magtiayon? O magulag giay mo, sa may naaana.
1: Okay. Walang giver, nasuri na to ang muna yung pagtabo, ang ngalan sa suspisado si Jobert Amorado.
0: Taga Lamugong. Taga Barangay Lamugong.
1: Banay-banay, habaya.
0: Di, Lamugong to sa Manhuyod.
1: Lamanhuyod. Napila yung din yung Gifebrex. Itong lugar ang asa sila na
0: nag-tabuan
1: sa Barangay
0: Barangay
1: Sityo Habay-Habay.
0: Sityo Habay-Habay.
1: Barangay Kandabong.
0: Kandabong. Okay, Lamugong man ako .
1: Kandabong.
0: Kandabong. Okay. Sa may Manhuyod.
1: May hapon na sa okay. Tumulod. So, kanin siya Kino Rex. Ang katong suspisado ani, yung asawa na nag-astronaut. At wala ko, astronaut?
0: Astronaut.
1: Nagpabulan? Nagbulan ba?
0: Sa bulan kayo, gapahilper, man astronaut, gapabulan.
1: Astronaut. So mga bato pa sa pulis aning nasupad sa pulis aning PNP na investigators pa noon nga pila ka adlaw murag hallucinate sa gilanat sa unsa na gilanat muna yung mga istorya sa pulis ha prior sa panghitabo kay Fabrics. So kagahapon Domingo man hitabo no kani laging mga bata kaning minors na pwede siya 18 anos ang magulang tulo ni sila dyan sila magkadaanan sa apuhan kani apuhan nila amahan po nila sa suspisado.
0: Amahan sa suspect.
1: Lolo nila ni. Nila. So, kaning si Jobert Amorado, mga dahan po di, ang balay, dolo po siya ang amahan. Dolo po ba? Dolo po siya. So, di ang makananan ang mga bata. Kay ang amahan ang mga bata, Keeper Bryce. Mato ba? Ang iso ni suspisado ng Jobert, na preso.
0: Na preso.
1: Preso ni siya. So, makakaon sila, mana sila ang amahan, aluapuhan. So, apuhan na asan
0: makakaon sila.
1: Magkaroon sila.
0: Ang amahan ano mga bata na priso.
1: Okay. Matubas sa pulis sa Manhuyod, na priso. So, wala na nagigilikan. O, amahan na guway ang mga tulong ka, ang doon ka minors o tulong magsuon. Di ang magkananan sa ilang apuhan. Ang amahan po na susado nga si Jobert. So, matubas na samta nagpaabo sila sa late lunch. Ulahin kahapon. Stress ako
0: na na kuha na, na late na sa paniob to.
1: Late lang siguro, lahi nagigay ba? Mura pag dinigil siguro regular ang kaon. So, samtang nasa dito, magpaabot.

0: naman ino metropik din taon-taon ipang dunggam ni mo pa.
1: Pero sa report ni Kipad Cyril Rite, mohulam ko no ang uyuan sa silpon kay mutawag sa iyang asawa kay gaaway-away. Tama ba ko?
0: Wala na kong kabot na kaya ang gibasi ko niya sa kuwan sa spot report.
1: Ah, sa si spot report.
0: Siguro sa Rel, si Siren, si Kipab Siren, dito sa mismo sa area.
1: Sa area.
0: Ato ni Skandabong, nag-iaskandabong, nag-habal-habal pag sa dito. Mm. Na, kaya di ba masulot niya.
1: So, dapat malukon nga po na ni Kipab Salripe kung usan na aksyon sa PNP, subayan din na ito. At ato din yung subaybayan na panghitabo kung asa na karon ang mga bata, ano sa ilubong, subayon yun ng to, kaya basig, musubay rin tag foreigner.
0: Ang usaan ni Kip, ang unsi anyos Kip, perfect, so 16 anyos mo ni minors, and I usa 18 anyos nila magulang. Matod pa sa report ganyan kay Fabrics na ang ipang dunggal na dunggaban ng unsi anyos sa tuong bahin.
1: Mato na matay.
0: Motong na may nakadalagan po sila. Ang 16 anyos na ikaw sa tiya, nakadalagan po sila. Pero mula gina loss of blood na sa tawag na na tumba
1: na hagba siya,
0: hagba siya ang
1: sa nahubsan siya og dugo
0: or na luya din sa taon ba luya na hag sa so ang ama ang magulang aning 16 years old gidali-dali dala ngadto na sa sentro ikarga og habal-habal ba eh?
1: Okay so mao to nahubsan og kinabuhi
0: nakabsan tong 11 years old
1: kay so karon kinahanglan subayon po nato tong 16 o kung saan ay kahintang ato.
0: So manawag na ato
1: ko
0: at ipalap niya kay Fabrice.
1: Ipaluap na ito ni Ugma Pohon at ipaluap kung kung saan ay sitwasyon sa 16 years old.
0: Mm.
1: Kung nabuhi ba or naabay gaatiman kay in fairness po na kanyang gobyerno na ito usahay kung ay magpaluap walay mutabang sa mga pobre ato paluapon. So, kasi kung nga pasagdaan lang, simbakula ang kaluoy po in town sa mga...
0: Ano na yung hunting kay Fabrice? Anong hunting ba?
1: Siguro pangguguay, siguro itong liog sa baboy.
0: Oh,
1: or sa kanyang pangguguog manok.
0: Oh.
1: Man itawag hunting.
0: Hunting.
1: Oh.
0: Hunting na
1: rin.
0: Muna ng hunting? Kumbaga nga, hunting
1: na? Hunting. Kung sa taong palatsyon ang ginahunting ka.
0: Oh.
1: Pero kung kita mo'y huntingon pre, lahi doon ng paghantingon ta, huwag yun isip
0: niya. May video, Kipa Brex?
1: Ipagawas doon ang video, Kipa Bill, engineer, palihog ko, ipagawas ang video atong kuan.
0: Dili niya siya kamay sa pagpatay, katong pag-ipos.
1: Katong pag-ipos lang, taluoy po.
0: Ipos na sa, ikarga sila sa kuan, ikarga na ang itong mga biktima sa kuan. Padala na ang padala sa kuan, rosta lang? Ha? Okay.
1: Okay. Sa chikahan, ipadala lang daw, apre. Kay kaluoy po din tao sa mga bata, siyempre, ang anak, wala na yung mga ginikanan sa ang anak karoon na sitwasyon. Dili ba na to? Di ko gusto nga, dili na to ni subaybayan, pre. Ato nung tutukan, kung unsa na yung sitwasyon karoon sa mga bata or gilubong nama, eh kaning ato, basig ba ka na ba, gipasagdaan lang sa LGU or wa ba gitagad sa ospital eh ato ang mapaluap na to di ba
0: kaning kay Fabrice ang kahimta mo ganyan pukid kanyang bahin
1: pukid tanawar ang itong balay salog kawayan bung kawayan atop nipa bukid dagid po imagine sila kipad sa ripin nila kaw ganyan hadre siyempre pre ako alas 5:15 na anak ko ganyan hadre kakaadlawang to ha wala tayo tulog. Katong Sabado pa, natay mga lakaw, kay tungod natay mga gipanglakaw na pinaka-importante. Lami ang pag-date sa uwag na ko, pero ako ka kuandit kay natay lakaw. Ganihaga, kaadlawon punta, patay tulog. So, tungod ka na yung naantay mga tawag ng tungkulin. So, wag dito ay tulog sa pagkakaroon. Ako'y tulog. Amot kamog, na ba mo'y tulog? Kay, siyempre, pag ako'y requisyon, mo na ginayin yung sumbong mo, aksyon ko. Ipaarita. So, sige lang. Ato na yung tagaan ka rin mga pagtagad. Asang video engineer, ipagawas niya. Yung gabi, bawion lang na ko. Tulog ko. Kung pwede, alas 9 pa, matulog na ko. Para makabawi na. Sa makarelax na kay ganihang kadlaon, gamata ko, alas 4 na siguro to. Quarter to 4. Ligo. Sanina. Pangapi. Lingkod kadyot. Pagka 5:45 siguro. Lakaw, padulong diri. Grabe.

0: ay Ginoo ko. So, naana ang Ginero, wala ba kuan, wala ba kanang kaluo itaw sa mga bata ang ana? Tutukin ninyo ni karon kay tungod sa ing ani karon na sitwasyon. Pero samtang pre, wala pa ni gawas ang video. Sa bagay pre, wala pa man ni gawas ang video. Ato sang isgutan kaning si Nina Alicia nga katong gipusil sa usa ka duha ka mga suspect or kaning gitawag pod nato nga usa ka political blogger nga tungod lang sa ing ani nga sitwasyon nga wala niya dipinsahi ang niyang kaugalingon, mas madipinsahan pa niya ang politiko kaysa lang kaugalingon. Mana kita usahain. Kanibang naata sa ang anak na sitwasyon, political blogger man ta, or black timer man ta, ay careful yun ta sa ato mga gipangbitawan ng mga istorya. Kaya, lisod na. Ang kinabuhi na to, isara. Ang pag-imbestigar puti. Ang problema ang mag-imbestigar di kasabot, na useless lang ang imong kinabuhi. So karon mga siligan, so kinting paminaw, na anak karon diri ang video sa usa ka mga bata nga gipangdunggab sa iyang mga uyo ang type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete or K-Rex Extinct. Lantawan ninyo ning usa ka video kay kaning uyuan in town gahikog pod wa ko makomentaryuhan ana kasi may komentaryuhan ako patay na gahikog pod apil so abi na to kulito yon mandi ay tungod lang sa hibog hubog nya ang mga bata ha
1: pag humag dunggam niya ning mga bata no niya to sa malay og nanarado
0: Nanado.
1: Nanado sa rin hangtod ng mga tao, maadok mo dool niya, kaya tumadag yun itapo, nado na yan.
2: Okay. Ikaw sa para kanyamatay?
0: Taon po. Bida? Kaluoy in taon. Tua bukid. Manay sakit ba hunahunaon, pre?
1: Day, audio.
0: Ang ginikanan, ang babae, ang mama niya, na narabaho.
2: Sus, Ginoo ko ang inahan.
0: Pastilan.
2: Haamoy, kaluoy yun.
0: Kaluoy mo lang. Kaluoy kayo. Mga bata, mga inosinti, ta, gikarga lang in town sa truck.
2: Gikarga sa truck.
0: Oh, di, tama ko.
2: Kadungog.
0: Kadungog siya na ko. Gikarga sa truck. Kadungog.
2: Jesus name.
0: Oh, Jesus name. In town, kaluoy.
1: Gikarga, karga sa tubo.
0: Oh, gikarga sa kargahanan o tubo. Pagkasakit. Ang ginikanan na narabaho para mahatag ang tanan sa mga anak. O masuportaran. Masuportaran, pero usaon man na may uyuan nga loko-loko ang amahan, ang ginikanan in town ng kamot, pero nakauyuan po loko-loko.
1: Ang asawa ng suspitsado kay Ferber, mo na nagtrabaho
0: din? Oo, nagtrabaho.
1: So kaning mga anak ni wala na amahan kay napriso.
0: Napriso.
1: Sabi ka komplikado ilang pamilya.
0: Oo.
1: So dahil sa silang apuhan, magkananan. Or man niya po, makakao na ginagmay para po makasurvive sa
0: inaglaw
1: ba? No? So saan ako ay problemahan aning wala ko ka sa sige?
0: Ang report na niya ni Kipam Cheryl Rape, nga mahulam lagi ang silpon. Kay manawag sa iyang asawa. Wala kunog ipahulam. Nga hubog-hubog, nakainom siguro ni unlimited or regular ba ni? Mauto kay wag ipahulam sa pag-umangkon, ginunggab.
1: Mo lagi, ang matot pa ang kaning kwan kay Febre. 11 years old, gamit hating naigo sa tuong bahay sa laong biktima, tuod rin. Sunod ginunggab ang 16 anyos nga naigo sa bahay sa Tian, no? O sa Tiil. No? Nakadalaga may rahuman sa Tian, no? Magpapanong gabi ang pag-umanggon ng suspect. No? Milakaw kini pauli sa ilang panimalay, dahil dito na, nanirado.
0: Nanirado.
1: So, duga-duga siya sulot. Kung siya gihimo sa pagkabot sa kapulisan, kay layo ko ng kanabong kanakas, kanabong?
0: Kanak ko niya. Kasi Kapitan Louis pa sa una.
1: Kanak ko ba ni Vice Mayor ni Kwanwana, Pitin Maldado, na may lugar ha?
0: Ako, nakanak ko niya, tungod ato kang Kapitan Louis.
1: Ganun
0: pa, kapitan ko sa dito. Okay pre, kani murag delikado na yung money suspect ang atong oras na anak karon. Parang kailan lang. Okay. Ato sa tasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na yun ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na yun akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
6: Ang Visio
5: nga may D3!
6: Papalit sa mga butika!
5: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Inara.
8: Tahit kayong akong medsugar.
7: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day.
8: Nahihinahimay na balik sa normal akong medsugar.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
6: Ang Visio
5: nga may D3!
6: Papalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Yamao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
11: Nawan ang makaugga na sa kama.
12: Basin og
11: may diabetes ka.
12: DTX 500 na
11: ang DTX 500.
12: Adunay powerful extract
11: ng phytochemical
12: o antioxidant
11: ng gigan sa palaya.
12: O the sugar and sugar cane.
11: Mga organic
12: effect.
11: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vistangay sa kinegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako sa Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drink. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
17: Ang bata mo bala, daw gakaumihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics nga tabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics at tawad now. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga tasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. May kukus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misamay ko ang tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oskaadlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo ba yun?
1: Mighty C! Ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado. Gidayo na akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok niya ako ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubong nagsip-onon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapay kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ngayon na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw ka kaumihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbukon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
12: Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum.
12: Para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
12: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
13: Mag-joy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
13: Tika, mag-joy ride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sige, kagidya.
14: Siyempre. Naka-extend ko ya.
13: Basta sa ganit driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men.
13: Yahoo!
1: D3 Bio.
15: Ako si Elena Gaino.
2: jud ko og D3 Biog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
15: D3 Biog. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Kapalit sa mga butik. D3 Biog. DTX Coffee Mix.
16: Eric, ladies, mas mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang apalaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
19: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty sina ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Sinom na og mighty C.
15: D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Kapalit sa mga butik.
15: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Pilip Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Kapalit sa mga butik.
15: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape nga tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butik.
23: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
24: Oras alas 5:39.
25: Sa kahanginan!
24: Sa kahanginan! Okay mga siligan, so kindi mo na ako panahin dakaroon sa tuga programang El Castigador. Maayong hapon, tol, mga layunta, panawagan sa mga opisyal sa barangay magsusunog o sa mayor sa Pamplona. Ang kalsada sa magsusunog mura na og suba nga namadaan. Bali dagkoa ang mga bato. Daghan kaayo ang mangagi dihang diha. Karsadahan duha ka barangay ang moagi. Diha ang barangay Dubdub o Enrique Villanueva. Sibulan, daghan kayong salamat. Hoy, Mayor! Sa may Pamplona, aksyon ni na ay mga reklamo, ginagmayr good ni. Apre, panayon tapre sa atong isgutan ang pre. Okay, panayon tapre sa atong isgutan ang pre. Asa naman tong kuan? Ah, itong patay-patay na ito, pagkumangkod, itong kuan? Itong namatay nga pagkumangkod, ato itong subayon pre-ugma, paloapo na ito sa PNP, o kana, looy kay pre ba, kana bang makaingon bata pre nga, in town ang mga bata, kung wala pa na makuan karon pre ka ng, kung wala pa na karong mga hitabo, nagdula-dula pa na sila karon pre.
26: Oo, nanap pa na dito, sa dagoy, no?
24: Naglanat-lanat pa na sila karon.
26: Ha?
24: Naglanat-lanat pa na sila karon.
26: Imagine na on si Ernest K. Fabrics. Bata na, galingaw-lingaw pa na, gadula-dula, unsa pa rin mga. Kaning uyuan nga, matupap, aburido ng ulo ato. Aburido ng ulo kay, mulagay, nakadungog ko sa kuan ni Juan K. Fabrics or sa itong interview sa police. Na-interview sa police sa kuan?
24: Na-to interview sa police, nga murag na iritar.
26: Okay, mohulam og cellphone, no? Apan dili mo magpahulam.
24: Di magpahulam ang pag-umangkon.
26: Pero kay, balik na pag-umangkon dito kay Peppers para ihatod ang SIM card.
24: SIM card?
26: Ihatod na eh, para
24: makatawag.
26: Makatawag na.
24: Sa asawa? Okay.
26: Pero mo lagi na kay aburido na, dugay na gumakita sa asawa, dugay-dugay na taon-taon na, so hubog, matupad sa police sa tunga time, kana laging maka ulay kaon sigurang inom so mid ulo ana utok ana kay Fabrics murag na
24: ta na
26: prito na
24: prito na ang tinai wala na yung magiling stungol kay unahon man ang inom. Mauna. Mana usahay makayong tapre nga wagoy ayo. Ing anak nga mga huna-huna bastaw, unahon ang inom, kay tungod nagka-problema sa asawa.
26: Ipadala na po ito mo, Juan.
24: Nagka-problema sa asawa, kay tawagan ang asawa, so nisantok na hinuan sa dili maayo.
26: Ito paminaw na yung Juan Giver Breaks,
24: ang
26: interview sa polis.
24: O sige, wala problema.
26: Paminawon kayo, mula
24: gina... Ato paminawon ang interview sa polis, kisay pangalan aning polis. Sige daw, engineer, atong paminawon ang pamahayag sa PNP, kanibang nahitabo ano yung mga bata karon na ang uyuan nila nanunggab, tapos gahikog na hinuan. So, mauni.
26: Sending nasa
24: okay.
26: Rustan.
0: Okay. Oh.
26: Rustan. So, maning hipis sa Manuyod?
24: Oh. Maning hipis sa Manuyod, batanon pa. Okay, sige da. Paminaw na to ang pamahayag sa... Si Rex, kumusta na? Nitubag na ang bawat? Ah, utro po ng bawat sa barang sa may bayawan. Bungul pas maya. Di manubag ka na ilang silpon, pila nakadlaw. Labay na inyong silpon ay. Eh, palihog na ako, taga-bayawan. Klaruhan ng opisina sa bawat. Kanang ang bayawan, o sana, water district mo siguro.
26: Water district.
24: Kung ana, kanang usay, tawagan ako ka numero, kay puros man lang pag-ring ang numero.
26: Go ahead.
24: Okay, go ahead. Go.
3: Hindi man kong mga bata, sir, mga biktima, gusto unta siya mangulang sa cellphone nila. O niya, gusto kay gusto man ko niya makontak kung iya asawa unta, sir, ma. Niya, wala man na kuhan, sir, wala man na mahulang sa mga bata. So, niya, morag na kuhan na bitaw, sir, na domino na bitaw, domino effect, sir, ma. Burido na yung utok. Kulay kahon, si Inong. Kinimang kong mga bata, sir, mga biktima, gusto na siya mamulang sa cellphone nila.
24: Okay.
3: O niya, gusto kay gusto mga gunni.
24: Okay na, engineer. Gaduminon ako ng utok. Kay tungod, siging inom, sumaw to, nakahunag na utang, pandunggab to mga bata.
26: Walay kaon,
24: sige. Walay kaon, sige inom.
26: Ang utok ka niyo, muna prito na.
24: Manabito ka ng siging inom. Kanang sige ka, hinubog-hubog. Manay, siyempre, kanang sige kang inom, wawa kay kaon, ang mapahimong tanay mo, ana, ang imong mga anak, labi na bukid dito.
26: Bukid dito, Fabrice. So, kanang cellphone mo rin, sa luxury na dito eh. No? Ikapahulang, kayo sa mahal ng load, ana ba? So, magigito na kayo. Yung usapan na kay Fabrice, ang uyuan eh, napod na magkananan daw sa ilang apuhan o sa inyong amahan.
24: Ang iyang uyuan.
26: Huwag may trabaho ng katong suspitsado.
24: Kaming tonto.
26: Walay trabaho ng suspitsado.
24: May trabaho.
26: Diyapod magkananan siya ang amahan ng apuhan sa mga bata. Na yung babae, dapat daghan din na yung mga anak sa iyang kanong kifafreks. Iksuon ha, na yung 11 anyos nga lalaki, yung butong naman.

0: I'm sure na hinahan niya. Wala lang na priso naman nanarabaho hinahan.
1: Ah, nanarabaho.
0: Oh, kaya mamahan priso man.
1: Oh.
0: So karon ang ganipong suspisado yang asawa nanarabaho pod.
1: Puros nanarabaho.
0: Nanarabaho nag-astronaut pod. Astronaut.
1: Oh, OFW.
0: Nagpabulan.
1: Nagpabulan.
0: Bulan.
1: So astronaut. So, astronaut. Das astronaut.
0: Pabulan.
1: Pabulan. Bita. So, asan ka lihaya karon ito? Ang ako abagi ka problemahan pa ka itong nabuhi o naatiman bagid ito?
0: Sige, na ito na ikuha na sa manuhuyon. No, gidala sa manuhuyon. Kasi na dako bang manuhuyon?
1: Na, dako. Na, kuhan? Wala. Bindoy.
0: Bindoy, bindoy.
1: Bindoy.
0: Layo sa bindoy. Bindoy sa Dumaguete.
1: Mas doon ang bindoy kay maaari pag Dumaguete. Okay, ang bindoy murag unahan raman sa di ba takaabo, unahan ba? Di pa takaabot sa iyongan. Tama ba ko?
0: Hindi ko ba. Ang so kani bukid mga skipper. Itong video gani na
1: kipad. Engineer. Katong video atong to asik kay Pansel Ripi gani ha dito.
0: Sa sakyanan
1: in town kaloy. Murag sakit akong lugan. Muna ako di ko mainom-inom good per. Ako mainom ko pero kanang may okasyon lang. Kanang mga dua kasyat. Baka botilya ba?
0: Okasyon?
1: Okasyon lang.
0: So, kanalo mo kanyang okasyon?
1: Sa una?
0: Ah, ba?
1: Karon di na. Kaya may pasar naman taana. Ah. Ako ano lang karon, bye. Hindi na ka na. Beta joke na. Makaino na lamang akong uya baydor. Kuhana ni. Okay. Duda, engineer, saan ito report ni kipag siya rete ganyan katong. Sa video lang, video lang. Sa video lang, engineer. Pag-abot sa kuan, pag-abot atong bala engineer, stop lang. Kaya ato bang kuan, hulag ba yun baka looy in town? Limang ka ang pamahaw, mahimong paniad to. Ang paniad to, mahimong panihapon. Go ahead, engineer.
2: Patay ang 11 adios ka patay ang lalaki. Lagi pa sa dinin sa mga sa mga iksoon, 16 adios. O ba na ginunggam sa ilang uyuan dito sa sityo Habay-Habay, Barangay Kanabuong Gamaruyod, ni atong niya Domingo sa Apon. Sa inisang investigasyon sa kapulisan nga ang uyuan na dinin, pag-ugma o sa bilin na palgan o sa mga dinin, nawa na kinabuhi, nga gituwang naghikog. Sa inisang investigasyon sa kapulisan, matod pa ang biktima. O na nawa ka ba biktima? Ang nagdumili kanyang pagpahulang mong cellphone, sanglit ang uyuan nini, ang bugamit ng cellphone, kaya doon ay siya'y tawagan, apan nasa kukini, hinunggan ni resulta sa pagpanugam. Ang iksoon nini, ng 13 anos ng babae nga si Michelle, ni Asoy sa Hitabo.
3: O iksoon? Di rin napita ito loko na.
4: Di
3: ha. Di ha. Yun sa man, nagun sa man sila diri.
4: Kuag kab.
3: Ay mo, iksoon na sang, pila, asa mo natin iksoon mo itong magulang ni mo, katumanghod?
4: Silang duha.
3: Dayon?
4: Kaya naara mo kuag, kukuag.
3: Oo, dayon, gikuan niya. Hindi dool to yung uyuan. Dengi dong kab.
4: Kaya mga gikuag,
3: kutsilyo. Kapila niya, gikuag kutsilyo. Dengi ko ani mo. Kaba na to paglunggab niya ni asa man siya katong kuan.
4: Nilakaw siya tayo sa ilaha.
3: Dengi mong manghod.
4: Kadalagan.
3: Agad na kadalagan pa to yung manghod.
4: Katus lang kawayan
3: lalo. Katus kawayan, dengi tabang sila. Naglali sila? Wala ra. Ni saka nagunsa man to yung igsoon dire.
4: Nikuha dito ka kuan. SIM card.
3: Nair sila dire din. Sa katay mo itong uyuan.
4: Mapriso siya?
3: Okay.
2: Matod pa ni Police Major GP Dagabe, ang acting Chief Police
1: Major. Okay na, engineer. So, sa ato pa, pre, katong iyang uyuan, dahikog na lamang kay mapriso gidaw siya.
0: Mapriso nga
1: kapitan niya. Mauto, dahikog na lamang punsag apil.
0: So, ano ta? Na-preso na gureng.
1: Hey, yun ang ako.
0: Basta, kanang lagi i-fabrics ng bukid ba? Nga dito sa, di matanan nga, tagabukid na ng mentality.
1: So,
0: kanabang, ang sitwasyon nila ba?
1: Kanang, okay, nakita na ko karong pre sa video ni K5 Cyril Rape. Taon, ang sitwasyon sa balay, airlaps. Ang hangin lapos-lapos.
0: Aircon.
1: Airlaps.
0: Air continuous.
1: Oh, air continuous. Pag kinighoyop, diretso sa gawa. So, in short, pre.
0: Aircon.
1: Dili.

0: kanang kay pero abi nimo pre ang ka kanang naa sa patag nangan bebe pud og makabalaing anak kay presko daw nakabantay ka maadto tag amlan na mga payag-payag ing anak pero apan lahi kada bang presentable so kani ani ilaha gud pre ma makuang gud nato nga pobre
1: so una kay Fabrice kani mga mingo tagabukid pobre jud
0: pobre
1: atre syudad ng dato.
0: Dato.
1: So, bali na kayo, Fabrice.
0: Bali na.
1: Ang mga dato, ito sa bukid mo mo yun.
0: Oo. Oh, ito. Ito at ang bukid na nanago.
1: Oo, oh, bukid.
0: Ang mga taga-bukid, parang syudad.
1: Lalo sa
0: tulay, taytayan.
1: Nabali. Oh,
0: nabali. Pero kaning magkwartahan, namalit ito yun tayo sa bukid.
1: Bukid, oo. Oh. Oh. So, may mga, taga-bukid mo. Ano, taga-bukid ko?
0: Naga, hindi ka po yung lalo sa tulay.
1: Taga-bukid yun, like, Cebu. Beverly Hills, bukid na.
0: Oh, bukid.
1: Maria Luisa, bukid na.
0: Oh.
1: Sendiria to.
0: Tira Alta.
1: Bukid.
0: Bukid.
1: Oh, may mga bukid ko. Ay, bukid ko. Puro Tira Alta mo ko.
0: Oh, Tira Alta. Tira Alta po din.
1: Muna, lahi na rin. Ang mga bobre na nasa downtown. Karito-karito na.
0: Oo. Tanawa na ang mga Rossi Karong 7-11. Gihimo nag-boarding house mga badyaw. Oh, ikaw mo, ano yung boarding house niya? Rose, huwag si Binilipin.
1: Mali na, ang tagubo, at taga, ang tagad, tapos nanimu, bukid kayo, mas, tawag, puro likado, pulupay, tabog ba itong Amerikano, hindi tawag, gisulod pa yung balay.
0: Mita.
1: Karong ang Amerikano, suting Amerikano giver, yung balino sa Siliman? Ang itong Amerikano ang ipos?
0: Balino sa Siliman.
1: Okay.
0: Di abot naman pamilya, pre.
1: Karong expected karon.
0: Asa na yung bakulad? Asa na Iloilo? Dili kay maabot na.
1: Dili na siya ang pamilya. Igsoon na sa asawa nga taga Iloilo.
0: Igsoon sa asawa nga taga Iloilo.
1: Pero ang asawa na to sa Virginia.
0: Virginia.
1: So gitaw ganyang Iloilo, taga Manduria o Iloilo na ikaw lang facilitate dire kay Dool Maka. Nangyari na, give a break. Katong mga second day. Taka, rumalik na Iloilo.
0: Okay.
1: Anyway, so.
0: Pre!
1: Ano ba ba? Sige. Tama ka K5 no, inaut ka ato ning nanang mga kaso nga sa atong kusura sa bukid. Nandili ang gobyerno, ang usapan mo problema ng gobyerno kay kulang pansin, kulang o pagtaga.
0: Oh, dapat subida ho. Dili lang kay ato lang ang taga naa sa mga bukid-bukid emisyon.
1: Wow.
0: Tinod.
1: Eleksyon.
0: Ato lang eleksyon. Karang eleksyon. Ato mo dito. Pagpasabot sa mga tao. Dapat pasensyoso mo na namus bukid. Okay, pre. Marating ko
1: ko. Salamat, K5. Tanan ka, K5. Nas ka, K5 Roy August Busilo, Pascampion, ng Balita at Serbisyo Publiko Greenhouse sa Negros, K5 News FM.

0: nga ospital sa Bindoy, kan hospital man ko sa Bindoy. Okay. Okay mga siligan, so kintig pa na wala na taigong oras. Ang istorya ni Limahurot, pirang oras nagkakaupos. Wala may siksikisa makapukan sa akong baruganan. O wala may siksikisa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga akong gitamakan ang katungod. Sumbong mo! Aksin ko! Ako nagpasalamat ko na kahapag kong katagbawan sa inyo. Gilangkuban sa mga maligtang komentaryo. Sa ngala sa mga social manager, Kipab Sir Bernie Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Tebabanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. Kipab, Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Abodwin. O kinatibok ang puwarsa sa Kipab Yusat Andumagiti, 97.7. Mayang hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang sunod na programa sa mga balita, regional, local, international, showbiz, sports, Kipab Divina Tindo, Kipab Ropa Didero, kinisi ka Kipab Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis, Detex Pabalit Capsule, D3Bio, Extinct Pod Supplement, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Kipab News FM, Dalagun ang Diyos, Candos!
1: News FM. Showcasing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500 at adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangabi, mangod sa acid reflux. Ako sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinicals for Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicals for Biotic. Gatawag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicals for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong kasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bangan ka! Baby.
2: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula.
2: Tier 3 Bio.
4: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Subkat nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa malang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mita Gantalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Nawan ang nabakaugana sa kama.
11: Masinug.
10: May diabetes ka.
2: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar and sugar cane.
10: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git ang nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapakamagabutika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsikulila kay sige kong absent. Ngayon na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
1: Ang alkaline ka vitamin C. Sa mga butika.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:13 sa gabi.
15: D3Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
11: Ciudad sa Dumaguete, Gatiboca, Provincia sa Negros Oriental. Ano yan sa patungan ng D3Bio Evening Newscast ni Adlang Lones, Julio 20-20-20-6.
16: Makita kita live sa mga official Facebook page of K5 and News FM Ciudad Dumaguete ug mabati usap pinaagi sa mga hook-up karon sa D3Bio Evening and Newscast.
11: Kami matod kaniyo sa mga regular nga balita karong gabi ura. Ako si K5 Divina Tindoga.
16: Huwag ako sa K5 Rufa De Vero.
11: Sa headlines ito mga balita, ang hatid ka na ito sa MITA-C, ang outline base na vitamin list. Pagtugyan sa NOPH at ito sa DOH, magdala o 1.5 bilyon na espesyo sa pulo. Mas dagong proyekto o libre na tambal.
16: Lungsod sa Manhuyod, mihatag og tabang sa mga bata nga biktima sa dunggab lakip sa uyuan nga naghiko ga patay.
11: Kaso sa WCPD sa Kayasan, ius-us usay sinta por siyento.
16: Pagkailap sa taho nga walay tambal ang mga balay tambalanan sa Negros Oriental, gihimahak ni Attorney Arthur Tulsida.
11: Sa mga balitang regional, lalaki ang sa pusil tungod sa online gambling balato.
16: Operasyon sa e-trike sa Mandawi, gitunan.
11: Kulang ang babae na pagdampatay sa baybayon sa Kawayan.
16: Mga naguna sa balitang nasyonal, duha ka Pilipino seafarer, patay do sinaangol sa drone strike sa Black Sea.
11: Malacanang at Dukang Cayetano, sidigong ang angay basulon sa wala matuman ang asaad nga 10,000 peso.
16: Kanhi Speaker Romualdez, andam na atubangon ang bisan usa reklamo sa Ombudsman.
11: Lay probinsya nga mabiyaan sa tanga ubos balay balaurana ning duso sa rural development sigon ni D.
16: Sa balita international, Chinese Foreign Minister Wang Yi moabot sa Pinas alas sa tigom sa ASEAN.
11: Sa balitang sports, PBA pwede siniga ang konsayang ikatres kasunod-sunod ng raog gipindi ang ginagawa.
16: Og sa balitang showbiz, Andrew E. nag-mini concert sa graduation sa international school.
11: Karon sa kompletong Italia sa mga balita. Una sa balita. Mas dakong suporta, mas daghang libreng tambal ug mas dakong porakto ang nagpaabot sa Negros Oriental Provincial Hospital o NOPH sa higayon. Mahingpita kininga itugyan nga ito sa Department of Health o DOH.
16: Kumalay ni Governor Chaco Sagarbaria ito sa ika-81 nga foundation anniversary sa ospital, ang DOH adunay igong gahil nga moabot sa 1.5 billion pesos nga makasulbad sa hakulang sa mga doktor o nurse pinaagi sa mas taas na sweldo.
11: Pinaagi ni ini masiguro sa pangrihilang reposisyon sa tarang empleyado aron makatrabaho sila nga layo sa impluensya sa politika.
16: Ipasabot sa gobernador nga mas labaw nga kalambuan ng makabuod sa ospital ubos sa pagdumala sa nasunong kagamhanan tungod sa mas lapad ni ining makinarya.
11: Ipasalag ni sa Garbria kung ano niyang unahon na paghatag og mas maayong serbisyo medikal alang sa katawhan sa lalawigan.
16: Duga nga balitang lokal, lungs sa Manhuyod, nihatag og tabang sa mga bata nga biktima sa dunggab lakip sa uyuan nga naghiko ga patay. Anaa sa pigastin si K5 Cyril Repe ka K5 Sai e K5 Mo.
17: Nasubo si Manhuyod na Mayor Rafi Adaya sa Litabo. sa pamilya dito sa sitio Habay-Habay, Barangay Karabunga, Baruyod. Kaya man ang yagi patay sa uyuan na nini kung si Anyos o gisam na nasab na nini sa Anyos ay soon at sa Hitabo kagliato ng Domingo sa hapon. Matutas sa mayroon man sa Hitabo sa pag-uyuan na nini naghikukusab kini o namatay. Gamika na nini ang lokal ng pagkamanan sa lungsod ang nihata kini kayo na ginayon sa nitong ng pamilya sa mga biktima. Lakip na sab ang uyuan ng suspek usab sa krimen na naghiko gadiin gilubong usab ang karungan lawa dito sa Sabang sa Baruyod nga giayuduhan sa atong LGU.
18: Ito na ito po nga po pagpamatay sa iyam itong uyuan na po. Mga bata. Ito na matay. Yun, ito, di ba, after the hit from the job. At ito kong dito naglungon ron. At ito ipalubong. Niyang yun po ng pamilya kaya wala po kunoy. Wala po kunoy mahimo. Yun. So, ipalubong na ito. Ipalubong ito ron? No. Ipalubong ron ang pamilya.
19: Di sara.
18: Gaman na itong lungon. Gaman po na itong pansyon. Ayan, tagagbukas. Yan po itong bata po nga na-admit ron, nag-iit yung mga assistance po sa LGU, financial assistance. Ito pa, araw sa takapangayog assistance. Yan po itong namatay po nga bata yan na aron sa usaka po ni Raria na ito. Ngayon po itong burial assistance, bugas, gumawang pang matabang sa LGU na ito. Ay, lisod talaga po na ang pamilya yan.
17: Alang sa K5 News FM, K5 sa Real Detail sa 5RF, paskabing kapalita sa Servicio Publico Creon sa Negros, K5 News FM.
11: Dagang salamat ka K5 sa Real Red. Sa mga duga nga balita nga lokal, niitala og dakong kalampusan na taya sa Municipal Police Station kung may nakabuot ang 60% nga pagkunod sa mga kasuuban sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa mga unga lungsod.
16: Patulog sa ilang pagbisita sa programang Norpatcher Service kagahapon, gibutyag sa kapulisan nga natala na lang ang 8 ka insidente ang maong mga kaso, gikan natong Enero hangtod Hunyo nito iga kung itandi sa 20 ka kaso sa samang panahon natong 2025.
11: Subay sa datos sa kapulisan, ako ang natabang sa pag-usos sa violence against women and their children o RA9262 nga natala na lang sa 5 ka insidente gikan sa pulo samtang 0 case o wala na yung natalang insidente sa acts of lasciviousness o sexual harassment na karunga tuliga.
16: Tungod ni ini, ipasalay sa yasa na PNP nga mas paligunon pa nilang hingusgan ang operasyon o pakigtabangay sa komunidad aron hingpit nga panalipdan ang katungod sa mga kabataan o gabainaan sa ilang lungsod.
11: Alasay sa Jess, katapusan sa patlabalitang lokal. Pagkailap sa taho nga walay tambal ang mga balay tambalanan sa Negros Oriental, gihimakak ni Attorney at Arthur Tolceda sa kompletong detalye. At ang inawaton si K5 James Bando Kilio, James C. K5.
20: Gihimakak ni Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthur Tolceda sa ang gikatahong pagkailap sa mga impormasyon na walay tambal ang mga public hospital sa Libukan Negros Oriental. Sumalap pa ni Atty. Tulsiraz na sayop ang taho na walay libreng tambal tungod kaya dunay gigahin alang sa pagbutang o libreng medisina para sa tanad na mahilanding sa mga balay tambalanan nga ginumala sa gobyerno. Dubay sa mong sitwasyon, wala gihimaka ka ni Atty. Tulsiraz nga dunay mga pipila ka mga tambal nga gikinahanglang paliton sa pribado nga mga parmasya. Hilabi na nga kung ang sakit na dili kiniordinaryong sakit na. Bisan pa man nga dunay mga medisina nga kinahanglang paliton sa gawansa, si Atty. Tulsiraz miklaro nga ang gobyerno wala mihunong nga sa pagtabang sa mga nagkinahanglan, hilabi na gayon da ang anaa sa mga balay tambalanan. Dugang pa ni Atty. Tulsiraz nga pinagi sa AX, MAEFA o mga Sagar Center sa batabangan gihapon ang mga katawhan na sila mga palasano sa pagpalit sa mga medisina nga kikinahanglan sila mga pasyente nga adunay extraordinary nga mga sakit. Balita gikan sa News Center, kini si K5 James sa Ditre Bayo, Bandukillo. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report, Ditre Bayo, Ditre Newscast, Balita Regional.
16: Ang atong balita ng regional, gagawin ka na ito sa D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Naangol ang usa ka 33 anyos nga lalaki humanggi po sila sa Insilingan nitong Domingo, Hulyo 19, alas 3:30 sa kaadlaw dito sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Subo.
11: Ang 29 anyos nga suspitsado nga lumulupyo sa Rausab sa mong barangay, dali nga giila sa mga otoridad pinagistabang sa mga nakasaksi para mapasakaan og tukmang nga gastos.
16: Sumala sa reporta, nagsugod ang panagbangi human ang biktima sigug pangayo og balato sa daog sa suspesado sa online gambling ang resulta sa ilang panag-away.
11: Tungod sa kalagot, tiburot og 38 kalibreng armasong suspect o gipusil ang biktima sa iyang walang nga bugtong.
16: Luwas na karon ang biktima sa ospital samtang ang suspect nadakpan na usab sa gihimong hot pursuit operations in Ayawan na police station.
11: Oras alas 6:13 ang oras sa pagkanato sa D3 Bio. Ni pahigayog usa ka public hearing ang Mandawi City Council niadtong Marites, Hulyo 14, 2020.

0: Kaya nagwas oksidin. Yanto nga Sabado.
1: Ang biki maagi ilang nga si Ilana. Kinsa na anda na nga mag-ehersisyo kada buntag sa mong dapit. Napalgang nagbuyudog wala na'y umoy sa usa ka lokal nga managat sa last size jazz sa buntag.
0: Daling na ayog tabang ang managat nga sa mga silingan. Huwag daling ipahibalo ang mga taga-tigris kiyo. Aron madala biktima sa tambalanan. I-declare nga patay na si Dr. ang biktima pagkaputini sa Kawayan District Hospital.
1: Matod sa iyang anak, ang biktima adunay kaagi sa mild stroke o wala naman pa maagi sa niyo ang pagpatay o foul play ang nakita sa kapulisan.
0: Balita nga national, mga KK5, patulad ka na ito sa DTX 500. Aron malaki sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar ng DTX 500. Duwa ka Pilipinong kasifer ang namatay sa malaglahing pag-atake sa drone nga sa mga barko nga naglawig sa amihanang bahay sa Black Sea. Gikumpirma ni Migrant Worker Security Hans Kaktag, karunga lunas.
1: Dugang pa niya, nga 12 ka mga Pilipino sifer ang naangol samtang usan na mabiling missing o wala pa makaplagi.
0: Sumalap kang Kaktag, ang tulkurong adlawa siya mga kabarko nga adunay sakay nga mga Pilipinong sifer. Ang ikatahong gitake samtang nagbiyaya sa amihanang Black Sea o samtang dunggo sa mga pantalaan sa habagatang Ukraine.
1: Ang Black Sea, kiisip nga sa ka-high risk o war-like zones international bargaining forum sa Department of Migrant Workers.
0: Samtang sa laing bahing, ipahayag sa Malacañang adiliangay basulon ni Senator Alan Peter Cayetano, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa kapakyasan nga matuman ang saad nga 10,000 pesos kumirensyon nga tabang nga matag pamilya o sa kasugyot ngayang ipasibdahan samtang miyembro pa siya sa Kongreso.
1: Ipunting ni Presidential Communications Office kan PC Honor Secretary ug Palace Press Officer Claire Castro at also sa ka-press briefing sa Malacañang ang saad ni Cayetano nga 10,000 pesos gihimo na itong 2022 ubos ang pangulo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
0: Dugang pa daw gipahinunduman ni Castro si Cayetano ang iyang sugyot. Pihatagan og 10,000 pesos nga ayuda ang matag pamilya gituso niya samtang sa okupasyon sa Kongreso. Kung sa diyang wala kinimis, wag gibaso niya si Quezon City Congressman Alfred Vargas.
1: Dayag kaayo matod niya nga kanunay gipakita ni Cayetano ang iyang kaugalingon nga walay sala.
0: Alas 6 sa DC size, ang oras sa tod ka nato sa tuwag exit ko Fimix. Ang abogado ni kani House Speaker o later Representative Ferdinand Martin Mualdas, Attorney Adi Fajardo nga anda mga iyahang kliyanta. Nga ito bang wanang bisan unsang reklamo nga mahimong ipasaka sa Office of the Ombudsman kalabo sa iyong flood control scam.
1: Mato ni Fajardo, wala ebidensya bato kang Romualdez, wala pa ipasiyon na investigasyon na naghihimo tungod kaya naapa sa case build up ang maumbutan.
0: Si Sir Osamia nga wala partisipasyon ng kani speaker sa financing o pagpatungman sa flood control project.
1: I-question usap ni Fajardo ang kredibilidad sa mga testigo tungod sa pag-usap-usap sa ilang account.
0: Matod niya nga wala turbagon si Romualdez base sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure, so OICI.
1: Katapusan nga bahin sa balitang nasyonal. Nalipay si House Speaker Faustino D. III sa nakabuot nga kalambuan sa South Cotabato sa pagsulong sa ilang 60th Foundation Anniversary o 27th Tinalak Festival pinagi sa mensahe nga gibasa ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez.
0: Gikumpirma ni D nga ang mabulukong panapto panapto nga Tinalak sa hindi usang paningkamo sa katawan nga mayawi sa pagtukod mas ligon nga komunidad taliwala sa managlahing nga kultura.
1: Gipasabot niya nga ang mataga nindot nga katilingban na porma tungod sa mga tawo nga nagkahiusa og serbisyo imbis nga maghuna-huna sa kaugalingong interes.
0: Gipasiugda sab ni D nga pasalig sa ubos balay balaoranan sa pagdusog mga balaoranan sa edukasyon ug literasyon. Aron na siguro nga ang matag probinsya makasinat og paspas nga pag-uswag.
1: International. Balit International, kanato sa Mighty C, alkaline-based na vitamin C. Gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kin DFA karong Lunes nga motambong si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Tigom Association of Southeast Asian Nations with ASEAN karong semana din sa Pilipinas.
0: Nato ni DFA spokesperson Dominic Javier Imperial. Adunay gikatagtang bilateral nga pagisurihan ay tali kang Wang ug Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Mahitungod kang Wang ang hinumduman nga ang US ang una nagpahibalo ni ini. Motambong usab sa mong kalihukan na US State Secretary nga si Marco Rubio.
0: Balitang sports sa tudag ka nato sa ito ay nga DTX 500. Ipukan sa FedEx at Fieldmaster ang barangay na sa score ng 81.

0: 1.78 pero ako ang ilang year 3-0 kasi nagbuna sa PBA Governor's Cup dito sa Arnita Coliseum.
1: Recent pa man sa ilang 19 points kalabaw nga nausikan, naluwas sa Phoenix ang dula kung masipit sa Jeremiah Gray sa iyong katapusang tira alang sa Ginebra.
0: PBA Jason Zon may nagbuna sa Field Masters pinagi siya by 3 puntos hugon si Kerry Bounce na mapatunhay ang ilang kadaugan.
1: Uno diini, nasakmik sa Phoenix ang dula bisan naman sa 42 points ng ipabuhagay sa bagong import sa Ginebra na si Riley Grimsby.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. May KK5 at ordinato sa YTC ang outline base of vitamins. Ang Filipino rap icon niya si Andrew inakadotong sa mga pagdayag tungkol sa iyong performance ato sa graduation ceremony sa Osaka International School.
1: Sa Instagram, may paambit si Andrew pila ka mga litrato nga kuha sa Estonia Her Southville International School.
0: Nakadotong kumbitasyon ng mga siya comedian na mahimong guest speaker sa graduation sa mga estudyante dito.
1: Nililang namulong si Andrew, may pasundayag pagayod siya ato bangas masudyante o mga ginikana.
0: Nahimong hinoon nga sa ka-insan concern ang mga kalihukan na nakahatagog na kong kalipay sa kadaguan sa eskwela. Hashtag sana all na yung semi-concert. Diba? O, basta mga tiyanag tingog, kinagin na siya permitting concert.
1: Si Bill, like, always na concert kasi ang dili.
0: O, yung bago man na si Bill.
1: Hello.
0: Mag-concert-concert na siya, pero sa CR na siya.
1: Sabi na siya mag-concert tayo.
0: Ay, pero pag baka dumunta.
1: Oh, wow, choir member.
0: Choir member, pero ikaw yung pinakayabang.
1: Remember the simbahan.
0: May kanta, bina na siya dito sa whatever. Pero bali niya, baga good. Anang nangagiday kay niya, nanampo ang dalunggan.
1: Sige, sabi naman yung relation, Mil, oh. Nagawa yung mo type ni Mil, oy.
0: Gigantahan na
1: kog. Blue sky.
0: Di makakakuhaan na, oy. Kay Yabagun.
1: Ay, katanya sa kanya ng blue sky.
0: Ayun, nag-inumdum ato. Nasa mong ka. Gaya, maka-type, oy. favorite. Uy, favorite. Bali po ng favorite. Mura ka, leader.
1: Leader of the band.
0: Kuya Dondi! Hello to you, Kuya Dondi. Sa maying gabi, nasitawain mo ko totoong naglangkos sa D3 by Evening Newscast. Ning Adlong Lones. Yes, happy Monday, K5, and Mama DJ Rufa Devero.
1: Yes, good evening po nila ni Madara. K5, Inday DJ Mamtisan.
0: Pamiro na, Hi, this is all mga nagka-hookup ko nung gabi una sa itong D3 by Evening Newscast. Yeah, so my K5 Goose FM by 1. K5 Goose FM sa may Sambonggita. K5 Goose FM sa may Shuttle. K5 Goose FM sa may Tanhay. FM sa PVS sa Tanhay. K5 Goose FM Bar A. Of course, K5 Goose FM may Yuhon. K5 News FM, my God, laon. Alright, as usual, ito hinabiyo na ito ang mga nag-comments sa Facebook Live. Kang Sir Ethan James Sarmiento. Smiling kayo ni si Bill ba? wala dita. Nag-comment pa ganyan, wala dita. Sorry, kaysa pa rin lain dari.
1: Kanga o Termer Floor. Good evening. God bless ang Tisay Mamrufa, GDX Coffee Mix, Lumi Kayo. Shout out Joseph, Flory, Marites Arellano, Ruby, Christian, Aileen, Diday, Hannah Joy Ibasan, Arlene, Dalphin Family, Damarilo Estrada, Budoy, Marisa, Presi, Albert Rose, Ramil, Boyet, Rene, Toto, Tatarigit, Oliver, Escoy, Jomar, Sananamino, Solda, Serena, Yungon, Flames of Tisay, and Mamrufa.
0: Alright, kang mommy, my mommy. Hello, mommy. That's my mom. Oh, ako ng mama. Asa naman yung si Daddy Joel? Oh, akong inahan diya sa iyongon. Hello, Mami Ruena, Dionaldo Devero. Ngayong gabi, Inday Rufa, Inday Tisay. Shoutout ko sa mga Devero family dito sa Saksak, Gumintok. Ayungon, thank you, Inday Rufa, Inday Tisay. Salamat! thank you so much for some mango.
1: Okanga of Venice de Vero. Good evening, Miss Divine and Rufa de Vero. Shout out to Miss Jean Garnica Fabugaes and Sir Dagon Fabugaes. Good evening and thank you.
0: Hello, sister. Venus.
1: Rao. Oh, ginong po, nag family tree.
0: Oh, abang gamay yung family tree sa balay. Ipailalom na ko si Nana.
1: Si Nana nga, dili mukha og.
0: Oh, dili mukha og arf. Alright, thank you so much, though. So, you're welcome and happy birthday. By the way, so my birthday today. Yeah, this is July 20, 2026. Yes, happy birthday, no, so my birthday. And of course, mayong gabi kang Ma'am Emilia Ligar. Mayong gabi, mga ka-K5. Ka-K5, Ma'am Tisay, Uga, Mom Rufa. Shout out sa matagamabuhay, Mami Uga, Georgie, Palalion, Moralio, Tarly, Felix, William, Villarosa, Lina, Team Yog, Susana Bilanggal, Mater, Ognori, Balasabas. Of course, Ugsam, Ugmo, greet ko, Ug happy birthday ng Julita Magdalas. More birthdays to come and God bless. Salamat. Thank you so much, Ma'am Emilia Ligara.
1: Kang Madeline Salamurin naman, John. Good evening, K5 Divine and K5 Rufa. Shout out sa naminaw o nagtanaw sa live. Watching live from Santa Catalina. Thank you, mga ma'am.
0: Alright, Ma'am Joy Fry. Happy listening, Ma'am Joy Fry. Ang pink ano, nagkakaw ko nito siya. Alright, of course, ito ang mga naminaw dyan sa may public market and sa mga, sabi ni sila, sa may, of course, sa may, kanabang Yamada, nga naminaw karon. May pagpaminaw. Gina, kanalso, hi mga K-5, mga, good evening, si Bahong Gas Gamay ni, thank you ninyo mga gwapa, patakdi ko be, Gina.
1: Sa may ipatakod.
0: Sa may ipatakod. Kaya ito, virus, sa may ipatakod.
1: Virus ni.
0: Si Bahong Gas Gamay ni, thank you so much, Gina, kanalso, Bahong Gas Gamay. Salamat, salamat. Of course, time check, it's now 25 minutes, past the hour of 6. The time check, ito ka na ito sa ito ang DTX 500. Of course, ito ang DTX Cuthamix. Ito ang white to see. O kasi ito ang D3 Bio. Alrighty, wala tigong oras. Ang alam na sa ito ka CEO, Dr. Carmel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At ito ang station manager, Sir Vernie Capusaw.
1: Sa itong technician sa Picas Lawa, K5, Gail Andrew Racoma.
0: Ako si K5, at hindi natin doon.
1: Huwag akong sa K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisyo, publiko galing ako sa Negro, sa K5 News FM.
4: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ko si Thorazel. Before, problema siya na ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulay. Pero sukat so niinom ko sa D3 Bio, normal na siya doon akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C.
10: Pag-aay si Shella Grace Mendoza. So, nga, permi ko ba pang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundan na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero yung kain hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
9: Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C.
8: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagamlan, nag-hyper ko sa

0: mukaon. Gana na kay kong mukaon ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Sink, epektibo jud kaayo.
1: Mighty Sink of Alkaline, the vitamin C. Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
2: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
1: Ang kakampiyon ni Estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: radio.
1: Kapyo na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, umpisaan ang sayalang gabi sa mga musikang lakay.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
4: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals
8: ug antioxidants,
9: nga gikan sa palya,
10: ug desugared sugar cane,
11: mga organic compound,
12: nga epektibo
13: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500
15: sa mga butika.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni taga-Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas for Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas for Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 Kaya ang akong ugang Tapos kayo yung BP Nakayos sa DTX 500 2 kakapsul Buntag ko sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Active, wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice Okay kayo mo man ako menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatikos akong banao DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Pag regular na ako menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bayo. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX!

0: ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5. K5 News FM.

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan,
2: normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP.
3: Jud.
4: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kaayo yung BP na ayo sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang,
6: 100 na lang akong sugar.
5: Aktibo jud kaayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Attention yod sa mga office workers.
3: Mga office workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yod og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yod og antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yod ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Monang inom yod mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga cataract, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kaayo ang progression.
3: Mao
4: nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta judayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes,
4: ha?
3: Yes, Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali maguba imo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o Mighty C.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
8: sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dr. Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yes. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
3: GP.
4: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na, Dok.
4: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diham na nagikan ang kwan, disugar to sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: O, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir JP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. champion jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
4: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
8: DTX 500.
11: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
12: tulog pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi.
14: Ubunog sip-unon nako.
13: Nagtay ko og Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
14: abog og taligsi.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kayo
13: ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.

0: ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
1: Unsa man.
0: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og D3Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
0: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3Bio.
1: Correct.
0: Unsa may ganahan mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
4: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: Siyempre,
1: D3 Bio.
0: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede jud ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan attack yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio.
1: Oo.
0: Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio,

0: produce og ketones nga mao'y pinakada best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: T3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butik. T3 Bio.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
3: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
3: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh.
3: Kayang-kaya
0: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
3: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
3: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir GP sa added benefits.
3: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili yun mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
0: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tawo pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin? vitamin D3.
3: Nga naman, Dok?
0: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
3: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Nikulikta, dahil ka, Dok?
0: Oo, siyempre, kay ganahan ko kong D3.
3: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
3: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
0: Mm.
3: Napayo sa Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
0: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio.
3: Mao
0: ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
0: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tampan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
3: Relax, God.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
7: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga pungkod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Buro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nang kidya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
6: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty

0: Ang pagdada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Nawan ang namakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 at lay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palya og the sugar cane mga organic compounds nga epektibo patok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pampaganda ng kutis with 48R protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: May buntag, Sir GP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang Super Antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
0: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
1: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pa nga tambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
0: Correct.
1: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
1: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na, Doc.
1: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow.
1: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon ng mga prutas o utan.
0: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag-DTX 500 o Mighty C jod, matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jod. So, sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi.
5: Sima na lang nawala jod ang sakit.
4: Balik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: mga ka DTX ug ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Dr. Miloy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.

0: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
1: Na-gym po ba ya ako, Sir GP?
0: Amo ba?
1: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
0: Gusto.
1: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
0: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa atong body composition. Matunaw ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
1: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
0: Oo.
1: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
0: Maulagi.
1: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo-accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Say normal ano, kapoy, karang magsigag asa,
0: panlakit lawas.
1: Panlakit lawas, no. So Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise.
0: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
1: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
0: Correct.
1: Sayang na, magsila ka exercise, huwag kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir GP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
0: Mao dyan, Doc. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
0: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
4: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok?
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahiran, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa Judy o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
1: Najit pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inamog kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa Jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkaluwag na ako sa radio na ay DTX 500, ako gitrayo ginoo ang kapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Kasayuran! Sa maayong panglawas, D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika, D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nig track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, Og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Mm. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na mo ayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver. D3
7: Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct, Sir JP. Kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir JP, nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw niya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay ang

0: Alkaline, nga vitamin C.
1: Ako si PC taga-Balensya. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, Diyo kaayon.
0: Mighty C! Mabalik sa mga pagkakas. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
2: Ako nasab si Dr. Ramil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soap.
3: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pagahistugutan karon.
3: Mm-hmm.
2: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo sa itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang itong mga mikrobya to?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
2: Sabi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM. Ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungkol kay mas kitalig niya ang akong maskulo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ESG.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
2: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or magisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo ang GERD.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasi gikagka og mga tam isar GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
2: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip po sa kapinoy. Lahi na jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee.

0: Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya to kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras ka kape ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix og Rayo Coffee sulayin ninyo.
1: Hangtod dinhi na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Basta dahil kong blood pressure.
4: Painin ko sa akong asawa, Ditribayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ano mo lang akong blood pressure?
2: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may Ditri.
5: Kapalit sa mga
2: Ditribayo!
5: Ditribayo!
2: Health News! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7, dumagat ay alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, digapon ka na ito sa Mighty C, DTX sa Fabric Capsule, D3 Bio and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Maayong banta!
3: Maayong banta! Ang gusto ko nga maging madre,

0: 多耳啊。
1: Good man, I know.

0: Adokaraj Mangaka Key 5 Bellas 4:33 now. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Kumustamos mga amigos, welcome, welcome, welcome sa lang edisyon ninyong turmanon atong tulumanon na balitang Key 5 sa umaga. Adlaw karon nga Martes, it's 21 na ning bulan sa Hulyo 2026 mga ka-Key 5. Maing adlaw, maing buntag, Gatran, Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub, sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 Key 5, Jusa Fab, Jumay, Gatran, Susap, mga pagtibig, maing adlaw, maing buntag, sa itong mga pinanggang, mga sukin, tig, paminaw, tibok, lalawigan sa Negros Oriental. Ikan sa unang distrito, ikanuhang distrito, ikatulong distrito ng lalawigan mga ka-Key 5, maing adlaw, maing buntag. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon ang mga ka-Key 5 sa mga nagtikungkong, tikangkang, panihala, sige, tul-i-tul-ira na na mga doy. Bangon na sa mga nagtikungkong tikangkang pa, sila ang atagsa-tagsa ka mga higdaanan niya karoon. Samtang nagpalanog or nag-scroll-scroll na sila ang Facebook o naglantaw na sa itong Facebook Live mga ka-Key 5 pa. Ato nga pagtibayag, may nga damang butag, Dibok Lalawigan, Ingon Maning Dakwan, sa Damagate, ng Kilangkuban sa 30 kabarangay, ang particular ang barangay Kamanhag ka, kundi inano ka ng 97.7 Key 5 News of Fab, Jumayate. Ato sa nga pagtibayag, may nga damang butag, sa may merkado publiko ning Dakwayan, gikan sa Building 110, Patasan, Gulayan, Itugan, Karnihan, Bularan, ya sa may South Pole area, Vegetable Section, o ingon man sa may painitan, mga ka-Key 5, may adlaw, o may butag usab, sa ato mga pinangga, ng mga vendors, cargadors, parking boys, sa mga kaigsuunan na ito, ang mga drivers sa may merkado publiko ning Dakbayan, sa mga naka-standby na, o ingon man sa mga mu-standby pa. O sa mga driver nga wa pa nakauli, kay tungod na biyahe o gabi, ikadlawon mga ka-Key 5, may butang, gikan sa Pinika, Babalhabal, Bihar, bus drivers, good morning. Good morning, usab sa mga pribadong drivers nga nagbiyahe na karon padung silang tagsa-tagsa ka mga destination. Ilabi na mga ka-Key 5 no sa mga gikan pa sa layong dapit. O nga nagbiyahe na kay tungod distansya ang ilahang lugar nga gitrabahoan, amping-amping kinahanglan nga baskog ka mga ka-Key 5. Kung paggikan sa inyong balay, yun yung mamainit ra ka kinahanglan nga pilion nimo tong kape nga dili kay kapilan kun dili kape na tambal pa. Ang ato nga DTX sa Kufi Max. Kinahanglan ka na ang imuhag nga piliod mga ka-Key 5. DTX Coffee Max, ang kape nga mutabang kanimo sa paghapua sa mga hugaw sa imong kalawasan at the same time, muna'y nag-inusarang kape mga ka-Key 5 na mupaslim ni mo, tsara. Lantaw ni mo nga dako naman kay kagpuhunan, nag-income. Pag DTX Coffee Max mga ka-Key 5 sa ato nga DTX Coffee Max, gawa sa pagtabang niya sa paghabwa, sa pagpagawas sa mga hugaw sa imong kalawasan, tabangan sa kaniyang medyo Muslim. Oo, mura kag pana, imuhang body artista. Kuka kula body. Pero dili 1.5 ha katong litro. Kuka kula pero litro. Ato ka pagtibag, may adlaw, may butag, ni Mama Junali Ilong, good morning. And of course, good morning to Ma'am Shirley May Pumorka dia sa may Zamboang Gita. Ang ato nga Mighty C o D3 Bayo users. User dia sa may Zamboang Gita. O gangyan, tibok pamilya mga ka-Key 5. Nag Mighty C, naka D3 Bayo pagenda. Ma'am Shirley May Pumorka, maing butag ni mo dia, Ma'am, sa may Zamboang Gita. Philippines. Mga doy. Diya na siya sa taga doy ni si Mama Shirley May Pumorka mga ka-Key 5. And good morning also sa itong ni Ivory Ivanal. May buntag ma'am. And ni Ma'am Mars Arlasa. Good morning. And good morning also to Ma'am Joy Fry. Hello James. Good morning. May butag sa nimo diha Ma'am Joy Fry of Ahong Sibulan. Salamat sa inyo nga parain nga pagpaminaw, sa inyo nga paglantaw. And of course, good morning to Attorney Coley Bismanos. May butag nimo diha Torn. Og ni Ma'am Attorney Sheila May Parolino. May butag. Og may butag usab ni Kunsihal Dundun Blanco. Salamat kay Kunsihal. Simong mainitod niya. Oh, And of course, itong itimpayag may butag si Kapitan Charlito Yupo, ang ato nga EBC Presidente sa may lungsod sa Bacong, nga always nga naka-K5 o naka-DTX sa Kofi Max. Kapitan Charlito Yupo lang rin matabang na may butag ni Maria Kakapa. Pa'y hulungihong mga ka-K5 nga cancel ang eleksyon. Pabor sa naglingkod, kaluoy sa mga tao kung ang naglingkod nila diha nga sige nang galingkod, wapoy barug-barug, way lihok-lihok. Aray naka-diperensya karon mga ka-K5 but hoping basin. Naagyo'y eleksyon para po makabalos ta. Iyas at gayo, walay eleksyon kaya dita kabalos. Sa mga nangapilde, luya na nagpanikad na kay filing na rong September 28 ending, dili na ninyo idayon, very wrong. Hanglan yun na ninyong idayon para sa makabalos itong kabalos para makaribansa itong mga nangapilde anak na. And of course, good morning sa tanan-tanan ng mga Barukilio family dia sa may panuntuban Dawi sa hibina nila niya Andang Beauty Boy o ni Ma'am Dindin, Ma'am Lin, of course ni Ma'am Sinin na Bandukilio nga naada sa may Belgium siya yung unika iha nga si Ma'am Angelica Bandukilio. Good morning and good morning also to Dorex di Kapintal Mugbalay mga ka-K5 si Dorex laya pangitaan sigurado yung kang tinaw limpyo hayag kayo ang inyong balay kung siya mo pintal hayag pa sa inyong kaugmaon nang Dorex lang sa kalam kaya nga butag ni Mama Marilina Bukog nga naminaw na ito karon. Salamat sa imuhan nga pagpalanog Mama, welcome sa itong programa nga balitang K5 sa umag. Anyway nga pasensya na kayo kagabi mga ka-K5 ha, doon na ito atong higala diha nga si Jojo nga nangimbitar but santo si nga nakatulog manuntag sa'yo pasensya yun kayo, nagplano patani ko gabi mga ka-K5 nga magpagasolina kay lagi na i-increase nga 4 karon matar unsang pagkaunsaan nga nakatulog mo hinon wag yung taon ko kapag gasolina but sige lang pag wala tay kuhan sugar mommy sabi si attorney Bimbo tapos si former governor Henry nga sugar mommy nako pirulaki ala sige salamat ninyo diha may butag sa ito ang higala mga kakipay mga itong kanhi gubernador nga si Henry Pride Tapas si may butag ni Mida Sales of course sa tanan-tanang nagpalanog karon sa mga nagtikungkong tikangkong sa mga nanay, tatay, ati, kuya, dudong, inday o mama, papa ka nga sayo nga nagtikay-tikay nagtikaw-tikaw silang tagsa-tagsa kapanimulay mga kakipay ba tungod kay nagpreparar na sa ilaha mga estudyante sa mga duna pa yung mga klase diha na lasige bangon na bugat kay ibangon samot kung kahibaw ka ng klase na sa pero kung ganahan ka mga ka-K5 nga makaangkon kag nindot nga kaugmaon dapat mo bangon ka nindot nga kaugmaon pinaagi sa pagpaningkamot wala siya nindot dili kay pinaagi sa paningkamot nga og pagpangdaot medyo dapat ingay na mga ka-K5 ha na kay concern na direct the person istoryahanay lang yun yog dao tayo glibak na kayo ang inyong ginalibak nami kayo kaong nami kay kinanan mga mahalon nga hotel restaurant kunyang nang libak changi na tao I'm not putting down sa mga changis boys girls ang kong vote ipasabot is mauna siya lami man sa tiyang pagkaon sa changi mga ka-K5 samot ng painita naghan kay mga bigatin nga muanha diha samot sa kalami sa pagkaon what I'm trying to see is kung dili man tanan nga nas Changi kay tungod ganahan sa Changi ang uban is maura gyud na akong nagihatag sa ginaingon nga ang buhay ay wither lang. Hello Sir James, kumusta man ang imong kabuntagon karon diha malipayon kaayo ang group chat gabi yas pero lagi ko kalahutay oy nakatulog ko pasensya gyud kayo mga barista kay ninyo diha Katrina Salamat yun kaagad ni Attorney Sheila May. Paki good morning na lang ko og magkita mo ha. Oh no, not good morning, paki hi na lang. Mama, Attorney Sheila May Parolinog mga kakipa. Graduate ni siya sa Foundation University. Hello Sir James, great day na akong may butang. Among silingan rin sa may Maderita home sa hilabi na sa akong mama Inday. Huwag ni Papa Manuelo Lagrama sa tanang Lagrama family may butang. Huwag kanin mo Sir James may butang. Salamat sa pagbasa. Huwag happy Tuesday morning. Happy Tuesday morning na may butang. Ato sab ng itimbiyag may butang si Kapitan Monico Tindak kay hapit na piyang ugos mga kakifo. Karong 26 mag-start ng Ilahang Leon Kilad. Ayay! Na kayong kalingawan diya sa may Bako. Pagka-ugos na po ang ilahan na pong half of the month's activities sa bengon sa ilahang Fiesta Celebration. Grabe ang kalingawan sa kabatanunan diya sa may lungsod sa Bakong mga kakifay. Of course, good morning to Ma'am Ayen Brava diya sa may Shaton and to Sir Hilario. Kamang butag ni Sir. Ang mga igala diya sa may Shaton, mga kaki-five sa Tarantaray. Ang mga kaki-five, mga pinangga na itong sulit listener sa may Shaton, may buntag. Kinabi na ni Makoy! Buntag ni mo diya, Koy. Huwag may buntag usab ni Obrero Tihamu Vivincia diya sa may Bahong Pandan. May buntag ni mo diha, ma'am. Salamat sa imong paglantaw, paglili sa ito ang programa, sa ito ang Facebook Live sa K5 News of Fun 97.7 Duplicate Hour. Following standard time, mga ka-K5, it's 4:44 in the morning. This time, check ato nag-iapon ka na ito sa ito ang pinaka-epektibo nga D3 Biop. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Sa iba ka mga ka-K5, ang ato nga D3 Bio, aduna ni siya virgin coconut oil. Yes, tamang-tama. Insakto gyud ang imong nadunggan mga kaki-five na adunay virgin coconut oil lang gamutabang kanimo sa pagpatay pagpakgangan sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan hilabi na kun ikaw karon nakasinati ka pag ubo sipon hilana trangkaso sakit sa kalawasan mga kaki-five kana tungod kay adunay bakterya nga nakasulod sa imong lawas kung gusto ka nga pakgangon ang mga kaki-five ay napaglangan palit na og D3 Bio aron sa dali kini imong kaayuhan tungod kay sa D3 Bio dasig gamaayo ka. D3 Bio mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Ato nga pagtimbiya usap, humayin nga daw, may butag ni Ma'am Josephine Ramirez. Hello mga kaki-five, good morning, watching from Amlan, Philippines. May nga butag ni Maria, and of course ni Ma'am Obrero Tihamo Vivencia. Good morning, Sir James. Shoutout ko sa akong lalap na si Terio Sibunga nga always naminaw sa K5 diha sa may Bangkulutan, Zamboanggita. Ug mo greet pud ko og good morning sa akong mga anak nga sila si Juvelin, Jeff Ward, Jisril, Jay Justin Jr. og Rihanna Crystal Joy. Salamat Sir James, watching you from Diversion Road, Bahong Pandan. Ato sab ngayon timbiyak may buntag si Ma'am Julieta Dumasi. Good morning, Alberto Norbing. Di matabang akong amigo Norbing. Di abin akong mauni di day.
1: Ayay buhay.
0: Sinubing maday to. May buntag Sir Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City, Zone 50, Negros Occidental. Ming aga na sir sa may Negros Occidental mga kaki-five. Alas sa 4:47 na dito maglangan ato ng dawato na itong mauban nga nakastandby na alang sa pagpabot nato sa mga presyo sa mga nagunang kapalaliton karon diya sa may merkado publiko ng Duckman sa Dupagay. Nakastandby si kaki-five Dundon nga naka-extend the food supplementary paling nga K5 Dun. Good morning E-K5 Mo.
2: K5 Balantay Merkado.
3: Good morning. Dili gyud mahimong mag-maintain ang mga presyo mga kaibab. Pero na ang atong update karon sa ato ang sibuyas, sibuyas ni magkaroon ni nga lingin, diri ni daho na tag 120 ang matagkilo nini. Ang atong ahos, 130 ang kilo. Ang palaya, 80 pesos ang kilo sa atong ampalaya. Ahos atong patatas, 135 per kilo. Aksal, medyo atong aksal ka na, medyo ubos-ubos na, 140 pesos ang matagkilo sa atong aksal. Atong kamatis, 115 ang kilo. Atong kamatis ka na, medyo nihit ang supply. Sa yute, talgis ang buok, ay dipili ni Sidakot, adunay 12, adunay 11. Ang string beans, kung sintas niya, string beans, ay 60 pesos ang matag kilo. Carrots, 75 ang kilo. Cabbage, 70 pesos ang kilo. Chinese pichay, ha? Chinese pichay, ay 70 pesos ang per kilo niya. Atong luya, saka atong luya, kanong kita, ay 130 ang kilo. Ang atong talong, ay 60 pesos ang kilo. Kalabasa, 33 ang matagkilo sa itong kalabasa. Tapos atong pipino, ha? Green cucumber, 65 pesos ang matagkilo. Ang litos, ha? Litos, isa itong ganahan na pang kuhan o burger, ha? Litos, 280, ha? 280 ang matagkilo. Siling isbara, siling isbara ito makipapat sa 45 pesos ang matagkilo. Tapos ang apara, apara, bisol, karnabal, orin siya magigap, 55 pesos ang kilo. Pitsay nga bisaya, pitsay nga bisaya, 85 pesos ang kilo. Ang alugbate, kinilo na itong alugbate rin magigap, 55 pesos ang kilo. Tapos atong okra, 100 pesos ang kilo. 100 pesos ang kilo. Sir, asa to si kagigap. Sir, ang saya, mihit na itong supply ka lang, sir.
1: Ang hihit ng karong supply, kanyang kamakit yun, o kanyang white onion, o palaya.
3: Atong luya, kamusta?
1: Yung nangyari pang simana, wawa kanyang palaya. Di pa mo abot.
3: So, atong hihit ng supply, kamatis,
1: palaya, o palong, white onion, luya. Wala.
3: Luya. So, kagapon, wala kayo na yung supply mga, kana. Okay, so mura to kakita ba? Salamat kayo sa... So mura to kakita ba ato ang update karon diri sa ato ang South Pole Market diri na kompleto gayud ang mga nag-distribute at ay mga kasiklaseng mga utanon o mga lamas makikita. Okay, so mura to kakita James alang sa balitang Kiko sa umaga. Hindi yung kakita doon dito sa nakaits na food supplement di paling para sa kampiyan ng balita, servisyo ni ko o kalingawan sa Negros. Kiko News Affair.
2: K5 Balantay Merkado. Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
0: Ato koras mga ka-K5, alas 4.51 na pa rin sa ito ka-programa ng balitang K5 sa umaga. As always, kamaligapon si ka-K5 James sa D3 Bio Bando Kimyo. Ato nga itimbiag may buntag si Ma'am Janice Rimo dia sa may Mabinay. Good morning, Ma'am. Oga si Ma'am Ana Marie Cornelia Suganat may buntag. May buntag usab, pag-usab ni Ma'am Sinin Bando Kilo dia sa may Biljong. Good morning, Ma'am, and happy Tuesday. Unsa na adlaw dia, Ma'am? Marag Lunes patingali sa ilaha mga ka-K5 kay ulahi sila og usa ka ay oras. Dili usa ka oras, ha? Mga pinaguro to ka oras. Basta karong mga takna sa ilaha, paingon pa og gabi-i. Kung gabi-i, kita dali buntag. Kung sila padulong og katulog, kita padung og pamahaw. Muna nga, ka-birthday na sila. Ay, bilited happy birthday dahil ni Justin kagahapon, ha? Bilited happy birthday ni mo, brother. Asensya, giyod. Nga, wata ka. Dalik yun, takatulog yun ko. Nasa diha, wagani ko kapagas. Happy, happy, bilited happy, happy birthday to our friends. Justin. Dizon. Oh, Justin Dizon. Sige na ito yung family name ko. Basta, ang iyang middle name is Dizon. Unsa ra gyud siyang secretary Vince Dizon. Hello Sir James, ako kong igrit og maing buntag ang among mga silingan nga permi nga niya Minaw og Key 5 diri sa may Talalaka. O sa among nga konsihal nga si Konsihal Idmar Tata Bigay, maing buntag nimo konsihal og sa tanan-tanan nila nga Minaw sa tibuok ka Negros Oriental. Salamat ninyo diha sa may Talalak mga ka Key 5 sa Santa Catalina og sa tanan natong mga sugid di Pabinawa. Pinagpalanog karong tak na. And of course, good morning also to Ma'am Juveline Cuanco. Matod pinay, good morning Sir James. Igrit na kong maingbutag ako ang partner na grabe kakugihan nga sayo kayo nga naglungag mang laba manili adi mataba. Pariho me. Actually ako, gula ko yung trabaho mga ka Key 5. Kung dili ko mo duty, narakos balay manilhig, manglimpyo, maglungag sad ko. Pero while na ko na, while gibuhat na ko na natulog. So damgur na ito na itabo. Maing buntag, ay, ni ka K5 Break, Wibas, Villa Flores, maing buntag, K5 Break! Ang ato nga amigo diya sa may manhuyod, tanhay, bais mga ka K5, pag-iapin na lang daw ang ayungon og bindoy kay silingan. Alam, sige, maing buntag ni mga K5 Break. Okay, good morning, usab. Dato nga kauban diya sa may pikas lawak nga si Blasley Batman. Hindi matampal. Maing buntag, ha? Sir James, igrit na ako ang mga nanong family. There is my Sikihor, ang naminaw sa Key 5 News Farm. May nga buntag, sinabi na ni Anthony Nanok. Kana lang, og salamat sa padayon nga pagtimbaya. Basta kayo mo message lang, makitaan lang, timbaya, basahon. Anyway, good morning, di iPod ni former board member Corta Matthew Tavas, mga ka-Key 5. Salamat kayo po sa imuhang gipadala og sa imuhang mga manindoton nga mga tambag. But again, sige lang boss, moabot na taan ang panahonan niya. Sa to, pasagdan lang sa to na to. And of course, good morning. Good morning. Isa mo ni siya. Ay, ano mo ni Koreano, be. Ayaw kong inchik-inchik ka, mga ka-Key 5 niya. Hindi mo ibutang imong pangalan. Di yun ako na mabasa. Hi, day ni Juicy ka. Nga mulupad nag-Vietnam. Work-work na gin siya. Palayo na gin siya sa nasod, mga ka-Key 5. Juicy Juice. See you on. Basta muna na siya. Randy Artisans, Artiaga Santisas, good morning. Good morning, Brad James. Shoutout ko ni Jane Cabaldo nga naka-DTX Coffee Mix na kumbati. Salamat, Brad. And also, good morning to Mommy Joy Fry Amping para dili malumping. Lumping, good ko no nga. Bisan pag dili mag-amping si Mom Joy, dili na siya malumping kay kamao na siya. Diba, Mom? Lumping, mani noon. Butchok na si Pepe. Ang mga PWD mo'y dapat mag-amping. Ay, buntag, di mo pag-usap, ha? K5 Break, ha? Diyan sa may, muna to, tulokabok yung address mga ka-K5 Bais, Tanhay, o Manhuy. Ay, wag mo sa kabalo kung asag yun ni siya kay NFA, mani siya. NFA, ha? Not NPA. Ay, yay! Ay, nga, buntag, usap, ni Axel, na naka-jackpot kay Gagapon, Bus Axel. Ang giyatagan ha og ni Ma'am Sheila Media kon Sheila Maria diha sa may Palimpinon maing buntag matod pa niya happy piyesta in advance Tanhay City. Oy, happy na piyesta sa Tanhay. Filipe Salva di matabang maadto tas balay rong 25 James ha 25 Sabado. Ah, pwede kayo kay Sabado. Adto ta na Pilipas Filipe Salva mga ka-Key 5. Ito nga kauban nga pinakakusgang backup po ni Sir Governor Henry Tapas. Kauban sa kagutom, kauban sa kabusog, kauban sa kalipay o kagol. Di ka dapat magkuhan na pan ha, kanang bay, di ka pwede mag-ihaw baboy. Sulod na baka sperm. Magmanok rata, manok isda. Salamat kay sa imong imbitasyon na Pilipi Salva sa may Tanhay City, mga kaki-fight. Ato ko rin sa alas 4.57 na mga sugi ni Pamirao. Kining oras nga ito, nag-upload ka na ito sa DTX sa 500 kapsul. Ang mutabang ka sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes. Nga posibleng magresulta sa paghanap sa imong pananaw. Posible usab kini nga magresulta sa pagkaputol sa imong kabut og tiil. Kung gusto ka nga malikayan ang maong sakit ay napaglangan pag DTX sa 500 kapsul, mga kakifay. May nga butag ni Ma'am Emilia in Ligara. Good morning, Ma'am. Salamat sa imo nga pagpalunog sa Key 5 Duza 5 Dumagere. Dito maglangan ani ana mga detalye kon uluhan sa atong nga balita ning adlaw nga Martes. Uluhan sa atong nga balitang lokal na LGU Baez uban mga stakeholders nagpahigayon og tigom ba kontra RSSI. Atong nga balita ang showbiz, Moira de la Torre nagandad na sa nagkaduol niyang konsyerto. Sa City Hall Report, the Mayor Cigar Barya nilantaw sa live stream sa FIFA World Cup final sa Rizal Boulevard. Ang tagya sa ato aga police report, ipayuhot og droga na dakpan sa kabilisan sa Sibulan. Capital News, 174 milyon ka pasos nga balor nga proyekto na dawat na sa probinsya gikan sa Dole. Samtang sa atong regional doon sa tricycle og motor, nagbangga usa patay usa sa maray. At national doon, si Nado, gibutuhan na kagahapong adlaw ang pagdokumento sa pinansyal ni Sara Duterte. Atong adugang balitang national, mga dokumento sa bangko ug buhis ni Vice President Sara Duterte. Labing maayong dipinsa batok sa unexplained world. Kini sumala pa ni Lusak, kontu Lusak. Atong balita international, masalapad ng engkwentro gika Brakanya human sa pagkamatay sa US soldiers sa pag-atake sa Iran. Atong balitang sports Spain, kampiyon sa FIFA World Cup. Makakifa ay mga suking tigmo na itong oras alas 4.59 binaka. Huwag ka itong mga balita nga ngayon yung masaya ng kompletong detalye sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa Key 5 News of Alta 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdo Cramiloy, Area Manager Santa Catalina Mayor Pai Bobanyana Ligan, itong Station Manager ka Key 5 Sir Bernie Cabusa, Panato Speakers Lawak atong Technician Key 5 Abo Duin Olpusa. Huwag ko ninyo mga suking tigmo na sunod sa oras at tungan ng programang balitang Key 5 sa umaga. Kinilagap sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka Key 5 James D. Trey Bayo, Bandung Ilo.
2: Balitang Key 5 sa umaga. Balitang Key 5 sa umaga.
0: Matod pa ni Pilipi Salva, mga ka Key 5 isda ra. Naisinugbang isda, pretong isda, iskabitsing isda, tinulang isda. Bahala bisag unsaon pagluto ang isda, basta kay di lang yun magkarne. Likay sa ESF. Unang di sa mukha o karne. Although mga kaki-five, once again, ha? If nakahinumdom or nakadungog mo sa interview ka ni Anto, the former Governor Henry Tapas, na ang ESF walay epekto or dili makatakod sa tao. But kung naduna kay mga binuhi nga baboy or muadong mubisita ka sa mga farm, config, nga piggery sa imuhang mga higala, ayaw sa lang gano'ng kao baboy. Kaya basi ka ito yung magkikao na ito siya ESF. Maalahig ang imong higala, mapildi sa iyang panginabuyan. So, ayaw, likay sa baboy, kay basig na ay ESF. Lata pang Key 5 Break with us, Villa Flores. Yes, you're right, Brad. English paka ang palaka. Yes, you're right, Brad. Brad, I'm working at Manhuyon. I was born in Tanhay City, but recently I live in Baez. Adi matapa! Ina, yun kayo basta maka-EDB mga ka-Key 5 kayo maka-English. So, ayan yan ako nagpalit og EDB. Well, asig maka-English at ko parehang Key 5. Alas 5:01 na mga ka-Key 5, mabalik ka lang sa mga detalye sa itong mga balita. Human lamang ninisabay.
2: Balitang Key 5 sa umaga. Balitang Key 5 sa umaga. Key 5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skwila kay sige ko gabsin, mo na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.
9: May na

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4 Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4 Biotic,
1: ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay
1: o bed rest.
2: Clinicas 4 Biotic.
3: Mag-joyride man to bigga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man ini. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhunog sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
14: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas 4Biotic na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
5: Ato karan sa lasing konway pinabanga ka K5. Aparenta sa ato nga programa ng Balitang K5 sa umaga. Kamaglangan na niya ng mga detalye sa ato ulohan sa mga balita ning Adlaw Martes.
1: Balitang
5: sa ato nga balita lokal na LGU Bain sa uban ng mga stakeholders nagpahigayon og tigom kontra RSSI. Usa ka tigom bahin sa pagdaghan sa Red Stripe Sofa Skill Insect. Ang nakapekto sa mga plantasyon sa tubo. Din nga gipahigayon sa Option Evacuation Center nga gipanguluhan ni Vice City Mayor Luigi Marcel Gunye. Atol sa mga tigom, gipahibalo ni Mayor Gunye ang partisipante nga syudad sa bain sa opisyal nga nadeklarar og state of calamity. Kaniatong Hulyo 3 ng tuiga, subay sa assessment report nga gisumiti sa City Agriculture Office. Among deklarasyon na nagtubong sa pagpadali sa pagpatuman sa mga lakang aron makontrol ang mga maong piste o masiguro ang mga epesyenteng paggamit sa mga kahinguhaan. Ang local government na bain sa ubo sa pagpangulo ni Mayor Luigi Gunye, pasalig or gipasalig na muhatag giniog subsidy alang sa mga insecticide o unahon ang paghatag og tabang ngadto sa usa ka libo ka mga rehistradong gagmayng mag-uuma sa tubo depende sa pagkaanaa og hustong paggamit sa calamity fund.
1: Balita Entertainment.
5: Tabdag sa itong showbiz mga kaki five. Moira de la Torre nangandab na sa nagkaduol niya nga konsyerto. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki 5 Clarice Rulian na Iki 5.
1: Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment. Ang sikat ng OPM artist na si Moira de la Torre nangandab na alang sa iyong umabot niya konsyerto karong October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Gipaamit ni de la Torre ang pizza sa iyong konsyerto pinaagi sa usa ka post sa social media niya itong hinapos sa simana. Mabot sa singer-songwriter na mga tiket alang sa umabot niya konsyerto mahimo nang mapalit sa dili madugay. Unang gipahibalo ni de la Torre ang iyang konsyerto kapin sa usa ka semana ang milabay ato sa paglusad sa listening party sa iyang album I'm Okay Deluxe. Sa wala pa siya nahimong usa sa mga sikat nga OPM artist, may appeal si de la Torre sa singing competition sa ABS-CBN ni The Voice of the Philippines. O karon na ilado siya sa iyang mga hugot nga kanta sama sa malaya, paubaya, ikaw at ako, tagpuan o kumpas. Nga nagpahilak o nagpakilig usab sa iyang mga supporters. O kung katang balita showbiz, nga hatod kinato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si ka K5 Clarice Rulian para sa kampinyo balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
5: Sa abdag sa itong City Hall Report, na Mayor Cesar Barria nilantaw sa live stream sa FIFA World Cup Final sa Rizal Boulevard. Sa detalye, hatod ka nato ni ka K5 sa Iril, DTX sa 500 Drupa, IK5.
1: K5 News FM Live Report.
7: Si Dumaguete City Mayor Chiquitin Cesar Barria, bisan sa iyo sa kanao, na hindi mata kini kaupan ng mga football fans. Nilantaw sa live stream sa Rizal Boulevard. Kagapon atun sa finals init sa FIFA World Cup tali sa Spain og sa Argentina. Matod pa sa mayor nga iyang gihulma pagbutang live stream diyang dapita aron makita kini sa mga mahilig sa nata sa football nga nilandaw. Pagandot sa katawan lakip daw sa mga pipila official sa request sa Magete ang duyog sa mayor aron na makita ang finals. Inoon, nagpasalamat sa mga mayor sa tanan nga nisaksi atun sa mga kalihukan. sa ira na to nga si Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya ang may ligon sa kinisanatan sa football yan tong batanon pa patod pa sa mayor nga bisan unsang kalukan sa natan sa sports para sa itong mga kayusas dakpan sa Dumaguete iyang kini niya suportahan para maghanta kinig kalingawan sa tanan. Ang balita ni Bate ito na kanindo sa D3 Bio, DTX 500 o MyTC. T5 sa Iril, DTX 500. Pasang ang pinagbalita sa Servicio Publico, Kalingawan sa Negros, T5 News FM.
8: Balita K5 News FM Police Report.
5: Samta mga kaki-5 sa ato nga pulis sa reporting payuhot og droga na dakpan sa kapulisan sa Sibulanda. Natiklo sa kapulisan sa lungsod sa Sibulan ang usa ka 34 anyos nga ulitawo nga nakuhaan og shabu sa bypass operation sa Purok Trensa. Takop sa barangay Kang Mateng Sibulanda, kiniatog Domingo sa gabi, Hulyo 19. Ang suspitsado wala nahinganli sa kapulisan nga taga-barangay Purok, Kuntaga, Purok 4 sa barangay Kang Mateng. Nakuha sa kapulisan ang usa ka putos nga hitas sold the transparent plastic sachet na dunay sunod nga ginudahang shabo. Mamay gibugaton nga muabot sa gibarbaran nga 0.8 nga gramos. O gandunay standard drug price nga nakantinad kini og 5,440 pesos sa lakip usab ang na-recover ang 500 pesos nga bill by bus sa Manila. Nakaroon na kasamtangan ang ana sa kustodiya sa Sibulanda Police Station ang suspetsado. Samtang gihanay na sa kapulisan ang pagpasangan og kasong kalapasan sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165.
8: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
5: Labdag sa laing abahin sa itong madugang mga balita sa Capitol News sa 174 milyones kapasos nga balor sa proyekto na dapat na sa probinsya gikan sa Dolecha. Sa detalye, hatod ka lang po ni K5 Roy August Bustillo, K5 Boss.
8: K5 News FM Live Report.
9: Mga provincial, silalam ni Governor Manuel Chaco Sagadaparia, gidawat ang turnover kaping 174 milyones ka pesos na kantidad na tabang sa panginabuyan o suporta alang sa tupad para sa mga binipisaryo sa Tibok Rion sa Isla San Negros. Ang maong kandidat gitunol kini, walaan ni Dolly Secretary Francis M. Tolentino at also sa kaprograma na inubanan sa amahan sa syudad ng si Mayor Manuel Chikiting Sagadaparia o ang mga provincial board. Ang maong tabang makabinipisyo kini, 20,000 ka mga trabahante, maguma o mga disadvantage nga individual sa Negros Oriental, Negros Occidental, o si Kihor, o kini magdugang o oportunidad para sa malungtarong panginabuhian, dugang trabaho o kalambuan sa komunidad. Gipasalamatan dako ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya ang Department of Labor and Employment o sa nasudlong gobyerno ng representaran ni Dole Secretary Francis Tolentino. Gikan sa Kapitolyo, kasi ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Regional. Sabtag sa ato kabalitang regional. Tricycle o motor nagbangga, usa patay, usa sa barangay. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Divina Tindog, K5.
8: Balitang regional.
10: Usa ka driver ang nakabsan sa kribo exam tang usa pa ang naangroman nagkabanggang usa ka motorsiklo tricycle ubay sa Negros South Road sa barangay Cruising Paluban na Negros Occidental. Adong Sabado sa gabi, Hulyo 18. Ang driver sa motorsiklo nga usa ka 23 anyos nga construction worker o residente sa Bacolod City mao karon ang gaatubang sa investigasyon. Sa report sa Paluban na Municipal Police Station, nahitabo ang aksidente pasado alas 10:15 sa gabi iyang padulong sa amihan ng direksyon gikan sa Hiligran paingon sa Bagos City ang itong nga Rossi DL150 Sprinter na motorsiklo gabinin sa suspekta ang pagkabot sa maong dapit talitang bitipas o gitabog sa pikas karsada ang pulang Honda 155 na tricycle gabinin sa usa ka 53 anyos na tagapurok Tondo barangay Mabini Valladolid hinungdan sa grabing salpukan gumikan sa kakusog sa impact nangalagpot ang duha ka driver sa simintog na kabatod o grabing mga samad sa kalawang sangan gidali pa og dala sa mga personal sa pulumpadan MDRIMO ang duha nga to sa Valladolid District Hospital apan dideklara nga dead on arrival ang driver sa tricycle alas 10:24 sa gabi tungod sa cardiogenic shock to multiple traumatic injuries. Kini nga balita hatod kada sa YTC ang alkaline based na vitamin C. Kini sa K5 at Divina Tindog para sa kampiyon na balita sa Official Publikong Kalingon sa Negros, K5 News FM.
8: Balita K5 sa umaga. Balita National.
5: Samta mga kaki-5, sa itong kabalitang nasyonal, Senado mabuto kabayan sa mga dokumentong pinansyal ni Vice Presidente Sara Duterte. Masaligo ng mga piskal sa House of Prosecutors, kamubuto ang Senate Impeachment Court na diin kagahapon at lawan. Ipaboran na ang naisampina ang mga record sa panalapi ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa sa tigpababa sa prosecution niya si Benjamin Tolosa Jr., mahinungdanon kini nga mga dokumento aron na masuta kung aduna ba'y gitago nga bahandi ang Vice Presidente. Among nga pagbuto nga gikatakda kagahapon at lawan diin nagmalampuson nga mo'y giisip nga usa ka labing importanteng desisyon sa ikapitong ka mga adlaw sa impeachment trial. Isgutan usab ni Tolosa ang impeachment trial ni kanhi Chief Justice Renato Corona kaniadtong 2012 aron pamatud-an ang mga balaod sa bank secrecy dili babag sa usa ka impeachment proceeding. Sa
11: Balitang National,
5: mga dokumento sa bangko ug buhis ni Vice President Sara Duterte ay labing maayong dipinsa batok sa unexplained world time. May sumalap pa ni Tolosa. Sa detalye hatod ganito ni Key 5, Rufa de Vero, Key 5 mo.
11: Balitang National.
12: Gisugyot ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na ipakita sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang mga records sa bangko ug abuhis, isip labing maayong depensa batok sa mga pasangil sa kalit nga pagbuhong sa iyang bahandi. Matod si pamaba sa House Prosecution, kini nga mga dokumento mao ang muproba kung tinuod ba o dili ang mga taho sa Anti-Money Laundering Council kun AMLC na nag-ingon nga doon na siya gitago nga kwarta sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun SALN. Ni Karen Tolosa nga dilita ng account ang ilang susihon kung dili kadtura nga doon ay kalambigitan na 6.7 million pesos na kadunalahang transaksyon gikan sa 2005 hanggang 2026 sumala si sigong opisyal sa AMLC. Sa pikas bahin na nilipod ang kampo sa Vice Presidente, pinaagi sa pag-ingon na binakura ang maong kandidat tungkol sa pagbalik-balik ng deposito, pag-withdraw uga pagbalihin sa kwarta sa kagalingon niya nga mga account. Kini nga balitahod ka na to sa Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Sa D3 Biotis 500, ay mas need to extra coffee mix na kahapi ka na nag-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Sa Rupisyo, balikog hindi nga sa Negros. K5 News FM.
11: Balita International.
5: Dagdag sa atong kabalita gawas sa nasod, na mas halapad ng enkwentro, gikabalakan human sa pagkamatay sa US soldiers sa atake sa Iran. Sa detalye hatod ganito ni K5, Shara Marie Humilio, K5 mo.
11: Balita International. International.
13: Pagkakuang kabalakang ang kamatayan sa mga sundalong Amerikano sa mga pag-atake sa Iran sa Jordan o Iraq, mahimong grabing ato sa mas labad nga paragbangi. Sa miaging si Manigong Permasa

0: magkakaroon. Kining abilidad ko nato sa Mighty C Alkaline Base na Vitamin C. Inubanan sa Detox 100 Detox Coffee Mix, nagkakapi ka nagka-detox. Kapabalitagi ka sa New Center. Kini sa K5 Shara Marie Humila para sa kamulyon ng abilita sa Rebisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports! Alas 5.22 na mga ka-K5, kining oras nga itong ligapod ka na ito sa DTX Coffee Banks, nagkakapi ka na naka-detox ka ba? Matag sa ito ang abilitang sports sa Spain, kampiyon sa FIFA World Cup. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5 Cyril, DTX sa 500 drop, i-K5 mo.
2: Balitang Sports!
3: Sa balita na ito sa sports, karong anlawang gilangkad sa raso sa Spain, ang corona sa FIFA World Cup. Sa dula kagapon, di Julio 20, si Ferran Torres sa Spain, kinsa bibuli sa extension na ikaoras, point na ka-shot sa goal. Nga sa rin na mato pa pagtira niya, nalapaw kini sa goalkeeper sa Argentina, wa na masalo, hinungdan sa ilang karugan sa extra time, 1-0. Kini ang ikanong biyay sa Spain sa World Cup Finals, para bakya sila nito naklabay nga season, apan sama sa ilang gigibuhat nitong 2010, nauman nila ang ilang trabaho. Samtang kung kini, ang katapusan usab ang anula ni Lionel Messi para sa Argentina team in sa napakya sa corona. Sama sa kilauman, ang dawa ka team ni kamot nga kontrolahon ang dula apan nagmangtas ang nasa sa Spain sa diyang gipasulod ang ilang substitute ka player nga nihuman sa dula. Ang balita sa sports sa tunay kaninyo sa DTX Copamex, may copy ka na naka-detox pa. Sports Balita, K5 sa Real DTX sa 5W. Pagkaping balita sa Servisyo Publiko Cleo sa Negros, K5 News FM.
2: Balita Sports!
1: Ato ko rin sa mga ka-K5, alas 5.23 na. Ito nga itimbayag may adlaw, may butag si Kagawan Rito Miraflor nga naka-DTX Coffee Max na diya sa may ayungon. May butag kunsihal. Nagan salamat sa imuha nga pagpabina. Ingon man ni Ma'am Myrna Canales. Mayong aga, sir, watching from Sitio Iling-Iling, Barangay Kabandiangan, Himamaylan, Sirihya. May butag, may aga man sa imuda, Ma'am Myrna Canales. At ang mga ka-K5, ha? Atong nga panawagan karong taon-taon, lungsod sa Shaton. Kumusta mo diyan sa lungsod sa Shaton ang inyong CR? Anong ingana manawag? Kung dili baho sarado, why bakit nga no Shaton? May gani, kaya wala pa na pa-Shatonism. Ato ko na sa 5.24 na mga ka-K5. Bumalik ka lang sa itong kamustahan. Tandem ka ba na ito ang itong mga ka-K5? Nagikan pa sa North and Southbound area ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa itong pagbalik kuman lamang ini, stand by.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. At may powerful extracts. Yung phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahiligin sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git. Kaya nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galing ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ruydan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pag-

0: nila kay sige kong absent. Oo na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga
2: butika. Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinakapag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Junie taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagsintistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mapakakabutika!
5: DTX Coffee Mix! Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan pero sukad iinom ko sa D3 Bio normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, binitamaan katapis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kaday si Shella Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko anong pambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero ni Ken, hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
11: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Sultan Canlaon. Good morning, mga K5. Back to you, K5 Don.
13: Nagkasalamat K5 Elmer Isagang. Dali naman tayo mga K5 itong kumustahon. K5 James, good morning!
14: Yes, sir, nagkasalamat tayo K5 doon. Ang sato mga sugin, tig pabinaong buatibok lalawigan sa Negros Oriental. May buntag sa mga K5 News FM Bayuan. And of course, sa K5 News FM Kalaon. Gawad si ka K5 Elmer Isagang. May buntag from the city of Gentle People, Dumaguete City. May adlaw, may buntag ratog taran. May buntag Negros Oriental. Back to K5 doon.
13: Ikaw salamat K5 James. Dere naman tayo mga K5 sa mga balita gikan sa First District ng probinsya. Atong himalaon with ka K5 Elmer Sagang. K5 Elmer.
12: Sige ka K5 don di asam to kung balita dere. Sige ang dakbayan sa gihulngan nagpausbaw sa ilahag plitihan or kaning bali ato paning gikasabutan nila o niya karon nga napagawas na binapinagi sa ordinansa. Ordinance number 9, Series of 2026 na sa naglatid sa mga bagong minimum na pitihan sa mga tricycle for hire sulod sa may syudad sa Gihulngan. Subay usab kini sa bagong ordinansa nga diin ang plite nga riin alang sa mga bata or alang sa mga senior citizens o gingon man mga PWDs o gato nga mga regular nga mga pasahero. Dunay gitakda usab nga pag-usbaw ngadto sa 3 ngadto sa 5 pesos matag ruta nasa diin base usab kini sa ilang gilapis sa ordinansa section 4C sa traffic code of the municipality of Gihulgan nasa diin kini usab lakang gihimo usab para gihimo usab sa konseho sa dasampit nga syudad. So mao ni karon dunay gipagawa sila nga taripa sa matag ruta sa matag tricycle niya di man gid nikalikayan nga duna man gid mga negatibo nga mga komento nga K5 don o K5 James kuan kining wala pa ang taripa daw naghana daw nagpataas sa kaning pite pero kapila naman ta na kani adto pumanagod nga gatong pag sulod sa COVID-19 punto na usab mo pud ning kaning taripa ining mga pritihan unya mao man pud ning klasiya sa reklamo pero ay ako mo kasakay sa una di man kung reklamo kay hindi ko ganha gubot lagi
14: daghan sad ka kwarta daghan man ka kwarta nga ang uban
12: man hindi ko ganha gubot ba
14: dili man actually dili na ikagubot kun mo reklamo ka as long as naalang ka sa kamatuoran. This is not
12: di ba? 30 plate na sa 30 plate gang naandan no niya karon sa una nahimong 35.
14: Ayan, no? Ang pagpangutan na, dili na siya, wala na nagpasabot nga na kay gubot ka, dibiday ka pwede, dibiday ka ma-shock, dibiday ka gana gubot, di na lang ka mangutan na.
12: Pero ang importante diba? Hindi ha,
14: kung nabot, sakit ang...
12: sa... Ano yung magkakibig, James?
14: sige.
12: Kung sakit silang buot, o niya, naamang gumang ginakalikayan nga, kanang taripa nila, ibuta mga nastubangan sa ilahang cab,
14: Pilay-plite.
12: Oh, kung sakit sa ilang buot niya, mao man ni nakabutan 35 ning hilaitan or basak 30 niya. Iwak 50. Ring kwa ang number reklamo.
14: Ito no, maka, makita list, makita man din ang K5 Ilmer no, sa dili pa sa wala pa increase, makita na nila kung kinsa tong nagpa-increase na daan.
13: Oh, advance. Oh.
14: Kay na maka gina-display man nila ang ilang plite, di ba?
12: Uban na kay ipapilit anang sa tubangan gali urban ibitay ra na nila kay ilaman ang pagamyan good kay dako bikinang papila na
14: napo kay punto ireklamo kaysa magsigig putak sa Facebook.
12: Dapat sa personal sila mo reklamo dili sa Facebook magyaw-yaw sa Facebook. Wala Facebook nilang reklamo loy kayo.
14: dili kabasa sila baling pangugat sa Facebook unya katong ilang gireklamuhan wala kabasa.
12: Sangit na ako anak og tricycle unya ako ay anak ako Facebook masakit ka masakitan ka oh.
14: Muna dia pero ako ha isa ay sige unya ra mo side comment ra tanaw.
12: Sige, back to you.
13: Sige, salamat K5 Elmer. Diyan naman ito mga K5. So, ang balita ni K5 James sa Bando Kidya. K5 James!
14: Yes, na mga K5. Ang ato nga balita sa segundo distrito, usak kalalaki nga sige nagbalik-balik sa prisuhan. Balik na po sa prisuhan! balik-balik na ganun sa prisuhan. Balik na. O, sa ganun sa prisuhan? Ngayon ganahan mo siya masig balik-balik, oy.
13: Libre man dito, K5 James.
14: Oy, gwardyado, bagyod, ha? Napo jay punto. Usa ka haya giilang nga haya value individual ang gidakop nga diin nakuhaan kini og 55 gramos sa gidudahang sabo nga bukang kidad sa 374,000 ka pesos og 5 ka gatos nga nakuha gikan kini ang 500 pesos. Gasin na po.
13: I feel you. I sent a
14: ang dinakpan na ilhan nga si alias Nick, 29 anyos minyo o residente sa Aglipay Street, Barangay 1 sa Dakbayan sa Baiz. Muna siya kiningon mga ka-K5. Niingon ang... Ha?
12: Ni alias mo na.
14: Okay, privacy law lagi. Privacy act. Wala tayo mahimo na whether we like it or not, the Privacy Act is still insist. Muna'y ginaingon nga drug cleared.
13: Drug free.
12: Kasi hindi ko ato ha.
14: Bitaw, speaking of that, na daghan
12: like, ano kayo eh?
14: Ha?
13: Oo.
14: Kuan ba? Kanang unsan eh? Nalimot nung sa insult. Kana babot ana, nagbaling baling pangita nako gabi eh kay Zed lagi nako nimo. sa guga to sa usang cellphone nagway to na ako ay. Ako cellphone uno magud ka buhok mo nang libo ko asa to na ko usap. Ay ay ay. Los los de kita ka kapalit og Samsung iPhone ba hino.
12: Nangayo ko eh kuan. Nangayo ko gahapon kay kuan kining namo ko tinadakpan isa ra gud ka pakitig. Ah akong nangkalaway adlaw ba sa pakitig ra gud. Aldo eh ang comment dito sa ingong drug free ha. Ingong drug free. Ano ba ni adakpan gihapon. Oh tapos nagreply dito. Murag ko to bay bansay po to mo explain kay kuan man gud ni sir ang kalahian sa drug clerk ug drug free. Gi-search ra gud niya sa Google god. May punto po siya.
14: Dili ba sig taga-PDIA punto siya, PDIA agent.
12: Mo nang malingarin na ko sa comment section ba. Oto na ko na ko og open atong imong design ka K5 James nga explanation ba. Paglanto na ko drug clerk drama ni may drug free.
15: Oh, drug free?
14: Murag kwante noon, murag nato yung drug free di ay sakto pero ang buta sa murag sa pikas to na kong cellphone ako to i-check ko niya.
15: Di matupang.
12: May kalahian na nandoha.
14: Pero muna, based sa akong nasabdan, ang drug free o drug cleared, actually, cleared o free ramang yung kalahian, ana. Pero ang observation sa itong Philippine Drug Enforcement Agency is the same. Nga, na yung mga assessments nga gipang buhat ang matag badak at the same time ang PDIA. So katulaging mga natukhang, mga na-identified, na monitored nila pag-ayo nga wa na mibalik, muto sila nga pagkahuman nga nagbinut-an na kunutong mga tawhana, muto nga na drug free o cleared ang maong barangay. But it doesn't mean nga wala na
15: yung droga
14: sa lugar. Example, ako og si Dunde gagamit. Dili example ba, natukhang ming duwa. O na gi-monitor mi PDIA niya, nibalik balik loob na kunuhay mi, nagbag-ong buhay na mi unya. Sa natong tulo, kami ramang dunde, kita ramang dun ang nalista niya si Ilmer, wala bisag gagamit sad. So, bisag na-cleared ang barangay niya si Ilmer nga wala na lista gagamit na dakpa na man ang nara kay hapon.
12: Ano ba? Pero don, literal lang, literal gali nga pagsabot sa drug frame, ha? Libre ruga sa niya.
15: Sinapanghatag na lang, ginatunol.
14: Ito yung mga palasupo nga, kahan, pagsabot. Kung ganang kag pinasupo nga sabot mo, Tarungan ko nang.
12: Wala ko po yung drug free
14: sip. Si Dunde ba kayo, usahay, makakuan kayo, magyaw-yaw ta, magsirag.
16: Ay, ay, oh, ara.
15: Madagod drug free. Ay, ako malang ginawa ko micro.
14: Unsa mer?
12: Wala yung drug free nga sip.
15: Barangay raman.
14: Barangay.
12: Galing, barangay. May tayo na drug free sip. Kaya kaning among dapits ko, no? Manang dapits tilas bulkan, marahin mo ng drug free. Explanation sa drug free, man good, kaya kuan man, kining wala gay lama ba sa nagamit og lama sa nagamit og drugas. Drug free.
14: Free, libre.
12: Ay, karma.
14: Sige na, back to you, G5 Don!
15: Kaya salamat K5 James, diri naman sa Dakbayan sa Bayawan, gipahibalo sa Bayawan Water District nga adunay umalabot nga tulo ka adlaw nga water interruption sugod karong adlaw. So work every day ra man water interruption ini. Nawa man ni tubod-tubod gani, oh, gipahibalo ang tanang konsumidor nga makasinati og hinay hangtod sa hingpit nga kakulang sa supply sa tubig. So good Hulyo 21 hangtod na sa 23 kini tungod sa dunay ipahigayo nga maintenance. So sige ra pud man siya mapahibalo niya, kami wa may tubig diri sa taas gani kay pag maglisod pa mo gani diri si CR kay way tubig at taga adlaw
14: ato adito taga city unsa na diyan city.
12: Bigat katawa ko sa reaction ni Mogi 5. Kada post, so wala may tubig.
14: Ngayon buntag din ni Ma'am Cheryl.
15: Ano?
14: Ha? Ako sa Igrit, ha? Tayo sa ba? Ako sa Igrit si Ma'am Cheryl, Cheryl Glinogo Mandate or Mandate. Mandate po tingali. Hindi po yung Mandate.
15: English na Mandate.
14: So Mandate.
15: Oo.
14: Wala apelyido kayo nga English basahon sa?
15: Wala.
14: Usually good, bisag... May kontak ni Ma'am Cheryl Glinogo. Ah, grabiham. Glinogo Mandate.
13: Sir James, na may English asahay nga apelido ka na, pero bisaya lang kay pangalan, Crescencio Rockford. Ano ba?
14: Bale, Miss Dundi, oh. Oh, kanang Dundi Glodube. Glodube, baday na, kung sa English pa. Ima, English ka, ngalan, bisaya, masay ka kapelido.
13: Oh, gari, pero patas-matas, no?
14: Pero, oh, at least, English, oh, ngalan. Ay, oh. Di ba tapos?
12: Di pa mukha, gumingin ako ng akong kapelido, bisaya.
14: Ay, nag-inward, ho! Oh, sagang, sagang!
13: Elmer de Pinsa, ang tayo mga apelido, ang anak, Kipo Elmer.
12: Ah, grabe ka lahi. Ako, balayaran to. Ah, nag-usbo na to.
14: Or Elmer Defense. Ayan.
12: Layo kayo. Daka kita, balayaran na na.
14: Ay, daka.
13: Sir James, kung ano man eh. Santiago man eh. Ay, Bisaya.
14: Oy, dili. Actually, akong ngalan is not only James.
13: Oo.
12: Jaime, no? Jaime?
14: Nana, siya
13: ko. Kompleto, kompleto kinig pangalan sa NIR ba?
14: Ay, nana mo, umar ba i-submit ang kwan? Materials.
13: Ang gama pa ko?
14: Relax. Kamu ha, relax. Ay, gagama pa ko. Nga nana, magkandunde ka tong imuha last week. Wala ito na play.
13: Kwan man to, continuation man to. Kaya nitawag mo to si Direk nga ipaputol kong bali ng taas.
14: Kailan ay gaminit si Muhari ay?
13: Kaya itong unang verse, saka itong first episode kay 11 minutes up to 12.
14: Grabe ha! Naulaw, pakain mo na natong giabot ng 1 hour!
13: Hindi, okay, pakat na lang daw ka nang para na iabangan sa susunod na ano ba, Sabado.
14: At least, kanang usa ka topic ni mo, putlo ni mo, abangan ang sunod na kabanata. Ay, kami taon, nangukay pa, gasa mangita. May nalang gani kay, may nalang gani kagahapon si K5 Cyril ni abot dito sa Kandabong.
13: Okay, oh,
12: nagbalabal kita sila.
14: Oh, sakay sila nagbalabal. Bayan sila ng 500. Ha?
13: Kisa to yakuyog.
14: Si Cyril. Ay, si Cyril. Si Babski. Ang abong driver ba? Silang duha dito. Sakay sila kabalabal anak. Kung siya nga pahinay, nabi abos ha. Kay mga ligid ta. Wala ba'y signal dali?
12: Nice ko na yun, Juan.
14: Oh, nindot. So na, nako.
13: Yan, gumatabang
14: oh. Oh, minor di edad ba ito? Ay, puro to minor di edad nga gidunggam.
13: Oh, okay. Okay.
12: Modra sa wala po ang cellphone.
14: Oh, di matabang kabalo pa si Elmer na kaysa nako.
12: Dili mo mo kayo report kung si Tikas.
14: Amo yung report niya.
13: Pero confirm to kay Fire James nga na ay something sa mental issue
14: depression,
13: niya.
14: Depression, actually. Depression. Based on sa kong depression. Pero we cannot go on good. Confirm kay we are not doctors man. Only doctor can confirm Raman if ever good kay sila may nasayod na unsa yung mga bisis. Okay. Pero
12: nakalubong rin gahapon, no?
14: Pero based sa kuan, based sa mga naadito sa ilang observation, ang mga signs nga lihok sa suspect is kuan yod. Kanang ingana yod ang ano bang na signs of depression, ano ba? Mo gyoy kuan, mo yung mga signs based on sa iyang action.
12: So na yung mga sign ba nga?
14: Signboard na yung mga signboard, ana.
13: Signboard yan, may U-turn, ana.
12: Serious kayo gano'n, binutok na po na yung gano'n.
14: Ayun, magsigig binutok. Seryoso, baka ikaw ga-explain na rin.
13: Oo. Yeah, sorry,
12: kapon. At nga na to, katong gigano'n mo gahapon?
13: Norso, o saan man to, Sir James?
14: Speaking of Norso. Bilis na natong birahan ng Norso, manawagan sa ta.
13: Bilis.
14: Norso, kinsa ganitong president sa Norso? Si Dr.
13: Si Doc Yasi.
14: Doc Yasi, yes. Dr. Yasi, the president of Negros Oriental State University. Mangutana lang mi Doc ha. Basi niya, maingon na po na mo. Parihan ni Consul Arnold nga. Ipangutana ni yung gibirahan na. Kani nga mo, Doc, mga pangutana lang kung unsa katinuot nga kining usa katawo. Baya itong basahon kay para sigurado.
13: Sige.
12: Post na?
14: Post, pero gipa-delete. Beka mo sa istorya na, beka mo sa pangitaon.
13: Ikaw, K-Fab Elmer, Norsonian Manchuka.
12: Iba na niya ito ang record ito.
13: Pero I don't have any idea, K-Fab Elmer, kung unsa ang pamalakad sa Norso, kay dili man ko from Norso. Okay na na. So, ako rin mga nadunggan, kanera sa mga, sa mga igsuo, no, unsa ilang sitwasyon dito sa Sulo, dahil naasa Norso ka eskwela, mga amiga, mga amigo nga naasa Norso ka school, yan na dito. Pero so far, ang Norso okay raman.
12: Okay raman ang Norso.
13: Wala may mga inana nga mga kanang mga allegedly karon nga gina kuan nila ba ginaingon nga pabor-pabor ina na.
12: So far, di magit mao gid giingon bitaw nato nga di magud nato mahibawan gud guron sa pagay naa sa Lord, pero kita gud na sa kuan ra kaning dinarong ra ta gid sa gawas wa mo gitay
14: na. Dara dara dara. Actually karon lagi ko karon pa ko nakakuan ani perde kuan. Ang ato mong ngahisgutan kani adto, di ba? If mupasar ka sa exam, still yo still nga wala pa kay kuan
13: assurance nga makasulod.
14: Nga makasulod ka.
13: Oo.
14: Ang nahitabo di ay nakapasar siya sa exam. But sad to say, she never did on her interview. Pero kay matud pa kagamhanan sa usa ka tawo nga yang giduol sa walay pagduha-duha gid kalit lang siya dawat.
12: Unsa nakapasar sa exam niya wala ora ni interview? Unsa?
14: No, wala. Ana siya dere nga she passed the entrance exam but she never did on her interview. Nakapasar siya sa exam pero wala siya kapasar sa interview. Pero tungod kay ganahan ta ha, Doc, og naminaw ka Doc, ganahan rami og clarification why bakit nga no we believe nga nagyud kay bugat nga rason nganong inyuhan ang giusob ang inyong decision nga kun tinuod nga wala siya kapasar sa interview unya karon nakasulod siya. Although wala ta nang atake ha, nga tuwa lang is daghan mong good kayo K5 Dundee, K5 Elmer nga nakapasar og exam nga pag-abot na sa interview nahagbong niya kay tungod walay maduulan nga mga dagkong tawo dili dawato na lang bisag bugat kay silang ilahang kasing-kasing dawato na lang ang kapildihan nga na ba pero kay tungod lang adunay usa which is again ang tumong og tuyo sa mga tawo nga nitabang ni iniis ka ayuhan but ang atong but ipasabot diri mga kakifive na amandagay mo'y policy ngano man kadtong ngano man ang tawo kinahanglan pang muduol sa mga dagkong tao para lang yun inyong i-consider nga makasulod sa mga sa kurso or sa gusto nilang makuha diya sa mong tungaan. E nga na ba? Look, if ever tinuod ni, unsa may rason na nagpausab sa inyohang desisyon nga dawato ni nga estudyante? Ano ba?
13: Base po Sir James, baka nang giduulan na influential, tapos kinahanglan og budget ang eskwilahan nga mo.
14: Ay!
16: Ay, saan po para?
13: Maybe officials.
14: Tagaan ni Kaglo, ha? Tagaan ni Kaglo siyang giduulan. Tagaan ni Kaglo.
13: Oh.
14: Pirmi ni mong gi-interview.
13: At kinahanglan budget.
14: Kinahanglan budget. Ay, ikaw may gaingon na, dili ako.
13: Nga mo ay mapatsaka sa babaw.
14: Basta kay ikaw, may...
16: Pero kung budget ang Ched, o eh.
13: Usahay makataghapot, ha?
14: Actually, ka lang Ched, dili na nakinahanglan pagkuan nga politiko para... Okay, naku na kayo na sa... Kuan na, first priority, baya na. Edukasyon. First priority, baya. I don't know lang kung naba po yung mga tulong gisman sa education mo nang gagmay kayo ha magpaamot-amot pa man gani.
12: Makakonclude good kay wala oh. Natawag na to nga kontinuod ba na kay posible ebidensya subot pa.
14: Actually kani K5 Elmer tinuod yun ni kay posted na with the letter pa gyud. Mismo ang gapost ani I don't think so if igsoon ba ni or unsa ni siya. Okay, matod pa niya, dako na kayo ni nga tabang para sa ilang pamilya. So either cousin or whatever or unsay iyang posibleng nga relasyon sa student yun mismo. Kaya mong yung gi-post, nga na ba kanang pero sa kwan ba? Ug tabangan mo, ayaw po niyo i-post kung kahibaw mong palusot na gani ng tabang, inyo po yung i-post.
13: Kasi kinaluoy na jud ko ba kay talabangon?
14: Kay ngano dili. Wala pa ina- Don, mutukag sa dili. Tanang guys, kuy na dias norso, puro na kaluluoy.
12: Ano nga nag-post sa K5 James? Wala siya makabalong negative ang effect, ana?
14: Actually, gi-bash mang yun. Kani nga post, gi-pang-bash na ni Pag-ayo. Ang, oh, gidi, munang gidilit. Ano niya kay, siyempre, nabi, tayo mga amigo nga mga kusgan kayo, grabtik kayo mang screenshot.
13: Screenshot.
14: Ano, sir, mo yun, imong gihisgutan ninyo, sir. Mo ni, sir. Muna, di ha?
13: Screenshot niya, basahin daw ko.
14: Muna, nakadaot ninyo, ako may gikwa na ni. Palita!
13: Amikot na!
14: Ayun, ha? 2K lang, 2K.
12: Ginawin na ito. 2K, bitan na lang. 2K na ito.
14: Oy, na 2K sa kwan. Sa SSS. Wag hulat ah.
13: James, apayan pa na or automatic na na?
14: Pumunta na. Tas,
12: opens online.
14: Pumunta na. Tapos HR na ba? On site, proceed. So, ano? Kaya may na po naman makabail ta. Sainan ka.
12: Because online ay.
14: Sainan ka kada bulan. Kaun-kaun. Tapos mga restoran. Kaya kadawat yung taong dos men. Kanya ang restaurant dinas bayawan just inato raman.
13: Okay, speaking.
14: Sige na, oy.
13: Sige na, wala tayong oras. K5J, sumang panamilit niya sa K5 News FM Dumaguete.
14: Ay, talagang salamat mga ka-K5 sa inyong kapanayin na pagsunod sa programang Balitang K5 sa umaga. Hilabi na sa atong portion nga kamustahan tandaan from the city of Jinto People, Dumaguete City. May kata, may buta ka natong tanan. Happy, happy Tuesday morning. Atangi ang DTX sa 500 Morning Newscast. Back to you, K5 Don! Alas 5:54 na mga ka-K5. Atong itimek, may buntag si Jonathan Briones sa Sutanaka. Maing butag og ni Ma'am Lynn Ipes. Good morning, Sir James. Alayon kog shoutout ni Stephen Alandri Ablay na birthday niya ron, ika 54 years old. O siyang kaluha si Stephen Ablay. Stephen og si Stephen. Mayong buntag ni Stephen Alandri Ablay og ni Stephen de Ablay. Happy, happy, happy birthday.
17: Happy birthday!
14: And of course, good morning once again to Ma'am Cheryl Glinupok. Kung Glinugo mandati may butang, Kristan Gulay, good morning. Ma'am Amelita Dunan, og Sir Emmanuel Almenso may butang. 55 minutos ang nakalabay sa tag ng alas 5 mga ka-K5. Buna tayong oras sa atang i-detect sa 500 Morning Newscast. Musunod na. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negro. K5 News sa FAM.
18: Balita K5 sa umaga.
19: Balita K5 sa umaga.
18: K5 News FM,
19: championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 gamay Visio.
20: Ang Visio
22: gamay D3.
23: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
20: gamay D3.
23: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
25: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
23: Mabalit sa mga butikas.
25: No one ang makaugana sa kama.
23: Masinug.
25: May diabetes ka.
23: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
23: Adlaw powerful extracts.
25: Nga phytochemicals.
23: Ug antioxidants.
25: Nga gigan sa palaya.
23: Ug desugared sugar cane.
25: Mga organic compound.
23: Yeah, effective.
25: Matok sa sakit ng diabetes.
23: DTX
25: 500.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka-mabutika. Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
3: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakabag

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw apalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala gid ko nagbatsag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ubusahay, na pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar, Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlon. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Bukete, alas 6 sa 1 na mga K5.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Headlines.
3: Maing adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw Martes sa Hulyo 21, 2025. Ang uluhan sa mga balitang lokal, kasong pagpatay sa merkadong biology sa Cebula na sulbana kini sumalapas sa PNP.
4: Kapulisan na nagtuo nga problema sa pamilya ang rason kung anong nagigugpatay ang uyuan nga ni patay o ni samas ang pagumangkong dito sa Manhuyod.
3: At ang adugang balitang lokal, mga Farmers Association sa Negros Oriental, ladako ang pasalamat sa abag gikan sa gobyerno.
4: Ikaapat nga provincial most wanted na si Cop sa Mabinay tungod sa pagpanglugod.
3: Atong abilitang regional, lalaki sa Sibur, ditinado tungod sa giingong pagpasipala sa iyang live-in na partner.
4: Supply sa baboy sa Cebu, igubisan pa sa pagban sa mga bahing baboy karning agikan sa Negros.
3: Abtag sa laing abahin, dulan 40,000 ka mga pamilya sa Western Visayas na kanawat og tabang pinansyal gikan sa Apalipa.
4: Balitang nasyonal, usa ka personahe sa Philippine Navy na samdan human gibunalan sa China Coast Guard sa Yungin Shoal.
3: Samdan sa laing abahin, dugang balitang nasyonal, impeachment court na giaprobahan ang sampina para sa pinansyal nga record ni Vice President Sara Duterte.
4: Martin Romualdez na kamot ng mobinya sa Pilipinas bisan pa sa whole departure order.
3: Sa atong balita international, unong patay, 30 ang samaran sa sunod-sunod nga linog sa Parok.
4: Balitang negosyo, presyo sa diesel o kerosene, laumang musaka o kapinsa 10 pesos kada litro karong adlaw Martes.
3: At sa atong balitang showbiz, Herlene de Budol nagbangutan sa pagpanaw sa iyang lolo.
4: Sarata sa sports, Jos Ibañez sa Alas Pilipinas na sakmit ang best libero sa CV Cup.
3: Mga kakifay, mga sugintig, pabramo ko mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Tangalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of FAM, 97.7 na pagkataya, our CEO, President Busdok Ramil Oya.
4: Area Major Mayor Feb Ubanian, Nadia.
3: Atong station manager, kakifay, Sir Bernie Cabusaw.
4: Sama na ito, Picas Lawag, at ang technician kakifay, Abu Dwayne Olpur.
3: Atong oras mga ka-K5, alas 6 sa 4 na, upanimin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami lagi po ng inyong mga tigbalita na maghatod ganinyo sa mga balita karuntak na akining yung ubos ng alagad sa kahinan, ka-K5 James sa D3 Bayo, Bandukilyo.
4: Okay, K5, Sharam Rehumil.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maing adlaw, kanatugtanan, maing adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News FM Dumaguete. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Araw para sa Lasay, 5 na. Di tabaglangan na niyan ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Ato mo ng detalye sa balitang lokal. Lagi-isip sa Philippine National Police kon PNP ang case solve na ang kaso sa pagpatay sa usa ka Amerikanong marine biologist nga si Ked Carpenter insa gipusil sulod sa iyang balay sa Cebula Negros Oriental kaniadtong Hulyo 12 ning tuiga. Mala ni PNP PIO Chief of Police Colonel Allen Rico nasulba na ang kaso tungod kay nailha na ang mga suspect og napasaka na usab og mga kaso. Mala pa ni ko nga gawas sa 5 ka mga suspect aduna pay usa ka suspect nga imbestigahan pa tungod sa iyang papel sa insidente. Gikonsiderar gihapon sa kapulisan ang pagpanulis isip motibo sa mong krimen nga nagresulta sa kamatayon ni Kent Carpenter.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
4: Dugang balitang lokal, kapulisan nagtuo nga problema sa pamilya ang rason nga kung anong nagikagpatay ang uyuan nga ni patay og ni sama siya pagumangkon gidto sa Manhuyod. Sa detalye atong kanato ni K5 Sarah Rape IK5 mo.
2: Balitang Lokal.
0: Usa sa agulog itutunga sa kapulisan sa lungsod sa Manhuyod nga nung nabuhat na kini sa 28 anyos nga uyuan nga ni Kutlo o kinabuhi siya nga pagumangkon nga 11 anyos nga batang nga lalaki. Nagkiprasab din ni pag angol din sa iyang nga igsoon kini sa 16 anyos dito sa sityo Habay-Habay Barangay Karabong nga lungsod sa Manhuyod ni atong Domingo sa batod pa ni Police Major Acting Chief sa Manhuyod nga si Major GP Dagame nga nag-away na ang iyang asawa o wala na kini sa maayong kondisyon ang pagkunaon na rin eh. Hinungdan nga karoon na kini hinubog wala kaon o gituan kini na pasmo. Hinungdan na sabi rin eh nga bisan unsa ang iyang nasa nahuna nga nakaturbar sa iyang pangisip.
5: Sir, kini manggong suspect sir, sugod atong July 12, sir, birthday sa iyang papa, nagsigi nag-inom, sir. Kaya mao lagi dala na sa kanang kuan, sir, pa. Diligid siya ka-accept sa iyang side nga, murbiyaan na siya sa iyang kasawa. Sige na siya kanang kuan, sige na siya inom, mulay kaon. So, naabot sa punto, gid, sir, nga nakakita na siya o mga drone daw nga sige sunod-sunod sa iya ha. Nga makakita po siya daw sa iya kung pa sa katong silingan nila nga mura daw siya may sa silingan mura paglantaw sa suspect daw gigukod siya na igan.
0: Alag sa K5 News FM, K5 sa Iril, DTX sa 5 Rep. Mas kami kapatid ang servisyo muli ko kaleon sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
3: Dagdag sa laing gabahin sa atong adugang balitang lokal, mga Farmers Association sa Negros Oriental, nako ang pasalamat sa abag gikan sa gobyerno. Balitali hatod ka nato ni ka K5 Roy August Bustillo, K5 Ball.
2: Balitang Lokal.
6: Pipila ka mga farmers organization sa Negros Oriental nagpasalamat sa dakong tabang nila nakuha gikan sa gobyerno pinaagi sa suporta sa Department of Agrarian Reform. Usa niini ang hagna nagbalay ang Agrarian Reform Cooperative o Hanarco pinaagi sa presidente nga si Macario Tapang nga sa diin malipayon kauban ng sobra 400 ka mga miyembro niini nga sa diin ang utang sa bangko gipapas na kini o ilang amortisasyon sa land bank gibayaran na kini sa gobyerno o dugang pa gihatagan pa gayud sila mga makinarya para sa umahan. Matod pa ni Chairman Tapang, among dakong pasalamat sa DAR, labi na ka Presidente Marcos nga naagyod makasuporta sa among kalisod. Karon lahi ng among panginabuhian kumpara kani adto. Nakapaskwela na kami sa among mga kabataan o mga panginabuhi pagayod kami uyong sakto. Sa laing bahin, lalo sa mga binipisaryo na si Alex Bahandi sa Barangay Naulundan, Bindoy, Negros Oriental, nakadapat kinig Certificate of Condonation with release of mortgage o kakron alang siyang 2 hektarya ang nagitamnan o saging. Nga iyan ang mapanag-iya karon. O kini nga mga kalihukan, gikan kayo sa DAR, bayubay sa mga mag-uma sa Negros Oriental, nakatakamtam na makapanag-iya kayo silang yuta ang dugay ng itikad o giuma. Alang sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, preskampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Katapusan sa balitang lokal na si Cops sa Himalalod Municipal Police Station ng Osaka Provincial Top 4 Most Wanted Person kagahapon daw Lunes sa Bureau of Jail Management and Penology Mabinay Negros Oriental. Iserbisyoan ang akusado sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte alang sa unom kaihap ng qualified rape of a minor nga wala i-recommendar nga piyansa. Nagpabili na karon ang akusado ubos sa kusadiya sa BGMP Mabinay alang sa husong disposisyon human siya gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon. Kani nga kalapusan nagpakita sa ligon nga pasalig sa Norpo sa pagkatunhay sa balaod, pagpunalipod sa mamahuyang miyembro sa katalingbal o pagsiguro nga mahatag ang hustisya.
2: Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast.
3: Ato ko na salasay sa 11 na mga kaki-5 sa itong kabalitang regional nga hatod ka na to sa D3 Bayo, ang PCO nga may D3, ang D3 nga may PCO. Ato nga D3 Bayo mga kaki-5 nga nag-inusara nga dunay virgin coconut oil na mutabang ganimo sa pagpakgang pagpatay sa mga bakterya sa imong kalawasan. Kung ikaw adunay sakit nga nabatigdan o nabati karon sama sa ubo sipon hilana trangkaso ay napaglangan pag D3 Bayo na. Tungod kay sa D3 Bayo, dasig ka nga maayo.
1: Balitang Regional.
3: At ang unang detalye sa Balitang Regional, nagpabiling detinado sa Palamban Municipal Police Station ang usa ka 41 anyos nga glass installer o man dahil kiniginakop kanatong Sabado Hulyo 18 dito sa may barangay Baliwagan sa nasangpit nga lugsod. Ingong giatake o gipamunugan sa suspect ang iyahang 32 anyos nga live-in partner samtang hubog kinisulod sa ilang balay kanatong Biyernes sa gabi. Subay sa taho sa kapulisan, gihagit sa suspect ang biktima diin gigukod sa sulod sa kwarto gamit ang kutsilyo o gilabay niya kini apan dito hinoon miungot sa bugmong. Kawasa ni inigito o dito o kagihapon sa suspect ang liog sa biktima o pugsanong gibira ang buhok ni inetya. Kasamtangan na nga giandab sa mga otoridad ang pagpasakang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act kung nabaw si Aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning
4: Gipahibalo sa Department of Agriculture and Central Visayas nga igo na ang supply sa baboy sa Cebu aron matubag ang lokal nga panginahanglan niini bisan pa og ibabagan sa gobyerno ang pagpasulod og mga buhing baboy ug karni gikan sa isla sa Negros tungod sa hulga sa African Swine Fever. Gibutsyag sa Regional Livestock Coordinator sa DA7 nga si Zem Volter Ampere nga nagpabili nga 119% nga igo ang produksyon sa baboy sa Central Visayas base sa datos gikan sa Philippine Statistical Authority kung PSA. Ang pasalig ni Abot samtang gipatuman sa Cebu ang 45 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy o mga produkto sa baboy gikan sa mga lugar nga apektado sa ASF sa Negros Island.
1: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
3: Alas 6:13 na mga kaki-5 samtang sa katapusang tudling sa atong abalitang regional, nagsugod na sa pagpangapunapod ang Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas kung DSWDC sa hinabang pinansyal ubos sa pinalapdang guide United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung UPLEV nga mga programa. Ang inisyal nga payout naglangkob sa 39,936 ka mga near poor nga panimalay sa rehiyon diin aron matagan og sila sa ugdugang kita nga ilang nawala tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Matod pa ni DSWD6 Regional Director Jose Lito Istember nga ang mga benepisyaryo giklasifikar sa tulo ka mga grupo. Diin ang Group 1 naglakip sa mga miyembro sa Pantawid Pamilya Pilipino Program Call for Peace o mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program samtang ang Group 2 gilangkuban sa mga hapit na kung nahapit kabus nga mga panimulay o ang Group 3 gilang kuban usab sa mga miyembro nga ubos nga kita sa Social Security System kun SSI.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National. Balita National, mga KK5, hatid ka nato sa DTX Valid kanimo tabang pagpaubos ng blood sugar aron makalakay ka sa gitawag na diabetes. Protection ninyo mga mata, mag-DTX 500, kanunay.
1: DTX 500, Morning Newscast. Balita National.
4: Balita National. Usa ka personahe sa Philippine Navy ang nasamdan sa ulo humang kinigibunalan o kahoy nga baton sa mga personahe sa China Coast Guard atul sa usa ka konfrontasyon sa Yungin Shoal sa West Philippine City atong Lunes matod pa sa Armed Forces of the Philippines. Sa usa ka payag sa AFP, miduol-duol sa BRP Sierra Madre ang usa ka CCG Rigged Hull Inflatable Boat nga nagdala og 8 ka personahe samtang ikataho nga nagkuha og mga litrato og video nga nag-agat sa 2 ka rubber boat sa pagpahawa niini. Apan ang mga personahe sa China, agresibo nga mitubag, pinagi sa pagbuna sa ulo sa usa ka personahe sa Philippine Navy, gamit ang kahoy nga baton nga hinungdan sa pisikal nga kadaot niini. Ingon man sa kadaot usab sa usa sa mga rubber boat sa Navy, diha-diha dahil nga nihatag o medikal nga atensyon ng Western Command sa nasamdan nga personahe. Ikon din na sa AFP ang mga aksyon sa mga personahe sa China, samtang ipuchag nga usa kinika bastos o agresibo nga reaksyon, sulod sa lugar din na doon soberanong katungod ang Pilipinas o buo sa international nga balaod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Alas 6:16 na mga kaki-5, samtang sa lain nga bahin sa tundugang Balitang National. Gitugutan na sa impeachment court sa Senado ang hangyo sa House of Prosecution del Panel nga isa pina mga record sa pinansyal ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang nga bana nga si Manasis kun Manasis Scarpio ug sa ilang mga negosyo. Ipangayo sa prosecution del aga mga record del kalabot sa mga ligasyon sa wala matino nga mga bahandi ubos sa Article 2 sa impeachment del complaint bato kan Duterte. Ang korte mingon nga ang mga record prima ka facing may kalabutan sa Article 2 ug dili usa ka fishing expedition tungod kay kini gituyo aron na magtukod ug usa ka factual baseline da alang sa pagtibag-tibag kung dili ba professional sa iyang legal team nga kita ang mga kabtangan o mga transaksyon sa pinansyal ni Duterte sa panahon sa iyang nga termino. Gitugutan sa korte ang mga record gikan sa tuig 2007 hangtod tuig 2021 samtang giklaro nga kini magamit lamang nga sa pagtukod ug usa ka baseline ug dili sa pagpailaas sa bag-ong mga impeachable la offense.
1: DTX 500 Morning Newscast Open Balitang National.
4: Katapos na sa Balita National, bisan pa sa precautionary hold departure order gikan sa Sandigan Bayan, ang ganing House Speaker nga si Martin Romualdez ni kamot ng mabihan sa nasod matod pa sa Office of the Ombudsman ni Adtong Lunes. So, sa kapres briefing na nawagan si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa mga ahensya seguridad, nga hugdan ang mga kontrol o bantayan pag-ayo ang mga otlanan, labi na nga ang dili porma nga agian nga magamit ni Romualdez sa pag-ikes sa Pilipinas. Samtang gimakaksakang po ni Romualdez, praagis yung tigpamaabangan si Atty. Elaine Altiasa ang mga pangako ni Clavano. Igibutsag nga wala nagtago si Romualdez ang lit na lamang siya sa nasod. Minumdumahan nga ni Antong Abril nag-issue ang korte sa anti-graft o precautionary hold departure order bato kay Romualdez kinsa giimbestigahan tungod sa mga reklamo sa gigong plunder direktang bribery paglapas sa anti-graft and corrupt practices act indirect bribery o money laundering.
1: DTX 500 Morning Newscast Open Newscast.
3: Alas 6:18 na mga kaki-5 badritso kita sa atong network news nga hatod ganato sa MyTC ang pinaka-epektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Ilabi na mga kaki-5 kung ikaw dali kay matakdan og sakit daling magkatrangkaso ibo sip on ay napaglangan na mga kaki-5 pag MyTC na aron mapabaskog mapaligon ang imong immune system malikay ka sa bisan unsang matang sa sakit. MyTC mapalit sa inyong mga suking butik at parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast.
3: Atong unang detalye sa atong network news sa tabukat ng K5 News sa Famba, Colonia. Lalaki sinaksak patay sa Negros Occidental. Sa detalye hatod ganito ni K5 Cyrus Van Albay, K5 Moms.
1: K5 News FM Live Report.
7: Patay ang isang lalaki sa pananaksak sa barangay Mambulak, Silay City, dito sa Negros Occidental. Nangyari ang pananaksak sa 6:55 ng gabi, Linggo, Hulyo 19. Kinilala lamang ang biktima na si Erwin, habang ang suspect ay si Edward, 52 anyos, parehong mga residente ng nasabing lugar. Base sa report ng mga pulis, habang umuupo si Erwin sa harap ng kanilang bahay, nilapitan ito ni Edward at walang pag-alinlangang sinaksak ito. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang natamo ng biktima. Agad na dinala ang biktima sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital, subalit din deklara itong dead on arrival. Naaresto ang suspect sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng mga pulis. Balita mula sa Negros Occidental, Zyro Van Albay, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast.
4: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Iloilo. Mahigit 1 milyon na halaga ng suspected shabu na samsam sa part-time criminology instructor sa Iloilo City. Balita mula ni K5 Kim Kaluyo, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
8: Arestado sa isang drug buy-bust operation ang isang part-time instructor sa College of Criminology sa isang universidad sa Iloilo City sa Barangay Halandoni Estate, Lapu's, pasadala sa is ng gabi, Hulyo 20. Ang subject ay kinilala sa kay alias Glenmark, 37 taong gulang na residente rin ng nasabing lugar. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge o OIC ng City Drug Enforcement Unit, nasamsam sa operasyon ang 11 na hit sealed plastic sachet at 2 knot tied ng suspected shabu mula sa subject. At ito ay may bigat na 200 grams at nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. May litrato pa ito habang gumagamit ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa network news mula sa Iloilo, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sabdang sa katapusan sa ito ka network news, natapukat ang K5 News FM, Cagayan de Oro.

0: lamang ito. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, tatlong beses lamang daw silang may nangyayaring bilang mag-asawa at mas marami pa ang pananakit kaysa sa lambingan. Inihambing pa niya ang pagiging agresibo ng naging karelasyon niyang Pinoy kumpara sa kanyang asawa. Ngunit ayon kay Lovejoy, hinahanap-hanap o nanalabig pa rin siya sa kanyang mister. Una nang na-recover mula kay Lovejoy ang tinatayang 5 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Pati na rin ang buy-bust money at isang cellphone at kasalukuyan siyang nakakulong sa Maharlika Detention Facility dahil sa paglabag sa Republic Act 91-65. Ito si KK5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Pasipa International.
3: Balita International mga ka-K5, hold ka nato sa DTX Coffee Mix. Kapi nga may ang Poliadi Sugar Sugar Cane o Chia Seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balita International.
3: Unom katawo ang patay o gapin sa 30 ang nasamdan o mamiigo ang Nua Kalinog sa Bukiron nga bahay sa Peroni atong Domingo. Kumala pa sa National Seismological Center sa Peru sa Kalinog nga may magnitude nga 5.1 o magnitude nga 3.7 ang natala sa probinsya sa Chupaca sa rehiyon sa Junin ng mga 300 km sa Silacan sa Kaluhan nga Lima, Peru. Ipaybalo sa ehensya nga natala ang unang linog sa Gladmon nga 24 km samtang ang karuwang linog ana sa Gladmon nga 18 km. Base sa inasyal nga mga report, mga 48 kabalay ang hingpit nga nagubahay samtang 18 pa ang nadaot nga naka-apekto sa Ibarbar nga 300 ka residente kisa gitagan og matoda isip temporaryo nga kapasilungan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Alas 6:24 na mga kakifay na samtang sa atong abritang negosyo ka. Presyo sa diesel o kerosene, musaka o kapin 10 pesos ang kada litro. Sa detalye hatod ka na ito ni kakifay Rolfa de Vero i
1: K5 News FM Lahay Report.
5: Tila uman nga musaka o sobra sa 10 pesos kada litro ang presyo sa diesel o kerosene karong Martes sa laing na kong hampak sa mga motorista. Sumala sa pahibalo sa Department of Energy kaniya itong Lunes, Hulyo 20, lauman nga musaka o gadyas 0.8 pesos kada litro ang diesel, 11.7 pesos kada litro ang kerosene, o 3.75 pesos kada litro ang gasolina. Gipasangil na Energy Secretary Sharon Garin ang pagsaka sa presyo tungo sa bagong tensyon sa West Asia na nakabalta sa global oil supply chain o nakaapekto sa internasyonal nga presyo. Sa laing bahin, gipahibalo ni Garin nga bisan unay import ang Pilipinas og 98% sa mga kinahanglan ni ini sa krudo, nagwabilin gihapon kining huyang sa mga pag-usab-usab sa presyo nga gipahinabo sa matensyon sa Iran, Israel ug US. Kini nga balita sa negosyo hatod kanato sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Kini sa K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Showbiz mga ka-K5 ang katika nato sa Mighty C, ang acclaimed base ng vitamin C. Kung gusto kang ma-achieve ng mga healthy glowing skin at the same time, magkabatok sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
3: Herlin Labudo, nagbangutan sa pagpanaw sa iyang lolo. Sa detalye, tugan natin ni K5 Divina, Tindog, i-K5 mo.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
7: Sa mga K5, sa itong balita yung showbiz, nagbangutan karon si Herlin Budo sa pagkamatay siyang apuan. Kinsa iyang gitawag og tatay uri uban siyang lula nga nagpadako kaniya. Sa Instagram, gipaambi sa kapuso actress ang pibila kamang litrato niya uban sa iyang apuan og siyang lula nga si Berin. Kinsa namatay niya atong 2022. Sa comment section, rakan ang mga kapuso stars, nagkita sila si Tia Tolentino, si Sugar Mercado, ang nagpadangat sila nga pa sa pasubo. Gipaambit ka na ito ni Herlin nga nagdako siya uban sa iyang apuan tungkol sa pagbulag siyang mga gikanan sa bata pa siya. Nagkita mga kakipay mga tumatitig showbiz, nga tulad ka na ito sa YTC, ang alkaline-based na vitamin C sa tunga D3 Bio. DTX 500 at DTX 53 sa kakapika na nag-detox ka pa. Kini sa K5 na Divina Tindoga para sa kambing na balita, servisyo, publiko kalangan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balita Sports.

0: Samtang sa itong kabalitang sports, George Ibanya sa Alas Pilipinas na sakpit ang bench sa Libero sa CV Cup. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki 5 sa Iril na DTX sa Fabered Drapa, Iki 5.
1: Balakita Sports.
2: Sa balita na ito sa sports, ang karong ilawa na kuha ni Jones Ibanya sa Alas Pilipinas men sa ikinawang sunod-sunod ng bench sa Libero Awards sa CV Cup League 1 sa Condon City, Lucosor. Ang manula, ikigan sa University of Santo Tomas, malapos ang isip Osaka floor defender para sa Philippine men's basketball team. Bisan pa man siyang pagkamabungahon ng scorer sa UAP, din si Osaka three-time MVP. Laybay na kuha ni Fatan Halim. Sa Indonesia, ang laing tropeyo sa best outside striker. Samtang si Trong Dakai sa Vietnam, og Hanra Kuntawan sa Indonesia mao ang best middle blockers. Si Napalita Binji sa Thailand binawag isip base opposite striker, og si Son Chanaro sa Cambodia ang ginaglaro ng best sitter. Gilauban kapagdating ang Pinoy team sa League 2 gikan sa huli 22 hangtod by the size sa Jakarta, Indonesia. Ang balita na natin ito na kaninyo sa Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Mag-Mighty C na. K5 sa Real DTX sa 5 Drive. Para sa kapag balita servisyo, balik ko kayo sa Negros. K5 News FM.
0: Ato ko na sa lasay sa 29 na mga kaki-5 bukotong naglangkob sa itong DTX sa 500 Morning Newscast. Maying adlaw ka na itong naran, maying adlaw Luzon Visayas, Mindanao sa mga listeners sa mga baguhay pero nga nakatune in. Maying adlaw, maying buta gusto sa itong sparring partner na si kaki-5, Shara Marie Humilio.
3: Yes, good morning kay K-Ferb James. Ug maying buta sa mga suki kay K-Ferb na to all over the world. Sa mga naminang karan sila mga radyo mingon man, ang mga naglanto dito sa Facebook Live.
0: Ato nga pagtimbiag, maying adlaw, maying buta sa itong mga kaki-5 nga naminaw nga si Kagawa Rito Miraflor nga naka DTX Kufi Max, good morning. Og ni Ma'am Elsa Siculia Villarente, good morning.
3: Lordessa Pitancio, Sir Waldy Maputi, and Sir Ray Casio, happy watching live from Budapestal, Isabela.
0: And of course, naminaw sa nato karon si Sir Emmanuel Almenso, Sir Rido Malbonga, nga naminaw diya karon sa may Villarreal Bayawan Serenya.
3: Jeff Peruda, good morning. Annalyn Tio, good morning. Watch your live sa Bulayong Elementary School. Gabante siya mga apo nga si Joris o Janine from Annalyn Tio.
0: And of course, good morning also to Efren Azualaka. Na nabinaw nato karon. And of course, si Randy Santisas is listening. Alas 6:30 na mga kaki-5. Babusunod ang first portion kaupan si kaki-5 manager Bernie Cabus. Manabigong oras sa tangalan sa kinitibukang puwarsa sa K5 News FM 97.7 na pagkante, our CEO President Busdo Cramelonia.
3: Area Major Mayor Febo Banyan, naligan.
0: Ato nga Station Manager, K5 Sir Bernie Cabusa.
3: Oba na ito, Pika Sawag, atong Technician K5 Abu Dwayne, all push.
0: Yan, salamat mga K5 sa inyong pag-uban sa DTX sa Favorite the Morning News Cards. Kami nagkapon yung mga tigbalita nga nagkatod kaninyo sa mga balita karuntak na akin inyong ubos ng alagad sa kahanginan, K5 James Ditre Bayo, Bandukillo.
3: K5 Sharam Rehumil.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagpiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, mahal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kamalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotic, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotic na, adlaw-adlaw, mapalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gab. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyan magpangapay up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman tag-hilpi sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Pasod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natin. DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
12: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
13: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Oras sa tagapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambal, labi na niya itong diabetesan, itong tagas kag sugar, no? I-detect sa 500. Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oga sa tuang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakipay, mga tong oras, alas 6:36.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan!
12: Foro de los Pueblos!
13: Mga ka-foro! Mga ka-K5, kumusta kay Bunta? Good morning! Yeah! Welcome! Nasa mga sukintig paminaw! Narigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanan. Inyong tulumanan!
12: Foro de los Pueblos!
13: Foro de los Pueblos! Ning adlaw karon ka Martes! Thanks God, it's Tuesday! It's 21 na mga sukintig paminaw! Ning bulan gapon sa Hulyo, tuiga 2026. Hulyo, Agosto, September, Their month naman dayon. Pagka December, bonus na po. Hey, taray, kamusta bang taran? Ato gabalik ko na mga kaigsunan na pizza 21. Tanawag inyo mga kalendaryo, ha? Basin doon ay mayroon ang diha sa mga tubig, suga, o sakyanan, motor, labaw sa tanan, sa home credit. Ah, tanawag yun na din yun diha. Ah, kanaga mga turko-turko diha. Ah, manukot naman na sa inyong tindahan. Nagtura na dito. Ito ay tanawa ang mga obligasyon nato mga sukinting pabidaw. Kumusta nga ito ka mga kaigsunan ka mga mangingisla? Kumusta? Ito ka mga kaigsunan nga mga mag-uma? Standby sa mo sa komprehensibong balita. Mga kaigsunan live! No, atong ipa-live si Kakipay ba Cyril o niya mo? May kalabigitan si ang lakaw kagahapon nga perting layo ah! Gikan sa may manahoyod na mga kaigsunan, sakay pa sila gabal-habal! Padulog dito sa naitabuan. Oh, kay ang suspect ka mga sukinting paminaw, matod pa, nakakita na kuno o gadron. Nga gasunod-sunod sa iya ha! Onya, sige lang inom, di naganahan na mukaon. Ang resulta mga higala, basta ang tao di na mukaon, nakaki-five lina, mabuang yun na. Onya, imnan pa. Onya, ay siguro sayupan pa yun. Samot na mga sukinting paminaw. Onya, ang komprehensibong report na pinagin ni Kakipay ba sa Eril Repe.
14: Puro de los Pueblos.
13: Samtang sa pikas kabahin sa atong mga nagkong kabalitag nasyonal na mga sukintik paminaw, matod pang impeachment court, giaprobahan ang subpoena para sa financial nga record ni Vice President Sara Duterte. O tingkay din nirong tanan na mga sukintik paminaw. Andiyan katao-tao na mga higala. Apan na sarili pa mo, ato sa i-check ang mga nagunang balita gikan sa ato ang mga sister station. Dari sa ato ang kapag-panag-uban-uban sa ato ang tulumanon inyong tulumanon.
14: Puro de los Pueblos.
13: Good morning, D.I. Building 1 to Building 10. Sa ato ang merkado publiko dari sa siyudad Surubagite. Good morning ninyo. Ato ang mga Tinder care diha. Mga Tinder care o mga Tinder dog. Mga tindirag, mga tindero! Randy Estrellano, good morning. Ay! Estrellano Litson Baboy, Randy, morning. Dimitria Flores, morning. Ay, good morning po diyan ni Nanay Suting o ni Tatay Dodong. That's my Shaton, good morning. Good morning, usap. Gato ni Esperidion Gantalo Dolido III. Emmanuel Alminso. Morning, usap ni Kuya Vera Canyones. Kuya Vera, may morning. Sano, kay Pai Bernie Kabusaw. Nagpaka-paka ka diri sa purok bangs. Purok bang. O saan ni? Bangs La Sula Drive. Oh, piyapi. Dumagiti City. Oh, salamat kay Kuya Ben. I-check sa nato mga sukit din pa mga balita ni Kakipay Badonde Coast Guard. Nagpagyanog inspection patrol sa karagatan sa Shiaton. Kakipay Dundig Ludovi. I-Kipay Mo.
14: K-5 News FM. Live Report.
15: Nagpahigayon ng usa kalapad nga Coastal Environment Inspection na patrol ang mga personahe sa Coast Guard Substation Shaton, Marine Environment Protection Team Southern Visayas ug ang kagamhanang lokal sa lungsod sa Shaton ni adtong Hulyo 20, 2026 dito sa Tambubo Bay, Barangay Bunbunon, Shaton, Negros Oriental. Kini nga lakang kabahin sa hugot nga tinguha sa Philippine Coast Guard nga mapanalipdan ang kalikupan sa kadagatan, tumong sa mong operasyon ang pagmonitor sa kahimtang sa baybayon ug pagsusi kung aduna bay mga tima ilhan sa polusyon, pagkaguba sa kalikupan o uban paghulga sa ekolohiya. Pinaagi niini, masiguro nga magpabiling himsog ang marine ecosystem nga mooy gisaligan sa panginabuhi sa mga komunidad sa baybayon. Atol sa patrolya, gisiguro sa mga otoridad ang pagpatuman sa mga balaod sa kalikupan sa kadagatan aron mapugngan ang bisan unsang matang sa polusyon. Ang Philippine Coast Guard nagpabiling lig-on sa ilang misyon, kauban ang mga lokal nga pangkobyerno aron mapadayon ang kalimpyo, kaluwasan o kabaskog sa kadagatan sa Negros Oriental para sa karon o sa musunod pa ng mga henerasyon. Balita, gikan na ni sa K5 News FM Bayawan 106.5, nagihatag ka na ito sa Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, ang epektibo nga vitamina alang sa pagpalikon sa itong immune system. Para sa Foro de los Pueblos, kini si K5, Dondi Glodovi. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
13: Alas 6:43, salamat na kakipay ba donde? Ay, paririkwibas, Milio Flores! Morning ni mo pre, Ma'am Joy Fry! Morning, Ma'am Joy! Kusog kaya rong monitor ni Ma'am Joy Fry ang mga sukintik paminaw de depita sa may sibulan! Morning, pare Ray! Morning, pare Ray! Kwibas, Milio Flores! Og ang monitor po ni Jane Cabaldo, parte ko suka po ron. Aniya, good morning, kusab. Ngadto ni Gudi Frido Malbog, o Terminal Floor, Jeep Teruda, what a life! Ah, morning, Gadya, Sir Burns! Ah, morning, kusab. Og si Nanit Pereron. Nanit Pereron, Emmanuel Alminso. Good morning ninyo. Ato sa check si Kakipay Broy, August Mustilio, LRDDRO. Nagpagayon og a basic life for support training sa ilang interns. K5 Roy August Mustelio, K5 Mo.
14: K5 News FM Live Report.
16: Ang buhatan sa Local Disaster Risk Reduction Management Office or LDRRMO nagpahigayon og basic life support CPR sa ilang mga interns nga nakaroon silang buhatan. Ang mga interns gikan kini sa Silliman University Psychology Department nga sa din ana sila karon alang sa ilang immersion program. Isip kabahin sa ilang internship program ang mga intern ituduan kini sa hands-only CPR kini nagtubong sa pagtabang ug dugang kahanas sa pagluwas sa kinabuhi atol sa mga emerhensiya. Ang basic life support cardiopulmonary resuscitation usa lamang kini sa mga nagkalain-laing module nga gitanyag sa LDRRMO sa mga estudyante nga nagpilalom kanila labi na sa immersion program sa ilang opisina. Kini subay sa direktiba nga gi-issue ni PDRRMC Chair Governor Chaco Sagadbaria aron ipaambit ang tanan nga posible nga kahanas sa pagluwas sa kinabuhi kung ana kini sa ilalom sa emerhensiya. Ug ato mahigala diya sa PDRRMC para piskay kanunay ang buhay mag mighty C ang alkaline nga may vitamin C para sa Foro de los Pueblos. Municipal News kinis ka K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM, live report,
0: Foro de los Pueblos.
13: Alas 6:45 na mga suking tigpaminaw. Ang oras, hatod ka na ko sa Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Full of the vitamin C. Una siya mga suking tigpaminaw, mga K5, ang Mighty C. Yeah! Good morning din ni Mayor Pei Baligan, dinapita mga kaigsunan sa May Santa Catalina, ang atong inahandiha sa tanan, Vice Mayor Dodong, mga konsehalis, mga department heads, mga kapitanis, mga lupon, mga beach W, nabaw sa tanan, tanang mga katawhan dinapita sa May Santa Catalina, good morning. Yeah! Gregory Lagarde, good morning. Ethan James Sarmiento, Ethan! Morning ni muda dudong itan. Ah, ingan si Parari Cuevas Villaflores, shout out ni Mami Joy Fry. Amping para dili malumping mami. Ano siya malumping? Okay na po? Ani ang komprensibo ng report na mga sukit ni Paminaw. Di ka ni Kakipay Cyril Rippy mga igala. Kay katong iyang gato kaghapon ngayuan nga mi dunggab sa pagkumangkon niya pagkumanagikog. Matod pa mga igala. Kaya ang uyuan, sige nakakitag drone. Ah! Human siya, matul pa mga suking tigpaminaw, biyay sa iyang asawa. Nah, mo ni Ron. Ano ang komprensibo nga balita? Kakifive! Sa Real Riffy, Kifive mo!
14: Kifive News FM Live Report.
17: Kipaybay, no? Ang inunot sa mga kita mo na ukay ang mga pipila kalublupyo dito sa maoga dapit sa Mingaw nga area, Kipaybay, nga layo sa mga pipila kamasilingan nga ingon ato ka brutal ang naitabo.
13: Asa gali ni, asa ning layo kang area?
17: Gikan sa, gibilina na mong patrol, Kipaybay, kay, og among itong ipugos gan murag,
13: likado,
17: na may kabalik.
13: Ah, anya, asa napita na?
17: Sityo Habay-Habay, Barangay Kadabong, Manuyod. Oh, katong una na mugyanto, sa una kipeber, katong doon ay kandig ipaak o erong layaw.
13: Ah!
17: Bukid ba to?
13: Bukid!
17: Kami pag-abos Kadabong, nanaog may sa silong abahin.
13: Ah!
17: Pag-abos sa silong bahin, wa nagoy connection, wa nagoy signal ito kipeber.
13: Ah, pero kini, inyong gantuan, Ron?
17: Oto, dili sa lower nga bahin.
13: Ah, sa lower?
17: Okay, why connection? Wala kita na di ka mabot signal sa cellphone.
13: Atong balikon, sityo?
17: Habay-habay.
13: Habay-habay? Sa
17: Kandabong, lungsos ba yun?
13: Layo pa niya sa sentro sa Kandabong?
17: Layo pa. Ang ni bagtas kami sa abong sa atong patrol, 3 kilometros ang gibilin.
13: Ah.
17: Paglaka pa kaglain, 3 kilometros.
13: Ay! Anya ang... Nagsakay makamukabal-habal?
17: Oh, may gani kini. Gamotor rito, abong hiyagyo. Ah, nagkasakay mo dito, pero tinagsa na kay lisod mo mo kay magduha mi.
13: So...
17: Kaya pag nulhog na daan, wa na.
13: Na! So, ikaw una, sunod si Babe.
17: Ah, Babe, eh, Babe ka. Ah, maglakaw ako. Sige, sige, lakaw na, Bob.
13: Gikan sa sentro, ilang ka kilometro, kanang kwan?
17: Mga 6 kilometro si Kebe Bern. Oh, may tag-okay ang dalan. O panahon sa ulan-ulan, perting danlugan yun dito.
13: Maoday. So, ano yung pagkaitabu asay?
17: Kining kuan, kining lalaki magunay Kebe Bern, base sa atong nakuha ang kasayuran, gikan sa Hulyo, o karumulana ba?
13: 12.
17: Kining...
13: Hulyo 12.
17: Oo. Sige na nag-inom, mulay kaon, o niya...
13: Nganong, unsa pagka... Nganong, sige na lang siya ginom, nganong di siya mukaon?
17: Gamikan kay ang iyong asawa, makikbulag naman niya.
13: Uy.
17: Oo.
13: Doon na sila anak.
17: Dahil duwa ka anak ni Bernard. Saan na tumaamte dito ang iyong anak? Asan gito gidala po sa mga silingan?
13: Iyong asawa, nakita po mo.
17: Pawin nakita dito kay murag... Gahapon magun ni Bernard. Way tagtungo, di palubong na lang sa munisipyo?
13: Ang...
17: Katong iyoan.
13: Ang asawa ni, kuan ang asawa ni, lakaw na?
17: Dili, ang asawa pa, tumabot ang asawa kay, naman dumagay ito yung trabaho.
13: Di ba, di palubong. Unyawa, nakabalong, ang or asawa na lang nagmando, ilubong na lang na ninyo.
17: Okay, lisod magiging kayo dito, kibibar niya, ningon ang yung kabanay nga, ilubong na lang dito. So, ginit siya na lang lubong.
13: Sige, ang saan pa kayo tabuha, ato ibalik say. Wak na say, wak na say kaon, sige na say ino. Dili to siya mo kwan, mo soyop?
17: Kaya mo, gihimo ang ibisig Jesus kapulisan, huwag nabay soyop-soyop to kibibar.
13: Pilay edad na to niya say?
17: 28.
13: 28. So, sige, padayon. Niya?
17: O niya, ganahan lagi siya ng mulam sa cellphone ni atong duha ka bata. Dito sa balay sa apuhan ini.
13: Nga na panahon na gusto siya mahulam, nahubog na siya, mura nagawa na...
17: Nakainom, nakadimdim na gabay.
13: Kadimdim, ano niya?
17: Di man mahulam itong mga bata kay... nakainom gud siya.
13: Gusto itong mahulam kay Basi, gusto siya matawag siyang asawa.
17: Correct. Ganaan siya matawag siyang asawa kay... Kasi gusto kong bulagan. O niya, naunsa pagka litumuan dito sa kusina nga bahin, sa balay sa apuan sa mga bata. Giduol kini deng gihansakan magkonsilyo tong 11 adyos.
13: So di man magpahulam, nagdala-dala sa konsilyo daan o dito siya nang hot konsilyo sa balay.
17: Dala-dala konsilyo daan kay Bern.
13: Dala-dala. Gihansakan.
17: Gidunggab dayon wa na gatuo tong katong apuan. Katong igsuon. Wa na gatuo ka sabdan ang iyang kuan katong igsuon kay nagdagan pa man. Gagugtanay pa man sila sa mga kana mga 500 meters. Og dito na natumbas kawainan ang katong bata. Og igsuon. O niya, lisod magud kay dito dapita kay Bern og magrescue ka. Kay walay signal. O niya, muadto pa ka sa proper aron makatawag og signal para rescue. So lisod na gud kay tong bata nga 90 man in town.
13: So on the spot na lang siya dito.
17: On the spot na lang siya dito kay Bern kay to yun mo
13: giniging. Kaya yung pangalan nining suspect?
17: Ang suspect kay Bern, no? At ang wak na tumakuha ang gala sa suspect kay Bern, gumikan kay wak po yung ganli sa kapulisan.
13: Grabe, Sab. O niya, ang bata, ang biktima, ginganlan.
17: Wala man po.
13: Anong di man sila patay naman na? Anong di man sila mo pangalan? Labi na ang suspect. Gilubong naman gali.
17: Ilan na siguro gikuha ng kuhan kay Bern?
13: So may angga sa suspect?
17: Wala po siya, gibutang ang hangga.
13: Matay na yung investigasyon nila. Gidala na lang niya. Sige, pagkahuman, isibat ang mao nga suspect. Unsa pakita mo anong naghikog siya?
17: Dili, murag wala rin ito mo kay Bern. Ipauli sila balay. Pagkaugma, dito na nagbitay. Nagbitay na kay Bern sa sulod sa iyang balay.
13: Sa ato pa, say. Unsang orasan na ito mo?
17: Alas 2 imidya ni atong Domingo sa hapon.
13: Hapon?
17: O, pagkabuntag, pagkalunes, wak na.
13: Sa ato pa? Sa ato pa? Wak di ay mga tanod may responde dito sa mong area or polis nga ng hapon?
17: Na ay polis Kipa Bern, pero mga alas 4 na niya ni pagkagabiin ito ni ulit itong suspek ato sa ilang balay.
13: Sa ato pa, gato anday ang balay sa suspek, wak nakit
17: Wala man dito nakit
13: O
17: niya, Ba, gato ba police nga ni si Bat.
13: Ah.
17: Kaugma na siren na lang itong usas mga silingan na gabi kong baka.
13: Ah.
17: Wa na may tao. Pagsangpit niya, pagli-li niya sa pultahan, nagbitay naman ang suspect.
13: Asa man siya napita nakitaan? Nga nagikog?
17: Oh.
13: Asa sa apartis balay?
17: Ay, balay ko dito kay Pepe. Ang, aw kaning gangaan, ay sulod. Lawak naman.
13: Eh.
17: Sa sulod nga bahay sa balay.
13: Dito na sa kwarto. Oh. Asa man din niyang mga anak?
17: Iyang anak, wa ba po dito kay Pepe? Kuha na to gapon, pero ningon sila.
13: Dili ba? Niya itong pagkaitabuha ba? Siya rin nagpuyo sa ilang balay?
17: Marag siya ako no. Siya rin nagpuyo
13: so, dito. So, iyang anak, posible to ani siyang asawa or to asa kuhan?
17: Tuwan din sa mga kapamilya o sabi ito, kay Gimilya naman eh.
13: Pero kwan, palahubog gini siya daan daw.
17: Oo, oh, makainom, makadimdim, makadimdim gini siya dito napita. Kay, ang kwan dito kay Beber, nagkusog dito, kaning na napita, kaning tumba, o kaning, katong kaning ilang usapon. Sa ito, gana.
13: Pastila, no? Onya, katong ika, doha nga biktima, 16 anyos.
17: Ah, okay na, naka-recover na kay Beber.
13: Gidala sa hospital.
17: Gidala sa hospital, yabagan po sa lokal nga unit sa akining LGU Manuyon. So, batod pa ni paring Rapi Andaya ni mo. Nga, itabangan nila, kalisod may kinabuhi ni Antong, apang kinabuhi po na itong kuhan.
13: Sige, say.
17: Mga kuhan na biktima.
13: Sige, say. Kaya mo niya atong investigative report, ha?
17: Paalis ka po ulit sa servisyo publiko, Cleo Sanegros, K5 News FM.
13: Ay, si Bay Loloy ni Misyo Dumago, Bayloy! Morning, chat ko niya ni Moloy. Wala tayong umuras, kinigapon si K5, Bernie Campos, kanunay ka, mighty si DTX 500, DTX Kupi Mixer, Dmitry Bayo Kabusaw! Para sa kampiyon niya ulit sa servisyo publiko, Kalingawan Sanegros, K5 News FM.
18: Foro de los Pueblos.
19: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
24: Wow.
23: 8 to 10 hours, walay bayad.
22: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the-best therapy sa atong lawas, ka-agree dyan ko, anak, Dr. Mil.
23: Mm.
22: Gigahin na dyan nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
23: Mm.
22: Kay 8 to 10 hours dyan dapat ang atong pagtulog.
23: Mm.
22: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhuway sa imong lawas.
23: Mm.
22: Aron mag-repair ang imong mga selula.
23: Mm.
22: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
23: Mm.
22: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
23: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
22: Mm.
23: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
22: Murag na anatanan.
23: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
22: Mm.
23: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio? Mayo ay yung pagkatulog.
22: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio na dyan ang makabuhat nga wala sa plain D3.
23: Mm.
22: Number one, na IMCTs.
23: Mm.
22: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
23: Mm.
22: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
23: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
22: Mm.
23: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
22: Ang good bacteria nga mo i-produce og serotonin,
23: mm-hmm,
22: a precursor for melatonin.
23: Uy, pampatulog na.
22: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan dyan, Ana, is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein, hipuso ni probiotics, galingon o buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize, aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod, maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. O, nganong hinanok man imong katulog, kung ikaw nakainom og ditribayo, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
20: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
23: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaws ni nai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
22: Unsa man to?
23: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
22: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly kapatay sa bakterya.
23: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Okay. Pero kining D3Bio, duha kapaagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3Bio, Sir GP.
22: No.
23: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
22: Ang D3Bio, D3Bio.
23: Tapos ang print D3, murag tag-G-sra tingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
22: Correct.
23: Ang D3 nga naas D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
22: Gusto.
23: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
22: Correct.
23: Nga pag inom nimo og D3 bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
22: Wala.
23: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
22: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
22: ayaw abusohon.
20: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nawan ang makaugana sa kama?
5: Masin ug
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidant.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugar cane.
4: Mga organic compound.
5: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw ka kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero. Pinaka

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-bakulod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Ano yan ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurag wala yung naglantaw ka nyo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
7: Ikumot-kumot.
6: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, karina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
8: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidiring nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
9: Sibulan Cockpit.
8: Matag-Biyernes kini
7: og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
9: Sibulan kakpit.
7: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
9: Kada Domingo,
7: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
9: Sibulan kakpit.
7: Aduna pa dugang pang mga pa-premium. Kung sa pay imong gidugayan.
9: Sibulan kakpit.
7: Plano. Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Kini, gidumala ni na ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
9: Sibulan kakpit.
7: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
9: Sibulan kakpit.
7: Labok na bay.
9: Sibulan kakpit. Ang Sibulan kakpit, adorab sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan kakpit.
10: Bisita na sa Sibulan kakpit.
11: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Susu-

0: bibili sa mga butiga.
1: Tea3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butiga.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa ang butika.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7:21 na sa kabuntagon.
2: K5 Rewind.
3: Uy, nanon na K5 Rewind man to. Alas 7:21 na sa kabuntagon. Oras sa tagyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C ni Texas 500. Pinaka-epektibong tambal, labi na niya ito ka mga tagas kay sugar. Huwag niya panulong pagkadabitison. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Huwag sa ito ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At tumalik ko na mga kakifay, mga itong oras, alas 7:21.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: 100 DTX Covermix D3 Bio Oaks Probiotics di Palabas Weba Taglo Zone Visayas Mindanao Tibuok Kalibutan.
1: Tibuok Kalibutan.
0: Tibuok Kalibutan di naman tabango. Ay, ang tanang ka DTX Covermix na ba?
1: Kanak Jod! Sama ni pare Jojo Inglaterra. Enrique Jojo Inglaterra. Jo, morning
0: DTX muna, DTX Coffee Mix. Bakit ang sarap mo?
1: Bakit ang sarap mo? Bakit masaya ako kapag uminom ako ng DTX Coffee Mix?
0: Bakit ang sarap mo? DTX Coffee Mix. Di ba, Brad Jepty Ruda? Na nagpalit gapon o upat ka box?
1: Ah, grabe. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Bakit ka maganda?
0: Babae rin, dito yung kumimik. Babae rin, bakit, bakit ka maganda?
1: Bakit ka gwapo? Anaw naman ako. DTX Coffee Mix, bakit gwapo ganda ka?
0: DTX Coffee Mix.
1: Ang sarap mo.
0: Imo, moment yung una na ako.
1: Sige, so, kwede ka, DTX Sumpay. Sige, DTX Coffee Mix. Iyatag Sumpay.
0: Sige. Sige. DTX Coffee Mix.
1: Malambing.
0: DTX Coffee Mix.
1: Puno sa vitamins. Common. Common man.
0: Sige. Puno sa pagmamahal.
1: Sige, sige, sige, sige.
0: DTX Coffee Mix. Higop na may pagmamahal.
1: Sige.
0: Ibog sila.
1: Ibog sila.
0: Sa DTX Coffee Mix, DTX, na wala sila nagtimpla.
1: DTX Coffee Mix, ang barato.
0: Barato? Adi,
1: mura lang ba? Mura lang.
0: Hindi, okay, okay, ang barat. Okay, mura bag ang barat mo?
1: Mura lang talaga.
0: Ha?
1: Nakakakuan ka.
0: Ha? Dili, DTX Coffee Mix, swak sa bulsa.
1: Rapo na itong swak na gatas.
0: Ano yung mga other terms sa kanang mga ginasulti na imong barato?
1: DTX, anak para sa ako nga kuan. DTX Coffee Mix for the love of Santa Catalina. Kita mag-usap.
0: DTX Coffee Mix, Mayor Pebo ba niya na liga?
1: Kita mag-usap program karon ni kuan, Sir Vasquez ba?
0: Jason.
1: Jason ba?
0: For the love of Santa Catalina.
1: Itong dibing ko man siguro to. Mana siya ang DTX Coffee Mix.
0: Morning ni Mayor Pev Obanyanaligan sa Santa Catalina, ha?
1: Morning. So, love it, good kay mga sukit. Para ang problema, kaya nga kong baso, toas gawas na bilhin. Motong nanawag ko ni Lina.
0: Huwag man naging hato.
1: Taman siya dito, nag-tapa siya dito sa solod.
0: Ingon si Enrique Inglaterra, pagdala niya sample pare.
1: Si ila Jojo ba? Mali ba ila Jojo?
0: Na Jojo.
1: Kasi nga namo good.
0: To sa boss.
1: Ibabaw.
0: Sa babaw.
1: Kakato nga balay dere. Pero kanan ada babaw ba? Dili to sa boss kay ila Richie man to sa boss.
0: Kasi Richie di ito. Ano sila ang la Jojo ang tagiya sa lado?
1: Dili kang kwan man to si Nario.
0: Nario dito.
1: Nario to Dodong Nario. Morning yuta.
0: Morning yuta.
1: Jo ako Nario. Nario lagi kan. Kay kanto kasabutan na mudong Nario na matay na mudong lado god. Beta ay morning. So morning. Manay kan igagaw pa mi.
0: Igagaw di pa.
1: Sila si
0: Enrique.
1: No si Jojo. Okay, anya kita pamili dire oh. Emmanuel Alminso, Godofredo Malbog, Loloy Nemisio, Dumago, taga Butuan, Damayan Butuan. Kanan kay, oy, kondolis na yung atunik wan ha? Ni Adonis Presilias. My friend, ang ako yung amigo, ang yung magulang, si Darwin Presilias. Ni panaw na si Adon. One day man niya ako nakita. So, gahapon siguro ni. O niya, ang nag-voice over po si Rulli Pud. Mga classmate ako ni dito sa Normesis, no?
2: Foro de los Pobos.
1: So, maunira ng mga suking tigpaminaw. Si Darwin, maugyoy Darwin Presilias, maugyoy Maltoy, Chief of Reporter. Nako, thanks. Dito pa ako sa Manila Broadcasting. Si ay angkor man, ako investigator.
0: Katong namatay?
1: Dili, si ang magulang.
0: Ang magulang?
1: Darwin.

0: Ania, mo gini encuentro na ko sa debate.
1: Mo ba?
0: Orius College siya, ako Normesis. Ako team captain, siya pa team captain.
1: Atong college pa mo?
0: Ah, inig, abot na mo! Sa debate, ah, pastilan.
1: Nakasunbays to dips?
0: Ang mga tao, malingaw. Eh, isig, palusutay man, Bisaya ra yun. 70% Bisaya.
1: Ah, Bisaya rang inyohang debate?
0: Tagalog, English, 30%.
1: Oh.
0: Di lami kayo.
1: Ano sa pa mga topic ninyo sa una?
0: Kuan, katong SPCPD, katong pag-abuli sa kuan, na iski.
1: Ah, mga inana.
0: Katong mga inana, katong, basta mga topic nasyonal. Katong, sa pamanto ha, iski, katong walaon ang kuan, walaon ang kongreso, apil pa ng kuan, apil pa ng katong gipromote ni Digong gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Oh, apil, inana.
1: Mm-hmm.
0: Anya, basta, nindot lagi to, Edge.
1: Nindot kayo?
0: Makakatong yun ka kay puro man mga maro. Eh, kami na'y mag kanang inkwentro, hay, paras ko sa ito, ah.
1: Oh?
0: Ah, basta, mga estudyante lagi. May ngondayon mo dito si Bernie. Asa din na siya, Char.
1: Ato na ipadayon itong buwan?
0: Ha?
1: Itong sa mga schools, unta ba nga?
0: Lagi. Niyang atong financing ini.
1: Ay, na pangitaan.
0: Dako, ato na pangitaan. Sige. Ako to'y for magbalik ka mga sokinti pamina. Ay sa, kay Alas City, may tinoy bina. Siksa na to, Tons.
1: Siksa na to si Don Dems para sa updates presos krudo gasolina nga misaka na po. K5 Dong de Paling, K5 Mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Don, kayo Don.
1: Napotol, balik tawag, no? Balik tawag.
0: Why gasolina?
1: Pumalik yung gasolina ni Pia.
0: Morning usab nga to ni Gina Cadalso. Si Bahong Gas gamay ni mao ba
1: Sir Bernie ug attorney, good morning ninyo duha, induta pod kamo katawa attorney, ma in love man pod ta, grabe ta ikaw Bahong Gas ha.
0: Okay let's not done, yes man, back to you done.
3: Hello mga bang, good morning mga kakipan,
0: morning
3: morning kakipan attorney Rurela. Julio 21 na makipan Bosnia Bentesdin aglo sa mga Martes, update kini sa ato ang mga krudo o gasolina mga kakipan. So kakipan ba mga aduna tayo pagsaka makipan ba alert to yun mo aduna tayo pagsaka sa ato ang krudo ni saka to krudo o gasolina pesos o 20 centavos ha. Ako sa atong gasolina 3 pesos o 60 centavos. So ang latest na presyo sa pito na ang ilang diesel 74 pesos ang diesel max, pero ang diesel max taga 82.20 na.
0: Ayay.
3: Ang turbo diesel ang latest na 77 karon at taga 85 pesos o 20 centavos ang unleaded kung gasolina. Ang nito sa 72 pesos o 20 centavos. Karon 76 pesos o 50 centavos. O ang excess, 73 pesos o 90 centavos. Karon 77 pesos o 50 centavos. Ang turbo diesel, ha? Kole 85 pesos o 20 centavos. Mo kini ako ang update karon Petron sibulan mga kikipay ba? So ako yesod, diesel 3 pesos o 20 centavos, gasolina 3 pesos o 60 centavos.
0: Mamaura mo na kasagaran na yun doon? Pagka mo saka ang Petron, mamaura po na magligas lang na sa lagpiso.
3: Ligas na piso.
0: Pero doon ay uban nga ang Petron mo, pasaka na yun siya, inig Martes. Pero ang uban, turns, pasaka, Huibis.
1: Huibis.
0: Bernes, hindi mo nabawan.
1: Huibis man din sa itong... Kano yung akong gap sa luok sibulan nga gasolinahan?
3: Huibis. Kaya ba rin? Kaya ba ito ang rents? Adjust sila ang diesel increase.
0: Pila, Jis?
3: Dili pareha dahi.
0: Di pareha.
3: Ang panandos decision.
0: Kan man, ang uban gali, ang itugot nila 8-11, o 8-11. Depende sa ilang kuan. Kadang nga, sa'y tawag nga na, kanang kumpra. So, muna nga magliga sila, o tag-dos, tag-tres ka na manadara, pero, tinako, diretun so, katong 68 na dito sa Petron.
1: No.
0: Dire, ikaw nga, pila inyong krodo dong? Siya, salam, mahal rapag yung diri, sir. 83. Mm. Yawa naman ko'y choice kay anak naman yun kayo. Tupi lang kong 200.
1: 200?
0: Oh, ikaw na po ni Simhot.
1: Ikaw na nakaabot ko dito sa Petron.
0: Asa?
1: Ang imong krudo.
0: Ikaw na nakaabot dito sa unahan. Dito sa Petron. Dito sa unahan. Kay, kung man, kanang, nabili mo siguro ito akong kwarta. Bernie, mabinlang kwarta. You done? Okay na done!
3: Sige ba na ito? Tapos sa sabay ito sa igrit atong mga listener. Iglabi na yung Ma'am Joy Proya o si Ma'am Rosie o si ang bago karon nga alalay, ha? Good morning ni Ma'am Joy.
0: Ay, nanap! Na, bago.
3: Na, bago. 21 anyos. Tapos, ang diya sa barangay kang mating, mga Bilyokura, pamilya, si Sir Artemio Oga, Kunsihal, Marlene de Belgracia, Bilokura. Salamat kayo na naman.
0: Ay, good morning po din ni Maui Partusa de la Pina, Tresurer na ito sa kamanak, nag-monitor ka ron. Anya, good morning usab ni Nanay Kunsing Poneliera. Nanay Kunsing! Poneliera ba?
3: Mm-hmm. Ah, si Ma'am Kunsing.
0: Kunsing.
3: Si Kunsing, atong dayhan kayo po na listener.
0: Og, ang iyang, dere, iya man yung masamong ni Sludong, kinina bilyaran dere sa unahan. Iya man ang anak ng asawan Dodong.
3: Si Ma'am Lin, nag-siraol kayo ba? Nanginaw rin.
0: Ay, si Ma'am Lin, si Raul. Kung mag-survey diya sa Co-Antons, diya sa may, kung mag-survey diya sa may Boulevard.
3: Boulevard.
0: Number one ta. Mag-survey diya sa Piape, number one ta. Kuya, Ber, Canyonis. Kung mag-survey sa Look, simula na si Ma'am Joy Pry, number one ta.
1: Sa Ahong?
0: Kung mag-survey sa Ahong, kinsa man sa Ahong. Anaoy! Oh, sila si Imlin o si Malin dito sa Cantalawan.
3: Cantalawan.
0: Oh, sa Ahong. Sa Ahong. Uy, naapa si Kuan. Asawa ni Duding.
1: Nistor Pud.
0: Si?
1: Nistor o si Gubmasing.
0: Sa Ahong?
1: Oh.
0: Asa matapit, tabi. Pag-mention ko nabi. Tell me the names of Basitio and Barangay and I will tell you that we are number one.
1: Sa Maningkaw. Ako ito yung magiging kaniya sa Kambahaw.
0: Ah,
3: Kambahaw, Balugo.
0: Ha?
3: Kambahaw, Balugo, Sibulan.
0: Iyon mo na po talisuro-suro. Wait, hindi mo mag-hiti lang, sa?
1: Asahin ka, tell me.
0: Sige,
1: sa Kamaisan.
0: Ha?
1: Kamaisan.
0: Kamaisan na si Lingkong Pakturan. Marvin.
3: Marvin.
1: Talay.
0: Sa?
1: Talay.
0: Ay, sus, hindi boy.
3: Hindi, Tagalog.
0: La Norberta. Sila si...
3: Limuel.
0: Disin.
1: Sa look right.
0: Look right?
1: Ah.
0: Na yung mga kondra, manuyupay.
3: Si Ma'am Lukmin na Pose, si Sir
0: Kide
3: Pose, and then
0: Baso yan. Sorry. Sorry kayo to, ha. Nabitik lang ko. Kahit kung ako paminaw, look.
1: Look, maro mo po ko na look right o look.
0: Look, Lumagiti.
1: Maura na.
0: O, kanday ko.
1: Anong look o look right, maura na di ang suyupan.
0: Wala na, saon ha, karon di sumantol na. Sige doon, salamat doon!
3: Isa, dapat, isa.
0: Ang apa?
3: Ang chat na ko. Naminaw ko diri karon, tondit, Juan, Iluan. Okay, gasa, parangay magkakatuan, tinang Juan, Iluan.
0: Isa to?
3: Juan, Pinoy, Iluan. Si Mang Juan.
0: Apila na lang sila tanan.
3: Sila nga atawa si Bess Ede.
0: Ima.
3: Si Ma'am Ima. Pero si Ma'am Jo, naminaw ka na. Pagpani ni Ma'am Jo. Patayo na sa minaw. Kaya itong keeper da. Okay. So, alam sa balit. Apa, alam sa foro. Delos, delos.
0: Isa. Nain naminaw dali. Isa. Naminaw dali. Good morning. Doon.
3: Uyawan.
0: Hingon naman niya, Tons. Good morning, Don.
1: Hi, good morning, Don.
3: Okay na.
0: Don. Basta.
3: Hindi
0: po ni Don Diglo Dobe.
3: Aba na.
1: Morning, Don.
0: Morning, boarding. Sige, Don.
1: Wala, pero wala ni pagkapin gatas o niya.
3: Wala. Minus signal. Okay. So, alam sa Apollo, Dennis Niklos, kini sa PQB, Dennis. Nga nag-extend mo po, experimente balik para sa kampiyong mga balita. Servisyo kong ikaw, Glengawan San Negros. K5
2: News FM Live Report.
0: Salamat Dondo, Dondon. Ah, to siya mga sulkintik paminaw.
2: Foro de los Pueblos.
0: Good morning, Sir Ben, so Attorney Ronil, Barangay Amlan, Hantianon, Daghan, Radyo, nga naka-tune in sa K5.
1: Oh, Hantianon, Amlan?
0: Hantianon, oh. Matabang. Ma'am Morita Bukuto, happy Tuesday morning, Sir Ben, so Attorney Ronil, mamahaw ta. Korean rice,
1: wow.
0: Parisan kimchi with detox, coffee mix. Eh, kumusta naman
1: kimchi
0: si...
1: Kimchi fried rice na ganyan niya, ha?
0: Kumusta naman si Bay Arnold?
1: Okay ra.
0: Si Boss Arnold?
1: Okay ra.
0: Okay ra?
1: Si Kang Kyung So?
0: Ah, si John Hills. Solgeta. Hi mga sir, morning ninyo da sir. Bernard Attorney Ronil. Jord, makompleto akong adlaw kung why detox, coffee mix.
1: Nadiha, di matabang.
0: Kaya kung dili makompleto akong adlaw kung may kapaminaw ninyo.
1: Butangi.
0: Siya po pa sabot ni Junjo ato. Butangi.
1: Butangi.
0: Kung sari akong gingon ato?
1: Wala po ko akoan.
0: Ay, katong koan. Kato sigurong salado.
1: Ah, marami mo.
0: Ibig sabi, butangi.
1: Butangi.
0: Mamagutoy ka kasulatan. Ang
1: basta kay nai lado.
0: Unay ay si Walter Destrito naminaw. Oh, naminaw si Walter.
1: Naa daw 20.
0: Ah, 20. Oh.
1: So 20.
0: Amo ra nang 20. Amo ra na di dondon og di Walter. 20 be 20 pesos be.
1: 20.
0: Anya, good morning usab ni Junior Aranas. Okay, Ma'am Rebecca, good morning. Si Kansab, good morning usab ngadto ni kining ni good morning ni Dumol. Oh, kimos. Balbal. Balbal morning. Og ni Iko. Good morning.
2: Ernie Cabusaw ug Attorney Ronel De Palobo. Sina matabang sa Foro de los Pueblos.
1: Di na matabang kapunta. Good morning, morning, morning sa ato mga kaisunan sa Kabukiran, Daplin, sa Kabaybayon, na ito mga palangga, mangungumag, mangingis, da. Good morning sa mga public market. Always na minaw sa K5 News FM. Building 1 na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintik paminaw sa nagkada mga establishmento, kananan, penitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw nato sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong Horo!
0: Morning!
1: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pinyong ginihulat, mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap! Pampahamis ni ate o ni kuya o siyempre ang kontrapamahal nga DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan. Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may visio nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti o humot ng ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabbing nga digestion, magklinika Spore Biotics. Og syempre, pang matagalan, extend food supplement. Amen. Mga produkto nga mapalit sa Sergi Alternative sa Bayawan City og MCE Pharmacy Public Market. Bakong kini nga mga produkto mapalit usab sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina Health and Wellness Center. Mga produkto sa klinika di Alternatibo Medicina ni Dok Ramil.
0: Uy. Mapalit usab kini ato nga mga produk sa mga sukinting paminaw. Kang Aligir Al Kabsi Hongkulada. Mapalit niya ang ato ang mga produkto. Aligir, das may kadawinunan og sa mga suki po niya ng mga agribit supply. Mora ni mga agribit supply turns, nga namaligya ang mga products na to. Pero secret rin na. Ah, secret rin. Mga kung ano pa na. Kanang mga personal use rin na. Pero, personal use, pero tag 20 ka cases ng mga kuan na DTX sa coffee mix.
1: Kusog mo inom.
0: Inaana sila mga higala.
1: Pog DTX.
0: Oh, murapog mga kuhan, kanabitong bahugan ang baboy ni mo. Kita na ka na nga, baboy nga, kanamurag hutom kayo niya uhaw, nga kanasuyupon yun ba ang sabaw? Ako lagi, magtanaw lagi ko, turns, maibog lagi ko.
1: Gutom mo po kagmukaon o gapil sa ilang lalag.
0: Gutom mo po kagapil. Oh, palumias baboy, oh. Nga, labi na ka ng baboy nga tambok kayo. Ah, okay kayo yun.
1: Kalami.

0: Kini dai nga drama. Ipadalag yun ni og tuyo sa ato ang amigo nga huwis nga to lang taguon sa pangalan nga JP.
1: Agod na JP.
0: Ha?
1: Wala niyong magitago. JP ba?
0: Dili, oy. JP ba nga taga JP na Koko?
1: Ah, JP na Koko.
0: Nga taga koan.
1: Taga Palawan.
0: Ba? Palawan. Napagali so, sir.
1: Huwis dahil na si JP na Koko sa Palawan?
0: Ha?
1: Huwis? Tingnan magkahuwis.
0: Huwis sa barangay?
1: Na huwis di kutsilyo.
0: Dili sa barangay kay kanang lupon amo po natawag huwis.
1: Ah, okay.
0: Oh, huwis. Oh. Pero pwede po di balhin nato sa binalbagan nga huwis.
1: Mon mo na sige nang
0: dagdag. Good morning. Mo na siya ho. So human ang kasal ni Edgar og ni Beth. Ania pagkahuman, busy kay sila sa kasal. Moto nga tulog si Edgar, unya si Beth. Wak pa man pagkatulog kay nanguha pa man at itong mga taring-taring siyang naong. So, ni sulod si Beth dito sa CR ng Hilamos. O gisunod kini ni Edgar o mauni ang naitabo. Mauna ba nino? Nga, iksay na? Gisunod?
1: Mauna.
0: Gisunod na?
1: Mauna.
0: Si Gabe Scudge nag-monitor. O si Girly Ritis Lagok nag-monitor.
1: Girly.
0: Si Ma'am Joy Fry nag-monitor.
1: Ay, Ma'am Joy Fry, Ugas Barbershop mo, Harold's Eatery, Harold. Morning.
0: Si Pari RG Gutib nag-monitor. Harold, si Randy Estrellado nag-monitor. O si Sir Dave De Assis. O si Sir Joseph Cuevas. O si Ma'am Marlene Cuevas. Itchon. Puro mo nag-monitor, ha? Mauna ni ang sumpay sa to si Gulanong nga nagluhan from Bernal with love.
1: Why,

0: Beth, alin na. Gaya po din mo dyan ng...
1: Wala pa ko na.
0: Hila may na-clear ng imong kwan? Ng imuhang foundation?
1: Pagkakayo ni...
0: Wala po din nag-foundation ni Atty. Lugatin?
1: Ha? Kinsa man is Lugatin?
0: Aw Lagutin?
1: Ha?
0: Aw Lugitan? Siya pilido ato?
1: Ligutan?
0: Aw Ligutan?
2: Okay kayo!
1: Sa impeachment?
0: Ah, pati baga-as foundation eh. Bibi, tabang na po.
1: Ayar, kud kay
0: mas. Sina kay para madali.
1: Magares tang ako now.
0: Sina kay ubuon pa nako nang imong stocking.
1: Ayo gud nang gilabti na gud mo gud na stocking.
0: Ako sa kay na.
1: Tiil mo gud na ako nga lagom kaayo. Ano ba man na?
0: No ayon ro bagay to si Brad Jeptero na.
1: Oh, kapala ko si Jeptero.
0: Eh, lagi sina. Oh, sige.
1: Inawayan man niya si Beth.
0: Nay ko ano? Unsa may ikuha ni anak Sperwell or Ajax?
1: Sino sa man?
0: Kanang imong kuan foundation.
1: Hay. Ah, ang guna.
0: Ha?
1: Kiskinol raman na.
0: Shush, kagigil. O, pagkakailaw sa dahil ng foundation na yun, no?
1: Ha?
0: Kasi pala nagbutan nyo ng itong bayota to.
1: Bayot?
0: Oo. Oh, ano magkakaila? Kiskinol.
1: Si Maui.
0: Hoy! Kasap ang tumawin mo. Dagan raman na si Maui Consihal.
1: Ha? Mo dagan Consihal?
0: Sa Lubimbre. Ah, be. Anay ka buo. Anay ka buo. O, sige, lamos no.
1: Ay, natupi ka, makadawd sa mata na. Mabasa na akong mata.
0: Ayaw na, nakoy ko andari pistawin.
1: Ayaw ko.
0: Sakay na ko yung pistawin.
1: Ay, rakay ko ito na ugamitin kay Gaspang kayo na yung pistawin.
0: Ako ko andari sa imong kilit.
1: Ay, ba pang ilabot ba?
0: Ako anak ko sa imong kilit.
1: Ako, rakot.
0: Bay ko anak ko sa imong
1: apin. Ano ko kang gadali o maghita na ka dito kali?
0: Bay ko anak ko sa imong ilong ba?
1: Ha?
0: Bay, dere na pita.
1: Ayaw.
0: Isik saba.
1: Ayaw ba?
0: Ay, saba ba? Be, there is
1: ako, a... Rakot?
0: Be, hiccup ko sa lips, de.
1: Hiccup? Ikaw, tiyak! Ma, humak! Hukaw kayo na yung mga mo!
0: Hiccup ko sa lips!

0: Bukannya limpio lagi di mong naong. Eh, sana pa manis liog. Kung saan manis liog?
1: Ha?
0: Saan manis liog? Taumtom ni? Talumtom ni? O saan manis?
1: Ay, anak. Mga ulat-ulat na.
0: Ulat-ulat, bebe. Tatrapuhan, bebe. Ay, kagwapa sa akong asawa. Bisag buntis. Pero labo kayo ni Ron ba?
1: Tarong diha ba? Nalimot tayo kasagingon sa doktor na to.
0: Na?
1: Madili sa kunin mo hilabtan kay...
0: Ay, lima pa manis
1: kay sensitive ni akong lima. Pagnabdus. Lima. Makuha o niya ni.
0: Ay, sus, lima pa manis kabulan dahil, bebe. Akong darling,
1: darling.
0: Ba, paalsa ka, alsa kong darling, be.
1: Ayaw ba? Ay,
0: bukata na buhay, darling. Ay, be.
1: Mapustak ka ni Kuro, makuha niya akong ginapdos.
0: Ah, bele, ka pa doon ka diri sa katali.
1: Papundugod.
0: Ay, bukata ni mo, darling. Ay, nakabugat ni mo, kini man siguro ang imong tiil nga lagom.

0: kalibutan.
1: Nah, mo neron. Lubad na si Edgar.
2: Lubad ng lagig sa'yo si Edgar.
1: Ha?
2: May lubad magsayo.
1: May lubad magsayo. Gusto ba po di ay? Gusto ba po di ay nga mo ay mabuntis?
2: Yung ano manis doon nga balit yung katawa?
1: Man, gusto man si Edgar ka mabuntis.
2: Nga kanil siya kay si... Wala, pila naman ni Katuig nang gibuntis ni Dundun, wa may anak-anak ni?
1: Aba, kung pagali na, for 5 months.
2: 5 months ba nang tiyan niya, nagigat siya pagsulod ni Risky 5, mo naman na iyan tiyan.
1: Hey! Gamay pa to, 2 months pa to.
2: 2 months pa to?
1: Oo. Karon ko na 5 months.
2: So, to pa, mga 4 months na lang, mga anak na ni?
1: Mga anak na!
2: Ayos na ni?
1: Lubimpre.
2: Baboy, mga anak naman. Ilan mo kanak baboy doon?
1: Ribad, good morning ninyo Sir Burns o kanimo Attorney Ronel. Okay! Huwag masampaya na mga suking tigpamino kay gusto si Edgar po da. Pero doon ay twist ini nga from Burnell with Love, Wise Style.
2: Wise Style!
3: Puro Delos Pueblos!
1: So, kagahapon na mga suking tigpamino, ika-pito ng impeachment trial. Debatehan na yun po, Tons!
2: Debatehan na yun. Wala man sila yung present kahapon.
1: Lagi? Kaya ilang yung debatehan kaghapon, mao man tong pag-sumon.
2: Oo. Oh, ipasumpina, Gyo.
1: Pasumpina.
2: Ang koan? Ang katong mga bank records.
1: Bank records.
2: Oo. Oh.
1: Kung tanawon lagi din mo mga sulkintik paminaw, kining nga mga senador ba? Mga luod naman kayo mo tanawon na yun.
2: Eh, nga kung may ill-gotten wealth si Sara Duterte. Hilas mo mga istorya mo, di mo mga kawatan.
1: Mao?
2: Kung kamo ko no, be, abrihi po ko na inyo atanan din na, be. Ikaw, Chief Escudero. Presiding officer man ka diha.
1: So, presiding officer po? When got salya?
2: Ang abrihi po ko na inyo mga bank account, bisahin ko na mag-weaver para patas. Hilas mo mo istorya mo, mga bayot mo. Bagay kayo sa imo, Sir Bern, ang bayot. Sino si Biki?
1: Sino si?
2: Si Biki. Falcon Aguila. Ayong buntag idol, great na kong kagawad, Rito Miraflor sa Ayungon from Davao City. Hindi ka natabang. Ano ay greeting si kagawad Uter Miraflor diha sa Davao? Sa Davao?
1: So, kagahapon na mga sukintig paminaw, pagkwanay pa to sila kagahapon, sa opening pa...
2: Actually, nag-action
1: ka
2: kwan sila kay si Robin Padilla Manggod. Tungod nga wala pa yung sesyon ng Senado, yung paggawas tong iyahang gani sa ombudsman nga ningon nga wala daw siya kuno ni Sanong, wala siya ni Tubag, ma ni file o counter affidavit sa kasong obstruction of justice nga gifile niya sa ombudsman atong nahitabo ni Bato de la Rosa. Ningon si gigamit ni ko anang panahon diha sa impeachment court nga moingon padayag nga ni file ko oy dai kopya o na receive nila Pizza Noybe on sa to kam sa to pizza.
1: Ingon si Robin.
2: Ingon si Robin. Yung may ingon man ang kuwan wala man sa among system. Ingon ang ombudsman po. Wala man silang system. Ug tungod adto nga pagpadayag ni kuan ngisog si ni tindog pud si Erwin Tolfo niya. Di ko na nato usik-usikan ang impeachment court kay para ra kuno ni Sara Duterte ni. Ay, last po ka. Wen. Kapal mo pag bindalowin.
1: Bagay mga angay.
2: Wagay angay.
1: Wagay mo yung mga angay. O di, po mo ang ayan, di ang mahimo ka mga senator dyan. Bisagasa sa inyo. Ma-prosecution. Mahog mang gudi mo nga kini sa prosecution ng mga suking tigpaminaw, iyan ni sa 3C ka mga senador. Sa defense po, mahog po mga igala, iyan po ning 8 ka mga senador. Wagay mo yung mga angay. Tungod ka mga tao na kaibaw na gasa mo na pita mo pusta.
2: Pahiring-hiring pa mo diya. O dito na lang dahil magbutarana eh.
1: Magbutarana. Magyapon eh. Kanalang usang kartikol o impeachment. Kanalang sa grade. Para kininga 25 million pesos ato ni pangapod-apod-balik
2: sa mga tao. Masave ni. 25 million kada adlaw ang gasto sinado tungod ana. Masave.
1: Correct.
2: Butaranay na mo diya. Convicto. Acquit.
1: Acquit. Inanan na lang.
2: Eh, samok po kaayo mo. Dagan pa mo ang inyo harag yun. Umungkod mo'y angay kaayong mo'y mo. May mahimong judge nga mga kawatan manggulpod mo.
1: Ikaduha, unfair na kayo mo.
2: Unfair naman kayo mo. Di wala na may integrity ng impeachment ko.
1: Correct. Mayingon kang kay Tano manghigala. Unfair na kayo siya nga ito kang inday, Sara.
2: Sara naman na siya.
1: Sara manggul siya. Paghuntibiros po ng mga sukintig paminaw, Marcos manggul ni siya. Ipakonvicto manggul niya si Sara. Muna nga.
2: Butaranay na lang mo.
1: Napay sus mga balaod ninyo diha nga unsa para kang magdebate mo mga rulings ug unsa pa.
2: Oy, nga
1: malito, maligaw. Mm. Yung mga taong bayan na nanonood sa inyo, lalong-lalo na po yung mga estudyante ng law. Naloko na hinoon. Lukdo na hinoon islag saging. Kung maminaw sa inyo ha, di na ni sila kapasar og bar tungod ninyo.
2: Di lang na sila maminaw.
1: Di ba, boss? Aliger Al Hongkulada? Nga, nag-miss call ka ron si Aliger Al.
2: Oh.
1: Always gig na ito ni siya.
2: Magpag-greet. Basta mo miss call na, magpag-greet.
1: Di na, magpaybalo siya nga, na siya mga products.
2: Oh.
1: O niya, magpaybalo po ni siya nga, muani ron siya.
2: Doon kayo na siyang nag-ingon nga, mang libre na siya. Wag ko ka, kanana niya nga, nanangpit na siya. Nangyayin niya diri.
1: Di magaling may mag-amon to sa hay. Libre niya, ako ra.
2: O, ikaw ra?
1: Kami doon-doon, no? Niya, ikaw kay wamang ka, jeptero na rin po yung maglibre mo.
2: Walay tono ning admin attorney negosyo ra gyud ning tanan ang pagdumala sa nasod side bit ra ingos Uncle Sujong.
1: Kuratan punta kay nilubad si Edgar.
2: Nilubad na si Edgar.
1: Hi Gar.
2: Hi Ate. Diana pod ang
1: Ate.
2: Ate. Hi Titeres, bye-bye.
1: Ano ba ba? Ni ba ano ba? Kapamilya dito kang Rocky lagi. Ready na ba kayo siya for Bantayan Island?
2: Uy! 756 na.
1: 756. Ngayon sa tagpipula ka pa yun mo doon. Balik mo yung manin. Standby.
0: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot junta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tawo nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili tanang tawo Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Na ay bisyo, wala pa dyan kakaon, mga pagkaon, nga taas ang antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta akong gainom og DTX 500 og MyTC matag-adlaw kay dako dyan ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue, Dr. Ramil, ang obesity. Og kini, ang gituuhang public health threat sa modernity.
5: Kaya wala may controls kaon. Sige magkaon, Sir GBB. Bisag unsa rang ihungit. Wala po di exercise. Kulang pa dyan og antioxidants. Mayon ta akong sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupas pas ang imong metabolism. Mm-hmm. Pero kung wala ka gayong DTX 500 og MyTC, unya kulang pa jud kag exercise. Siyempre, manambo ka unya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit.
4: Kapag kadaghan.
5: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunhan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki unya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sikreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga Hapon, Dr. Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86. Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
4: Oh.
5: Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
0: DTX 500.
6: Good days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa label sa oxidative stress.
7: Gusto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-detox 500 og mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
7: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, wow. Utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
5: Sa kinatibuk-an Sir GP, mao ni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan nandos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog.
7: Ay!
5: Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
7: Wow!
5: Di pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
7: Uy.
5: Undang kagkaon kung 80% full ka.
7: Ay!
5: Or busog
7: ka na. Dito'y pabusog, dili di ay.
5: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado ha, Jun, nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
7: Moody ay na. Wa, na dito tayo igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jim Paul Hineroso.
5: Do ako, sab, si Doc Ramil oy, sing maing panglawas ang pingan.
7: Dili, abusuhan.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Ruwa ka kapsula, matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: reklamo, pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato nga suplemento.
2: K5 Rewind, ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat may butag mga ka-K5, kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment karabuntag. Masariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyohan na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang timpla na. Huwag DTX Premium Coffee o DTX Coffee Mix.